0: D3.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
2: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatindlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epic.
6: Timo.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Juice 7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko.
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
5: Panahon na naman ang ubo.
6: Si punch
5: at trangkaso.
6: Pero
5: huwag mag-alala
6: dahil andito na ang Mighty.
5: Panlaban mo,
6: Mighty C!
5: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
6: Mighty C!
5: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
10: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
12: Babakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinga. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
16: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
10: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
10: Extend
17: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend, isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
4: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buayon, Kati. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyo din niya. Nadula ko ang bukol. Maayo din ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
10: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio.
1: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Physio.
0: Ang Physio
8: nga may D3.
0: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio.
8: Ang D3
0: nga may Physio.
8: Ang Physio
0: nga may D3.
8: D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
20: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C.
8: Ang alkali. Nga vitamin C.
21: Ako si Mimi.
22: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
25: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
26: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
29: Gagabasa na naman balang imo.
30: Ay, gabasa na naman?
29: Oo, balaga. Kabasa-ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
31: Always nagabasa?
29: Kag nagabaho ang kilikili?
31: Mag-Clinical Deo Fresh!
29: Para sa maputi at mabangong kilikili!
31: Clinical Deo Fresh!
30: Nagabasa na naman balaga!
29: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
31: Clinical Deo Fresh!
29: Para sa maputi at mabangong kilikili!
0: Extend Food Superman for Men!
32: O si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
12: DTX 500.
33: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
34: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
33: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
12: Bakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
35: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gid ni bulig sang D3 Bio tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Physio.
31: Ang Physio
8: nga may D3.
0: D3 Bio with Physio.
36: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio.
8: Ang D3
31: nga may Physio.
8: Ang Physio
31: nga may D3.
0: D3 Bio.
7: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Probiotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Probiotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Probiotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
3: Magandigin bala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
3: DTX 500 Mighty C
5: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C
9: mabaka ang butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mercy at pasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on dahil siya nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ko niya na ubo pa kasi ko.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaeng.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasumpay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Missy. Ang masusunod
18: sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extend
18: Supplement for Men.
19: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo.
21: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing
19: performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
26: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
37: Wow, my puso!
38: Poro de los Pueblos.
39: Roldan Besana Villarreal.
38: Para sa
39: Poro de los Pueblos.
38: Poro de los Pueblos.
40: 15 minutos na nakaligad sa takna nga lasa 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsa ay kamo mga ka-K5 galagi palabot diri sa aton siriga pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agad babasa tayo siriga mga minsahe diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Sa aton siriga mga ka-K5 do, sa mga suki, tada, dira sa May Teodoro or sa The Trade Center, sa mga suki na aton nga mga tagpalamati nga nagatutok. Da, good morning ha! Palanuga pagiday nyo sininga mga radio sa tangga pamati kamo diri sa K5 News FM. No, palanuga nyo pagiday nyo sininga radio para mga kaiping nyo da magkakuan man, magkabati pagid sa aton sininga mga programa diri sa K5 News FM Rojas. Do, sa mga asukin na aton da ng mga ka-K5. No? Kag likewise sa diri sa may area sang paseyo no sa mga suki tada nga mga nagatutok man sa bunga aga diri sa aton siriga pag pangalagada. Sa nagliga nagkandak sa inspection ang City Veterinary Office sa pila ka mga nagabaligya sang karne diri sa syudad kay hindi malipod ga grabe ang pagsulputan sa mga nagabaligya sang karne hindi lang sa mga merkado kundi sa mga higadigadalan. Ang concern diri is public health. Kung bala safe ini for human consumption, kag kun din bala sila gakuha, mga ka-K5. Now, nag-conduct man inspection ang City Veterinary Office sa Teodoro Arcedes Trade Center. Kag sa iban pagid ka mga balaligyaan, ginsaway nila mga nagabaligya, kaya nila ginahihimo nga hapin, karton. Which is ang una, ginman abi, mga ka-K5, kaya nagdako man ta sa merkado, karton giman ang ginapinan sang karne. Kapin pa ko nagalatak, galing ti kong galatak ka, pati karton ginalatak mo. And pati kolor sang suga, may specification galing mga ka-K5 para hindi iya mapiki ang nagabakal sa itsura sang ginabaligya mga karne mga ka-K5. And kuan man subungo, gina-require, kundi sila gabakal sang sapat nga katayon, dapat may certification. Ibulon tamin detalye sa balita sa naka-standby sa number 3, si ka-K5, Myla Vasquez Fuente.
0: News FM Live Report.
1: Nagpaguha kay Kefebral Dansang memorandum ang katapo sang City Veterinarian Office sa pagpangunahan ni Dr. Lea Ingala kon sa diin para ini sa mga meat dealers o kon ang mga nagabaligya sang karne diri sa Teodoro Arcedes Trade Center kag sa pila pa ka mga talipapa diri sa siyudad sang Rojas. Tinutuyo sini agwat nga madasig nga ma-monitor kag mahibaluan kon halimbawa mayara sang mga kaso sang or pila ka mga sintomas kag hindi maayo ang kalidad sang karne nga ila sini nga ginabaligya nagakinahanglan nga magsumeter o kon magkuha sa mga barangay certificate ang mga nagabakal sang karne sang baboy o kon karne o kon buhi nga baboy sa iban nga mga banwa kung sa din magkuha ini sila sa ilang munisipyo o kon ang certificates ila sini nga munisipyo apang kon diri lamang ni sa Rojas nga ginabakal makuha ini sila sang barangay certificate sa mga lugar kung sa diin sila nagabakal sang ila siya ginabaligya nga karne. Kadungan ini sang gimpatigayon kahapon nga adlaw sang inspection sa tanan nga mga establishment diri sa siyudad sang Rojas. Kaya ini nga memo gimpagwa na sa tong September 10 kung sa diin padayon ini nila nga ginapanghatag mismo. Kay sunod diri dapat ang ila siniya nga unahon or ang pamagi kung tani nila sini nga paghatag sa slaughterhouse lang. O galing, agud nga masiguro gid nga mapalabot gid mismo sa tag-iya sang mga nagabaligya sang karne, gin pakamaayo ni nila nga kadungan sa ginapatigayon nga inspeksyon, ihatag ining memo kag-explain sa ila kung ano kag ano ang mga tinutuyo sini nga man kinahanglan gid nga magsumeter kag magpakita sa mga barangay certificate. Ang concern kahapon sang nang gimpatigayon nga inspection una nga nagkadto sa may TATC sa diin kina-check yar ang mga frozen products o kon ang mga frozen meat kon bala yara sa tsaktong temperatura kag wala sang malain nga baho ang mga karne. Pagsulod mismo, susulod gyud sang lipunan, particular sa meat section, dito nakita ang ginagamit nila nga hapin nga karton which is hindi sang hindi mahimo nga karton ang ila siya kapag gamiton. Kay ang rason sa pila ka mga manugbaligya kay halos to tanan puro karton todo isa lang tong nakita nga nagagamit ni sang cover nga plastic ka K5 rolldan nga ang rason nila mabasa no nagatipon ang tubig kun hindi sang karton ang ilang pagagamiton unlike ya kun karton ginasalupsop sang karton ang tubig nga yara sa karne ka K5 rolldan. Apang ang concern naman diri kung nga man nga kinahanglan ang plastic ang gamiton kay mayara sang posible no nga makuha nga magadaplik or maka maano to masalupsop sa to sang karne sang baboy ang mga nakapilit ya nga ara naman niya sa karton. Magluwas sa karton nga ginagamit nga hapin sang gina-display nila or ginabaligya nila nga baboy, amo ang paggamit nila sang warm nga suga. Kay ang iban nagarason nga wala sila nagagamit sang puti nga suga kay suno sa ila malupsi lantawon ang ila ginabaligya nga baboy. Mm. Which is ang concern niya sang city veterinarian kay Pebro Dan, ang puti nga baboy diri mahibaluan kun ano gid matuod ang duag sang karne sang baboy.
40: So K5 by line di gali dapat ya sining ano tawag sini gani nga klase sang suga partnero, hindi niya gali pwede.
1: Yes, hindi na.
40: Inang do yelo.
1: Kay kun manotice suno diri ang paggamit sang warm nga suga, makita mo do medyo ano preska pa ang karne sang baboy, unlike kun puti yang suga, makita mo gid kun
40: ang actual nga do itsura kag kolor.
1: Ang actual kitang kolor ka kay Pablo Dan. So amo na ang muna gid lang kalabanan to kahapon nga mga nakita kag subungan ang ilas.
40: Ang iban gani kay 5 maila ginakuha na mo. Di ba may magkatay ka baboy, may dugo ina. Yes. Ila sina style ginaplasan pag ina nila dugo para do pula-pula kag do priska pag itanawon.
1: Yes, amo gid kag Pablo Dan kag ang kahapon pa to nga nakita sang city vet. Ang mga lisensya nila or ang mga permits bala nila wala nakaplastar sa bulutangan. So kinahanglan sunod diri kay Dr. Leia nga visible ina para sa mga consumer nga makita kag nakaagi gid sa insyakto nga proseso ang ila ginabarigya diraya nga mga karne. Kag isa pa no sa mga nanotosyaran Manila, kadi sang nakaligad nga adlaw nagpatigayon sila sa inspeksyon sa mga talipapa. So ang mas nagasunod na no, meron na sang improvement ang sa talipapa kay nagamat-amat na sunod diri wala na nagagamit sa mga warm nga suga. So ginapamangkot ta nga kun sa liwat tapi ilang nga pag-inspeksyon kag nagapabilin sa gihapon ining mga concern nila. Ano bala ang mera bala sa mga penalidad? So antes sila liwat pagkapatigan sa inspeksyon magpakiginata sila sa mga nagabaligya kag tagiya mismo sang karne dira sa TTC nga ipaintindi bala sila ang mga dapat kag hindi dapat nga himuon sang mga nagabaligya kay para malisa tanan kay sunod diri basi bala nagamuna ang mga meat dealers kay Pebro Dan nga wala sang city vet no nga nagacheck yar sang ila siniya nga mga ginabaligya nga karne sang baboy. Ginalauman sa mga masunod na semana magapatigayon sa paginun-anon ang talatapan sang TATC. Subong man ang mga meat dealers, subong gid ang mga nagabaligya mismo sang karne diraya sa lipunan kay Pebro Dan.
40: Oh, I see. So sa bangod sini kay 5 by lang, gina-expect nila bawalan ang ginampagamit sang karton kag paisla na ning warm light sa puti nga mga suga?
1: Yes, kay Pebro Dan, kay kahapon nagapinamangkot man ang pila ka mga nagkabaligya kung ano ang ilang sining himuon. So may mga gin-suggest dito nga ang pagbaklo ni nila ang plastic na pala nga daw trapal siya pero may lubot-lubot siya kay Pebro Dan nga kung magputang man sila isang karne may iligan sa gihapon hindi magpunsok ang tubig mismo sa ila siniginasta nga karne. Kay kahapon isa lang gito ang nakita nga wala naghapin sang karton kay kalabanan to puro git karton ang ginapanghapin sa ila siniya ginabaligya nga karne. Subong man ang paggamit sang warm nga suga amat-amaton nila kay Pebro Dan which is regular man sunod diri kay Dr. Leia ang ila nga pag-inspeksyon kada semana git ni kag amuna no inabalik-balik ni nila kay kada kita nila nga wala nagasunod mera sila sa ginahatag nga ticket o kon penalty man ni or reminder nga kinahanglan sundon git kag amo na ang ila karon nga ginahimo kay Pebro Dan.
40: Okay.
1: Inisi ka kay 5 Myla Vasquez Puentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa gabi sa K5 News FM.
40: Maraming salamat K5 Myla sa gindulong balita. Tiga Myla ning pangabay sa mga negosyante naton mga nagabaligya sang karne sa merkado manaw o kon sa mga meat stand sa higad sang dalan. Kumo gabaligya kamo sang karne, baboy man na o kung ano man ang asapat da, siguro doon tagid ga safe enough for human consumption. Kaya nga ah, tikon delikado galing ang ginabaligya nyo, double dead or masakito na na, may sakit ina or banos ng ginabaligya nyo nga karne, ti makapekto ina isa kayong lawas ang tao. Tikong balikan ka mo, kagway ka mo igasto, kaluluoy ka mo sa Gyapon. So, comply lang kita. Especially sa pag-agi sa slaughterhouse, sa pagpa-check sa ginabaligya ta kung safe ina, kaga, hindi tagid paglansihon ang mga nagabakal sa aton. Okay, may mga negosyante nga notoryo sa pagpanglansi. Gabakal ka sa insakto, laktan nilang ginabakal mo sa mga baho-baho na. Or ang ibang gidya gani partner, gata gidya gani isang baho na tanan, hindi gidya mapuslan. Kay kumo, insakto yung pagbakal sa inyo isang tao, baligyaan nyo man sa insakto. Lipay makamo na sa negosyo nyo, kapanunto ka mo. And of course, no, I'd like to commend City Veterinary Office and hopefully tayo yun ini. Tayo yun sila nga magwa sila opisina, magkandak sang regular inspection para mapursigi ang mga meat vendors nga magsunod sa mga pulisiya para sa safety sa kaluwasan sa mga bumalakal mga katipay. Kaya kung istrikto kita, mga ka-K5, ang tao masunod man lang na. Ang mga negosyante magasunod man lang na kung istrikto kita sa aton ginapatuman nga pulisiya. Pero kung lulubog lilitaw kita sa implementation, ting tendency sina, mambal ma lang ng mga negosyante nga ti pwede malang hindi mag-comply, magastos gid kami. So, kung istrikto kita, maobligar sila nga magsunod. Tag kung maobligar sila nga magsunod, kag masanay na sila, masunod na lang na sila sa insakto mga kakipay. So, taganta niligwa, especially kung ining mga ginpangwarningan na, kung matuman sila o kung hindi, kay kung hindi sila magtuman, ti for sure, ang City Veterinary Office, basi magkadto na sa confiscation bala sa mga ginabaligya nyo ng karne, ti dako ginagapirdi sa inyo. Las 8:30 oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Uy, sa mga ka-K5 naton, gaburon balay mo panulukan? May mga dark spots balay mo pananawan? Alerto ka kay basi mabulag kabangod sa diabetes? Ang mataas nga blood sugar levels ang nagaguba sang selula, ilabi na ang sa aton mata. Sunod sa Department of Health kag Philippine Statistics Authority report sang July 2023, ang Pilipinas ang may 592,000 ka mga bulag kag ang diabetic retinopathy ang nagapanguna sa listahan sang preventable blindness. Preventable but silingon pwede malikawan ang pagkabulag mga ka K5. Hindi na magulat pa nga mabulag ka bangod sang diabetes. Ginarekomendar nato ng pagtumar sang DTX 500 kadadlaw. DTX 500 ya kapsula. Iniang loaded sang antioxidant salin sa desugared sugarcane extract nga nagaprotekta sa mga mata kag quarantine nga nagapanubo sang blood sugar levels. Gani mga ka K5 halungan tang aton panulukan, magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw mga ka K5. Magluwasin ang amligan niya mo mata batok sa pagkabulag, batok sa diabetes, buligan niya man nga mabalik sa normal mo blood pressure kag blood sugar levels. Malikaw ng inflammation kag madamong ayban pa kung naka DTX 500 adlaw-adlaw mga ka K5. Kag para naman sa mapag-on nga immune system, kaupod taman ang Mighty C alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster, pampapag-on sa aton sining immune system para hindi kita madali-dali madapuan sa mga masakit, sa mga impeksyon mga ka-K5 kon naka-Mighty C ka adlaw-adlaw. Hindi man nga dan everyday makakaon ka utan kag prutas ga bastante sa vitamin C. Although makuha mo sa utan kag prutas ang vitamin C, pero hindi man everyday balance yung pagkaon mo, maayo lang ara ang Mighty C mga ka-K5. Sa bulig sang Mighty C, i-provide yung kinanglanon mo nga vitamin C everyday para malayo ka sa masakit, malayo ka sa mga impeksyon mga ka-K5. Tagpara naman sa mga ka-K5 daton, para madasig kita nga makarecover sa ubo, sipon, trangkaso, hilanat, o kung mga masakit, tugas ang kagaw, or kung gusto mo malikawan ini nga mga balatian, tugas ang kagaw, Klinika D3 Bio ang sabat dira mga ka-K5. Klinika D3 Bio imo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil mga ka-K5. isa ini ka natural ng antiviral kagantay bacterial specialist. Buligan niya tap na mga kagaw nga nagasulod sa aton siningalawas. Kagbutangan niya shield protection ang imo siningalawas batok sa mga masakit o gasang kagaw mga ka-K5. Magluwas sina ang D3 Bio sa mga nagaedad. Gabulig man ipatanla sa aton memorya, hindi niya lang halungan imo ikang lawas. Patanlason niya man imo memorya para hindi ka madasig magulian nun. Sa mga estudyante nga nabudlayan man sa mga leksyon, ari D3 Bio masaligan ninyo mga ka-K5. Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, epektibo sa pag-amlig sa tinikang lawas. Subo nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Kadto sa butika, pangitaa, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Maabakal man ni online kag syempre available ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio sa sentro sa balaligyaan dira mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center arda si Doc Meldy Cadena. Magluwas nga mabakal da sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Ross City ang mga klinika products. Libre man dang konsultasyon mga ka-K5 sa tubang lang sang PLDT kag BIR aradang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Free consultation ang balan nyo na batian nyo sa K5 News FM arada si Doc Mel D. Cadena mga ka-K5. Tanda na, ikeng lawas tamligan tagid ara mga produkto ni Doc Ramil Oy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center aton gid basaligan mga ka-K5. Hey, good morning, Ma'am Ria Umbas Calino Balbona. Good morning, Sir Roldan. Naka-experience ako sina Sir. Bakal ko baboy, mabaho, ila baboy, mabaho. Mabaho na yan. Tani dapat kung baho na, hindi na nila pag ibaligya. Hindi na nila pag ibaligya kay insakto. Why ne? Kay insakto man ang bayad mo dira sa may boulevard gabaligyaan. Ginbalik, hindi mo tapos-tapos basa. Ginbalik ko sa ila, ilaman gin islan sang bag-o. Salamat gin Sir Roldan. Amo ganina mga madaya nga negosyante ng gabaligya balasang baho ng sapat or ba karne baligya pa nila. Gabaan man sa lagyapon. Emerald Jane de la Peña, good morning Sir Roldan. Loud and clear sa barangay Kanapian maayon. With Roger de la Peña Ayore. Sige, salamat gid sa minsay Emerald Jane de la Peña. Aha, kay Giselle Floro. Good morning, palyugman ako ka K5 pag-greet sa akong bata nga si Jimwell Tolentino. Jimwell Tolentino, happy 12th birthday. No, watching from Lunoy. Saliwat kay Jimwell Tolentino, happy 12th birthday. Dira sa may barangay Lunoy, halin kay Ma'am Giselle Floro. Ay sa Tonggala, dira sa Blasco Pilar, nagapamati na madamong gigi salamat. Roberta Patricio sa Natividad Pilar, nag-monitor naman si Nanay Roberta. Good morning. Kay Sir Reynante Cam sa Family Cam sa may Barangay Dayaw, kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kay Ma'am Helen Cam, nagapamati na madamo gidga salamat. Good morning man sa mga taga JRB Crabs sa Buying Station sa Pontevedra Public Market. No, kay Mr. John Ray Benliro, happy birthday no kay Sir John Ray Benliro. Nag-celebrar sa isa ni Kadlawan, Subong Adlaw. Ka-good morning man sa kay Ma'am Christine Benliro kag sa mga staff sang JRB. No? JRB staff and family. Halin kay Tarta Wilson ang pagpanamyo. Saliwat sa kay Mr. John Ray Benliro dira sa JRB Crabs Buying Station sa Pontevedra. Happy, happy birthday. Ma'am Gianna Vel Siloso sa Luktugan. Gapamati na maing aga, Ma'am Gianna. Huwag ka kasaga kay na kay Duway nag-ulan gabi. Oh, good morning lang da, Ma'am Gianna. Thank you gid sa pagpamati, no? Dira sa may Luktugan. Ma'am Senalin Finiquito Tabige, naga-monitor na. Rodolfo Evangelio Jr., Ma'am Roda Donato Amago. Good morning kuno kay Efren Alisla, gapamati. Kag sa amiga niya, si Ma'am Melanie Agihap sa Graceville, Tisa. Ma'am Melanie Agihap, good morning, salamat gid. Kay Apple Diap, Taba Taasan sa Asignacion Family sa Sitso ba? Sa may Barangay Basaw, Ivisan. No, halin ka ang halin ang mensahe sa kay Apple de Aptaba Taasan. Sa kay Mike De La Torre, salamat gid sa pag-monitor sa mga taga Alpha Omega Beta Umbeds Fraternity and Sorority. Lindon Hano, thank you gid sa pagtutok sa K5 News FM sa aton mga suki ng mga ka-K5 do. Salamat gid sa inyo sining mga mensahe diri sa aton nga pag-pangalagad. pagbalik ta dugang ang mga balita istoryanta diri sa aton siniga pagpangalagad mga pita na DTX Coffee Mix kag tumaron ta nang aton sini Power 3 yung suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kay pagbalik ta dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
2: Pueblos KK5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO. Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan,
12: Max 4 Biotic.
8: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
12: Max 4 Biotic.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
8: pag-klinika,
12: Spore Biotics.
8: Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
17: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa

0: supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Reina Pharmacy. May branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato pero epektibo. Pilion ang Reina Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los
5: Pueblos. 16 minutos na nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alasa 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, gulig ipalabot diri sa aton sinigang pagpangalagad, ipadala ina diri sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital, agad babasa ta, ang yung sinigang mga minsahe diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kag sa mga permilang constipated, permilang ginadayariya, permilang ginasalapo, no? Ay balik ang balanse sa good bacteria sa inyong sinilawas. Kaupod nato ng Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics, ang spore-based probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria, mga ka-K5. Para sa healthy nga lawas, Clinica Spore Biotics. Kag syempre, sa pagpaligo ta dapat, hindi lang basta pampapudas ang panit, dapat ginabatuan yaman ang mga skin diseases, mga ka-K5. Para sa healthy kag mapudas nga panit, kaupod naton DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Kag tapos paligo, dapat bagnusan gid ang ilok sang Clinica Deo Fresh. Para hamot na puti pa ilok mo, Clinica Deo Fresh. Kag ang secret weapon sa mga mister, para sa Domala Viva Max nga abilidad kag performance, Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Sa mga mister nga do hindi naka-isrot, don't worry, may chance ka pa. Extend Food Supplement for Men ang kinahanglan mo para liwat makaarangka. Kag sa mga nagapalalakit nga kalawasan, dapat ginamulumasahe man akong kaisa lawas ta. Kag ang haplas nga gamiton tawel ginahilot o kung ginamasahe lawas ta ang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Check the report ni K5 Rodney Dalanon, 2 pilason sa pagbungguan ay sang tricycle dira sa may barangay Lawaan, mga ka-K5. May detalye sa balita si K5 Rodney Dalanon.
6: K5 News FM Live Report.
7: Yan, K5 Roldan, pilason diri ang duha ka mga persona o kung ang pareho driver sa angkar-angkar kaga tricycle at tapos ini nga nagbungguanay, no? Nagbungguanay ini kagabi, mga last year de media ini ka K5 Roldan diri sa may Lawaan, particular sa may Cruising Jail, Barangay Lawaan, Rojas City. Ini ang driver sang angkar-angkar ka K5 Roldan, no? Agin kilala diri kay alias sa Robert, 42 anyos ini siya. Kag residente mismo sa nga Barangay Lawaan, Rojas City, samtang ang driver naman sa nga tricycle amo ining si alias Vincent, 26 anyos, nga taga Barangay Kalaan, Panitan, Capiz. Sa atong diri nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Rojas Coponent City Police Station, iya diri gin pahayag ka kay Five Roldan nga sandig sa investigasyon. Kini ang driver 1 o kunin ning mismo si alias Ruber ang nakasangid kay nagasugat anay ini, no, magkatuhay nga direksyon nga kay Five Roldan pinasubay sa kining magtimbang man nga bahin. Tapos sa abonic area sa may cruising jail lapit dito naglunsad ang incident sang hina

0: ma nag-overtake ini ang angkar-angkar nga ginadriver ni alias Robert, kag wala niya sini matulupangdan nga may kasudata galing siya nga tricycle nga si alias Vincent ang nagamaneho. No, so at alitos nagka ako nini nagkasag-iranay kag amo ni ang gina tunaan kag ila pagka-disgrasya nga duwa. Kag bangod sa makusugman nga impact kag kay Five Roldan nagangkon ini sa so, nagkalain-lain nga pilas sa magkatuhay nga parikasang lawas man ang lunsay ng mga drivers ang sininga behikulo. Pero sa investigasyon nga ginkandak, nagagawa gid nga natamaan gid, no? Ang driver 1 o kung ang driver mismo sa angkar-angkar nga si alias sa Robert. Kag sa subong, ka kay Five Baroldan, ini nga duha ka mga individual nagapabilin ini sila sa ospital kag padayon man nga ginabulong kag hulat pa sa kapulisan ang mga indistimbangin. Para sa dugang sarjari ang niman nga interview kay Police Lieutenant Colonel Trujillo Tumagtang Jr. ang isang nasumunod si Dito.
1: Mayong nga kasi yung mga kipaibro din kasi tanan niya at palamati isang iyong mga programa. So, hari ganit no, na isa naman ka insidente ang naglumtad sa area naton, so particularly sa highway o barangay Lawaan near Crossing Gill, no, o barangay Lawaan Roa City, no. So ang involved sini amo ang ato niya driver 1 na kay alias Robert, no, gadala sa sang Aero motor 150 kag ang ato niya isa ka driver man kay alias Vincent. So ang ining insidente nagluntad dire sa near Crossing Gill, no, barangay 1 kagap isang alas 9:55. Kag ang may tabo, no, ato niya driver 1 nga driver to running opposite directions while si driver 1 nag-overtake, no, kag na siya nag-collision sila sang ang ilang ang ginadala ng motorcycle. So the both drivers were brought to the given person by our RCERT, then brought to the hospital for further medication. So as of now, no, bisa ato nya investigator on case sa traffic na ang ato nya biktima yara pa sa hospital for further medical attention, no, kaga ang ato nya investigator gina follow up ka makakuha sa CCTV footage dito sa China na area para ate sa makita naton ang naitabo, no, kag magpagpagit sang further investigations. So as a chief of police of Roa City, so we are directed our investigator traffic to conduct a thorough investigation regarding this incident.
2: Mga sing ano sir ang pilas nga angkon sang sining duha ka kwan.
1: Of course, no, kay Pebrundi, ang isa gito ang driver 1 daw medyo dako gitang iyang naangkon niya, ano, na injury. So ang driver to, may iyara man, no, so as of now, no, gina-follow up gani natin sa hospital, kaya iyara pa sila pagpain pa sa hospital. So ilang taon natin, hindi pa natin ginma-determine kung anong extent sang ilang injury, no, pero ang driver 1 ang nakita namon nga based sa investigation niya, medyo dako gid ang iyang injury nga naagong.
2: Ang natap niyo na ay, sir, ang magtimbang ni nga bahin, tagsa nila ka mga pamilya?
1: Oo, oh, napanang nila mga pamilya.
2: Wala pa sang kong nano, sir, nga agreement?
1: Wala pa, so na wala pa.
2: Tapos, ang mga vehicles nga involved sa...
1: Ang vehicle, ang duwa kang, ano, ang vehicle na gamit nila, ayari di sa custody sa nga ruas sa Component City Police Station para sa further investigation po. So sa liwat, no, kay Pai Bruning ang aton investigator going pa nga follow up para makaigos ma-extract ang CCTV footage dito sa area kundi ng place of incident.
0: Nabatian ka kay Pai Bruldad ang kapayan sa nangin pahayag man ni Police kagamuna ang ining mga involved sa sining vehicular accident nagapabilin biya pon sa hospital. Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, ini si Kakay Fire Road ni Tabandalanon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kantalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
3: Maraming salamat K5 Rodney Dalanon sa gindulong balita dari sa aton nga pagpangalagad. Ang dugang nga mga balita, mga issues kag impormasyon nga wala tamatagan ligwa diri sa Foro de los Pueblos program, bantay nyo mga ka-K5 sa 11 Mbps kag sa El Castigador program. Padayon nyo nga i-follow ang K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital nga mga Facebook pages para oras-oras updated kamo sa mga latest nga mga balita kag impormasyon, mga ka-K5. Ma'am Mick Villaruel, dira sa may barangay Libas, maing aga, salamat gid sa pag-monitor. Kay Rakis Molo, gatutok naman sa kay Ma'am Arlene Onyada Basa, good morning rin na Leo Ayan Rohan, Leo Jan Biliones, thank you gid sa pag-pamati. Kay Rodji de la Peña Ayore, maing aga Rodji, salamat gid sa pag-monitor. Kag kay former City Prosecutor Erwin Ignacio, good morning, ika-anom na nga gabi, sang kadulom diri sa Mungpong. Padungulan lang ni kay hindi man politiko o gamhanan ang mga apektado. Muni ang most competitive GLGU sa Western Visayas kuno. May mga pustis ang street lights pero ay gasiga kon gabi. Mao terrible. Way gid man tatapan dagyapon ang problema street lights na sa may Mungpongo. Basiga piyong guro da mga opisyal ta sa barangay nga wala gid ma-check na da. Bisan kun hindi man iya sa barangay at kahit papano amo magtulay pakadto sa electrical division sang city engineer's office. Protita ni, bala may mga concern ng pumuluyo, aksyonanta, iti gabayad man ng tagsa-tagsa sang buwis direkta, kag hindi direkta mga kakipay. Ano kalaw ay man nga ultimo lang suga, do hindi tagid masigahan ang mga pumuluyo nga nagareklamo. Madam Roslyn Dorman, dira sa Ibisan, ga-monitor naman, thank you again sa pagpamati, dira sa K5 News FM. Nanginkaupo nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Tagimos ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh Extend Food Supplement for Men, kag ang DTX Liniment Oil. Ma'am Gianna Vel Siloso, salamat gid sa pagtutok kag happy birthday ko no sa kay, Trisha Dorado. Trisha Dorado, happy happy birthday. Halin kay Ma'am Gianna Velsa Siloso. Sa ngalan sa Tun Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa Tun Station Manager ka K5 Ami Berondo. Inisi ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: DTX 500!
11: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita? Tinagbakal ko dahil sa DTX?
13: Sa isa ka adlaw?
12: Two times ko? Tagdawa-dawa ka kapsul?
13: Inang pagkaubos ko, sir? May alib yun.
12: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
9: TTX 500, Mighty C,
10: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
18: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka
18: mga butika. Excel Superman for men.
22: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for men.
18: Extend Food Supplement for men.
15: DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo gidan
18: DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Sabi ako ginasipon, kaginaupo. Pero sang pagtumar ko sang mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C!
8: Babaka sa mga butika.
7: Mighty C!
8: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
7: Mighty C!
8: Babaka sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Good morning. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Biyernes nga edisyon, alas 9:05 sang kaagahon. Diri naman natong pag-istoryahan sa sining programa, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga healthy lifestyle nga dapat natong gina-encourage sa atong mga tagpalamati para kita magiging healthy. No? Pero hindi ka mo magkalipat ha, ining atong mga suplemento like DTX 500, of course, ining atong nga Mighty C, alkaline nga vitamin C, kag ang atong D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Of course, ang mga kapi naton nga nagahatag sa aton sing gana, nagahatag sa aton sing mga pamaagi nga mga tinlo sang aton mga sulok-sulok kag iban pa. Dapat naton maging hamot man kita, no? May mga habon kita diri kag mga deodorant nga manatiling beauty ang adlaw-adlaw naton nga pagsinalayo. Welcome kamo sa atong nga programa kag upod naton sa atong nga programa si Brad Paul kag si Sir Boy, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Sir Brad Paul, mayong aga sa imo.
1: Mayong aga sa imo, Engineer, kag sa aton nga mga suki nga tigpalamati. Nagatutok kid subong and every day sa aton nga programa, especially sa mga impormasyon sa ikayong lawas. Istoryanta karon ang mga nagkalabulag sa diabetes, Engineer.
11: Ha?
1: Nagkalabulag si
11: nagbinulagay gid ya.
1: Nang usually abi sa gugma ka lang yaga kabulag.
11: Oo.
1: Or nabulagan ka sa kagwapa niya.
11: Oo.
1: Kini ya, Engineer, ya.
7: Ginbulagan.
11: Ginbulagan.
1: O kung ginbulagan ka.
11: Oo.
1: Diri ya pagkabulag. Bangod sa diabetes.
11: Pero may ara
1: kabulag-bulag.
11: Si Sir Boy may solusyon mo siya. Damay ang mga eye drops sa daya kung dama.
1: Okay. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Ang mga nagkakabulag bangod sa diabetes. Sir Boy, good morning.
7: Before ito magsuriyan, sa bulag sa pag-ibig, no?
12: Good morning sa inyo tanan, no? Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Mayong aga mas ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Rams and KSS supporters, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kasi siyempre naka DTX 500, the ultimate cell protector. Protects your cells, your body from the foundation, ang Yagi Foundation, which is your cells, no? So, ano ang ginahimo ni DTX 500? Kampiyon nga antioxidant, nga ginakontra ng oxidative stress, nga gakos sa premature aging. Kung kampiyon ang health ng cellula, wala ni sa ginatawag na premature aging, ha? You could achieve optimum health na ginatawag, no? So, mag-DTX 500, ang paaman, ay, gapanubo sa blood sugar. Kampiyon, ganyan mo na yung topic ni Sir JP karon, no? So, gapanubo sa blood sugar, ha, layo ka sa mga masakit, no? Mga dalayan ng mga balkada, dahil ng diabetes, mga hypertension, mga metabolic disorders, ang tanan-tanan na, no? Malikawan kung ga-DTX 500 ka. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imulawas, para makabato man sa mga ginatawag ng mga invaders sa imulawas, mga micro-invaders ng mga viruses, bacteria, and fungi. Ma-check na dayon sa mga soldado sa imulawas, no? Kay naka-Mighty C, the alkaline vitamin C, every day. And of course, ang paaman sina nami ang skin, ha, banaag ka, no? Kay gataas ang glutathione level mo, layo ka sa wrinkles, kay collagen level mo gasaka man kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C ka every day. And when it comes to your eye health, no? And ang nami ipari sa DTX 500 mag eye care gold. Ang eye care gold kampiyon, no? May vitamin E, may vitamin C, may bilberry extracts. These minerals and vitamins works together to give you optimum eye health, no? So mag eye care gold. So kung gusto mo 20/20 mo vision, layo ka sa ginatawag ng mga ga-degrade sang imo eyesight, mag eye care gold. Parisan sang ginatawag nga eye care drops. Ng eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes after a tiring day. So if you're a person nga tubang na plan mi cellphone, ha, laptop kag mga tablet mo da, ay kapoy na ang mata mo, kaya ipawayan mo man, ispa mo man ang imo mata with eye care eye drops. And of course, kung tatangkaso o bosip on kagilanat, ha, problema mo bala ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 bio.
11: Sige, sige, no? Salamat sa itong mga introduction sa atong mga upod diri, no? Pero forward na ta sa atong nga topiko subong, about sa pagkabulag, mga rason, ano bala ang ginahimo sang mga tao nga nagakabulag kag anong mabulig sang DTX 500. Brad Paul.
1: Yes, Engineer, no? Dire kita subong sa mga pagbinulagay.
7: Mamati,
11: kunikita. Okay.
7: Damo ni blindness.
1: Oo. Gaka-blind ka man, Engineer.
11: O ikaw ang kapang blind.
7: Din blind ka.
11: Matambol na
1: kung yung blind ka man o ikaw ang kapang blind. No? Ang subo, Engineer, mo niyo, 4.3 million Filipinos ang may diabetes. Uy. Grabe, no? Ang diagnosed, Engineer, ha? Na-diagnosed. Those ka na-diagnosed with diabetes, okay? Ara sa 4.3 to 4.7 million.
11: Mm-hmm.
1: Ang wala ma-diagnose man ning problema. Okay? Ang why bla ka balong nga may diabetes lagali?
11: Wala nang pa-check up.
1: Amo niya nami gidyos ang DTX 500 no. Kay imaginable lang mabuligan niya nga mga Pinoy. Kung nakabaylo lang tani blang ang diabetes gali ang pagtakaon gali sang grabe nga tamis kag ang indi pagkontrol sa imong nga sugar makalid gali into diabetes no ari pa. So no sa study indi kin mapinpoint kung pilagi kabilog ang nabulag bangod sa diabetes. Okay, pero gin-evaluate nila, right, gin-evaluate nila nga 628 to 61% no sang Filipino patients nga na-evaluate sa clinic nga may diabetes, right? Ay 28% sa ilada.
7: May
1: associated sa
11: blindness.
1: Hindi man blindness gid, hindi man toro. Nga may ilig ba nga blind bala? Hindi ba lamang blind bala engineer? Oo. Iyan na bala mga blind bala mo na blang isang magician mga trick.
11: Oo.
1: O gina-blind ka. Oo.
11: Damo na ka aksidente sa mga blind spot mo.
1: Oo, kapin pa na bulagan si imo. Oo. Now ari engineer.
11: Mati to do.
7: Mati ko.
1: Oo,
7: basta pagkabulag, eksperto ni na
1: amigo. Sabi no laga, yes. Hoy, bacako do ikaw gigibulagan sang una. Eh, nice giyagin.
7: Ikaw yung pamulang.
1: Oo, ikaw yung bulagan. Agiyagin da, sugid ta kay Neil. Arena. Arena.
7: Bakal tawag kalanda mati.
1: Now, ang diabetic retinopathy engineer, hindi man kumong ari pagit blaw mati ah. Sala na blang perception tanga pag-incendit tanga when we say bulag hindi kikakita. Gamay lang na yung percentage engineer. Ngayon nga baka bulag, total black. Blackness. Hindi mo na.
11: Nagagarhom lang ni Diyos.
1: Oo.
7: Nalala ko si Valentin, ngalan niya.
1: Kapag-bulag lang.
7: Matag kasi kwinta, tapos masaya. Ay, kulang na sa'yo.
1: Ato, engineer mo na.
11: Sipat pa.
1: Bisa mo mga bulag, engineer. Sala, galit niya pag una-una iya. Nga kung magamba kaya nga bulag gid nga black.
11: Black
1: gid bla tanan hindi.
7: May
1: some form of light pa na
7: 80%, nga naga 70%.
1: Oh, kasi ang kita ka drawing nga gin butan watercolor din ula ang tubig. Nga do ka why na gid bala? Do relasyon mo bala nga do ga?
7: Do ka big.
1: Oh, ina blang din sa kabayan sa exam.
7: Well, vague. Di na lang. Ano na lang do ka hindi malinaw.
11: Hindi ang lain siya da kung ikaw ang rason nga nagbinulagay ang mag-asawa.
1: Spill bag.
7: VIG.
1: Now, ang tabo engineer no? Usually sa diabetes, hindi man sa rektahanay.
11: Uh-huh.
1: Because ang problema bisa diabetic retinopathy,
11: uh-huh.
1: Okay? Ang imong blood vessels, right? Ang dugo nga taas ang blood sugar, do ka viscous.
11: Lapu-lapuyot.
1: Why labot sina? Ipaspel mo naman. Okay. Ang imong blood vessel wall, ginaamat-amat man guba pa sina. Literally magka-bleeding ka.
11: Aha.
1: Kay ang isa sa mga causes sang hardening of the arteries is too much blood sugar.
11: Wow.
1: Ga-harden. So when your blood vessel loses its elasticity, tandaan ta ang sa artery bala engineer ang dugo bala is pulsating. Kita mo gani ikanto kasi mo pulso.
11: Pulse
1: mo. Ga every pump sang heart ang travel sang dugo ya kwan ya wavy. Kita mo lang balod.
11: Correct.
1: Dugo ba mo na bala?
11: Kusog untat.
1: Kaya kada pump sang heart amo na sa imo nga pulsation feel sa imo nga dugo. Ang imo nga blood vessel sa mata, sa retina, dra engineer nagakaproblema. Literally nagableeding kada. Nagableeding. So somehow ini engineer ang irreversible. Amo nang delikado.
11: Basta ko ang mga nerves na naigo na.
1: Yes, life. Ang blood nga ina amo nagasupply sa mga optic nerve.
11: Aha.
1: Nan. So engineer kon magsigi nagdamo kon na tawo sa ilang do scanning sa mata, okay. Makita mo gid may mga blood spots diya. Ugalupok nga ugat general. Now ang problema sina, once nga the more na kun hindi pa kaayo damo ang hindi man ta klaron ta general, hindi taya ophthalmologist ha.
11: Okay,
1: nagbasa lang taya sang mga studies, so hindi man ni sila nga tsakto-tsakto gid. Ang opinion sang ophthalmologist may differ from us. Pero reading from the studies, ang mga research, nagawa ng engineer nga kung ang imo mata nagaburon, okay? Inablang nagbulpi ka lang, doko dasi, nagburon mata ko, di na pantipara ka?
11: Doko ka labo, lang ako ng labo.
7: Bang mo gaburon, tayo nang pantipara sa listahan. Hindi ito, hindi man ito kita.
1: Oo, and then, linyado, abi mapagrado ta. Hindi na ganto ka ta sa optometrist, yung graduan kaliwa. After pila ka bulan, nagsaka nang mang grado mo. Kadasig lang magsaka. Na kung kasaka, dasig ang imo grado engineer, time mo man check inyo blood sugar kay base may underlying causes.
11: Correct.
1: Ang pagtaas ang grado is normal sa mga gaedad.
11: Gaedad na?
1: Pag edad mo na yung engineer, 45, 50. Sang una, mga sisinta pa na, subong bangod sang cellphone, gapabata, gapahubin ang nag-antipara. Pag edad mo na mga 45, 50 pataas, sugod ka na bakal, reading glasses. Normal na iya, kaya nag-edad ang imong lens. Pero inang gaburon, kaya nga dasig ang progression, uy, base may diabetic.
11: Taas na sugar.
1: Retinopathy ka. Retinopathy, meaning, ang imong retina, may problema, gakapatay ang mga blood vessels na.
11: So may ara ng retina detachment?
1: And that is irreversible engineer. Ang diabetic retinopathy. So simple lang ah. Agad hindi ta mabulag. Okay?
7: Hindi ka pagbulagan.
1: Hindi ka pagbulagan. Sustintuhan. Mua mo naman ni ang mata sa bulsa. Sustintuhan mo engineer.
11: Oh, para hindi ka bulagan.
1: Ang mata kung di mo butangan sang sustinto na DTX 500, delikado.
11: Sustento o suplemento?
7: Lain magiging kung gaan mo si Sir JP sa mga encouraging words. Gilawi yung lecture
1: mo.
7: Gilawi,
1: na, oo. Dok, interesting. Kito may arat na target paper diyo, no? Sitting duck.
7: Sitting duck.
1: Anyway. So, Sir Boy, DTX 500, hindi matakasiling bulong ining, hindi kang bulag.
7: It's a food supplement.
1: It's a food supplement. Klaro, ang tawag tinigin na-endorso, yas bulong. Okay? Ara na niya kung pati ko, hindi.
11: Okay.
1: Pero, ang patihan mo gidya, nga ang mataas nga blood sugar levels causes diabetes, and diabetes may cause blindness. Hindi man tanong, abing ang diabetes siya, mga resulta sa blindness. May cause blindness, may cause amputation of your feet.
11: Mga limbs mo na.
1: Limbs mo may cause pagguba sa imo kidneys, right? So isa na diri kung nagiinom kita DTX 500, isa ini kam na isa ka pamaagi nga somehow mabuligan ta aton pancreas, mabuligan ta mitigate ang progression sang metabolic disorder kag itawag naton nga insulin resistance leading to type 2 diabetes.
7: May adlang ko. Kay kanami isang lecture ni Sir JP. I was impressed kay gin point out niya nga kung may diabetes ka, gaguba ang arterial wall mo.
11: Importante.
7: Okay. Anong gaguba sa arterial wall mo? Kung may diabetes ka, engineer, siyempre hindi kasulod ang insulin mo sa imo cellular, right?
11: Correct.
7: Ha? Kung hindi kasulod ang insulin mo din siya matambay.
11: Sa imo blood yo.
1: Da siya galibot-libot.
7: And too much insulin. Research and study shows that too much insulin in your bloodways, in your sa arterial
11: veins
7: mo, is bad for your arterial wall. Giginaguba niya ang wall sa imo arteries. Paano? Sakto to Sir JP. No, gamat-amat magtik ang imo arteries. Kay nga, hindi na flexible. Too much insulin will prevent the production or the usage of nitric oxide.
11: Labi yung ginang mga kapilyaris ng mga gagmay ng mga kaugatan.
7: Ting nitric oxide ngayon na engineer, amo na ang gatag sa ang ginatawag na flexibility sa imo arterial, sa imo mga sa arteries mo kag si imo mga ano sa mga veins mo. That's why it's really important nga mag DTX 500, no? Not only to protect your eyes but also to have optimum arterial health.
11: Okay, okay. Mm. Padayon na Sir JP.
1: Mm-hmm. Padayon. So why naman ko sang further pa i-discuss din niya? Ara na sa ila. Ang aton niya is just gaan ka mo idea nga mo ni. Again, if you think yung okay laman ka mo, why di man taas ang sugar niyo? It's up to you. To ako yung manigurado ko.
11: So kung may katara ka sa GP, makabulig man ang
1: DTX 500. Oxidation. By preventing oxidation.
7: Ay, yung cost ng oxidation naman na yan.
1: Oxidation ng katarak is associated naman sa pag-deteriorate sa imong mata. Tandaan ta, your eyes are made up of cells. And all of your cells in the body, trillions of it, needs protection
11: okay.
1: from antioxidants. Kaya they are daily, every second, bombarded by oxidative stress caused by free radicals, an uncontrolled level of free radicals because you don't have any sufficient amount of antioxidant na makabulig neutralize ni sa ila, thereby causing tissue damage. Cellular damage causes tissue damage and then organ damage. Sige,
11: sige.
1: So mula na, take your DTX 500 religiously coupled with my TC, ang alkaline ng vitamin C.
11: Sir Boy, before ko tuksoon si Sir Boy, ang bulag bala, tisiling nila walang kita. Mm-hmm. Kay bulag mo walang kita, mm-hmm. pero ang duling naman niya, dubli ang kita.
7: Kita.
11: Oo.
7: That is joke.
11: Pero ang marami dahil ako na maraming kita, ang mga bold star, lahat kita mo. Sir Boy, ano ang mga benefits naman ang mahatag sang D3 Bio, Sir Boy?
7: Engineer, gusto mo ba latinuan mo utok mo? Mag D3 Bio. Ay, sumang sa D3 Bio, no? Tunaan ta kung paano bala, ano balang mabulig sang gitawag na ketone salin sa medium chain fatty acids sa aton brain. Now, let's go back to our brain, no? Because our brain is really important. Ano balang mabulig ni D3 Bio when it comes to your brain, no? So, number one, anong unod ni D3 Bio? Ang unod ni D3 Bio is medium chain fatty acids. Dinalin, alin na siya, cold press coconut oil, cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ang pinakapimyado klase nga coconut oil or na virgin coconut oil. So, anong dalasin ni? Wala po sa medium chain fatty acids, may dalain ni mga damo, no? May mga vitamin E, may ginatawag niya sa mga antioxidant like gallic acid, pyrolic acid, all those antioxidant that are present in D3 Bio. Pero anong bala ang pinaka-importante? Anong bala ang iyagid bala ubra when it comes in maintaining your brain health? If you're basically bisan ka pa ni diabetic, no, there are times na gaka brain fog ka. May tawag nga hypometabolism of the brain. Anong nga tawag ng hypometabolism? Meaning to say, kulang energy source ang imo brain. Kiwa ka nagkaon pamahaw mo, huwag ka medyo gutom ka, so medyo ka-experience kasi nga tawag nga brain fog o brain fog, no? Ang brain fog nga ini, no? Hindi klaro ang pabinsaran mo. That's foggy, kumbaga.
11: Okay,
7: I don't want
11: okay.
7: to be redundant, no? But the term is do foggy ang paminsaron mo, no? Ha? May ginapaminsar kang isa, duwi dugay, madula na, kinailain naman ginapaminsar mo. Your brain could not concentrate. Kay it might be kulang sa energy in mo brain. Glucose from your carbohydrates will provide that energy. But what if your brain is already diabetic na? Hindi na, kumbaga,
11: hindi niya na ma-receive ang glucose, Sir Boy. Medyo deprived na siya. Kaya hindi na makilala?
7: Hindi na kilala ang glucose. Kaya may insulin sensitivity na ang imo brain.
11: Okay.
7: Meaning to say, kung hindi kakaon ang imo brain sa glucose, which is the primary food, ang yagi na original nga pagkaon, ano matabo si imo brain cells? Siyempre, your brain cells will starve. And literally, if they starve for a long time, they will die. Matamat dula ang imo brain cells. So kung kajuta ang imo brain cells, naturally, it follows nga gapigaw ang imo brain functions. Because your brain is made up of your brain cells. So amo nang logic dira, no? So, hindi magutuman ang imo brain. Kasi lalo na, your brain is very voracious. Well, take katakaban when it comes to energy source. Kung hindi siya kakaon sa iya pagkaon,
12: literally kapatay ni siya. Mm. So din kasulod ang D3-bio. Ang D3-bio, may dalang medium chain fatty acids, once nga mausar ni siya as a source of energy sa imulawas, it turns into ketones. Ini nga ketones nga ini, while labot that it provides the energy that your brain needs even if you're diabetic. Iwan niya ginanindian sa imo brain cells. The mitochondria of your neurons or your brain cells crave ketones. Research and study shows, no, even with people that have problem with their memories na kaya may Alzheimer's na may ginatawag na nga dementia, they nakita to sa mga research and sa mga research to kag mga studies nga ito that there is improvement kung the ketogenic diet. Ting ano ginausa sa ketogenic diet? Good fats na ano nang end products na ketones. It's the same ketones, may pagganing kalidad kang ketones sa medium chain fatty acids that are used by the brain. So ano matun-an ta di? Kung medyo pigaw na ang memory mo, na medyo edad mo bi mga 50 to 80 or 60 to 80 to 90 na pigaw ng imo ang imo memory, it might be you're diabetic or it might be your brain cells are refusing your glucose and your glucose na in using it as a source of energy. That kasulod ang D3-bio. Ketones from D3-bio will basically provide the essential brain food that your brain needs para to operate efficiently. Ang natawag na, no? Nga ketones galing sa D3-bio. And that same ketones galing sa D3-bio does not only provide energy para layo ka sa brain fog, it's the same ketones that basically help the brain cells to do its own way of cleaning itself. That's called apoptosis, no? Ang muna nga tawag nila, no? So, ining apoptosis is the regeneration sa mga nga tawag na mga cells buda sa imo utok. Pang pinakanami niya nga cleaning system nga gina-activate ni ketones nga ara sa D3-bio ang ginatawag nga glymphatic system. Ining glymphatic system nga ini, amuni ang ginatawag nga sewage ways o amuni sang kanal-kanal sang imo brain. Ano ning kanal nga ini? Ini nga kanal nga ini da na nagakadto tanan ang mga waste product, mga dead brain cells, mga dead proteins, mga dead tau proteins, tanan nagakadto nga ga form sang ginatawag nga beta amyloid plaque. Ini nga beta amyloid plaque nga ini, alin sa dead proteins, isan sang cause sa Alzheimer's. Ketones from good fats, especially from D3-bio, does not only provide energy but activates the cleaning system of your brain, which is the glymphatic system. So, anong gwa sini? Pagbugtaw mo, you feel refreshed. Nami ang paminsaran mo. Ang tawag siniganin, once again, inom mo D3-bio sa before you sleep, that will give your brain the energy not only to repair the body, but to repair itself. That's why if you want to take care of your brain, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, basahan nyo ba lang, ginatawag nga ketogenic diet, and update to optimize it with D3-bio, the power foods, superfood supplement. Not only nga D3-bio para sa tangkaso, ubos, ipon, kagilanat, di lang ang D3-bio para sa mga mikrobyo, ha? Nga gatuga sa masakit, kampyon man ang D3-bio when it comes in maintaining your brain health. So okay, kung gusto ka mag-ayo, ha? Gusto mo layo ka sa mikrobyo, mag D3-bio.
11: Okay, no? Salamat Sir Boy. Kundi kinanglanta pagkaon man sang aton nga brain. So amuna, no? Ketones, healthy na yung mga pagkaon na kinanglanggid sang aton nga brain. Kagura na siya nag-siling ba lang double thought nga i-consume na or hindi. Pero Arya, ginahatagta ka mo, tagaanta ka mo sing dapat natin i-avoid. Like for example, ining highly processed foods. Makalain man ini sa aton nga brain. Ang aton nga sugary drinks. Ang grabe nga tamis, Sir Boy. Mm. Like candy, cakes, donuts, and etc. Ang mga processed meats. No, dapat bawalan man nato nung lawas ta kay ma-deprive na hindi na gusto sa atong nga brain, nagapagutom ng atong nga brain kung may ara sina, no? Mga deep fried foods, mga trans fat foods, excessive salt. Ha? So ang nga dapat naton likawan, so ining atong nga programa sa ginambal naton, ha, dapat naton i-encourage nga mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon man nga dapat likawan, pero of course kinanglan ta mga suplemento sa atong nga brain sa ginambal ni Sir Boy ang aton nga D3 Bio. Pero kinanglan ta man ang aton nga skin, Sir Boy, ang aton pinaka the largest external naga-protect sa aton nga lawas, ang aton nga skin, dapat healthy man, Sir Boy. Dapat maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
12: Oo, oh, kampiyon, no? DTX Beauty Soap, amo niyang all-in-one beauty soap nga, ah. Beauty soap na, kampiyon pa ang antimicrobial properties. Unahon ta ang antimicrobial properties ng DTX Beauty Soap. May gatawag nga VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag ng mga skin diseases, no? So may problema kada mga katul-katul kada an-an, buntis, psoriasis. VCO naturally kills those bacteria and fungi causing those skin diseases. Ang naami pagid ini nga VCO sa DTX Beauty Soap, amo man ni ang gapahamot sa imo nga agi ginatap na yaman mga mikrobyo nga gapabaho sa imo lawas. So da pa lang daog ka na, but okay, kampiyon man ang beauty properties kay may papain nga gapaputi sa imo skin naturally, and magitawag nga skin whitener amplifier kay may guava extract, very rich in vitamin C that triggers the release of glutathione and collagen, no? That's why dali ka magputi kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
11: Dapat hamot man nga itong ilok, Sir Boy. Mm. Bograbe, gidya. Madiscourage kaya kung tupad mo, Sir Boy, baho ang sud mo, ang sudisyon, bala? Mm-hmm. So, kinanglanta, may solusyon man gyapon. Kita sina Sir Boy, may ara kita Clinica Diofresh para 48 hours protected gaman gikan sa mga baho, unwanted nga mga baho, Sir Boy, nga hindi gusto sa atong tupad. Mm-hmm. Anong may ara sa Clinica Diofresh?
12: Ang Clinica Diofresh may VCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor, no? That's why this kind of deodorant ang Clinica Diofresh protects your underarm naturally and effectively nga aki ang gatuga mismo sa pagbaho sa ilok mo ginapatay si
11: ginapatay
12: deodorant. And ha, gaanda na yung tips, no? Kung gusto nyo ba lang mumot ang inyong ilok, number one, siyempre hygiene.
11: Okay.
12: Maligo adlaw-adlaw.
11: Hindi mangulang t-shirt.
12: Maligo adlaw-adlaw, hindi magkaon sa mga spicy food. No? Uh-huh. Iban nga tao, jutay pa lang ang spicy food, gagwa na dayon ang spice sa ilok, no? So, amuna mga bagay, kag of course nami gidya nga ang deodorant mo may antibacterial and antifungal protection. Dapat naka Clinica Diofresh ka, the natural deodorant that protects your underarm and gives you 48 hours of freshness. Clinica Diofresh.
11: May aram kita mga solusyon kung like for example gusto niya mga Pacer Boy, ang kape nga gina-endorso na doon, ining DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Amuning kinanglanta ka nga, may chia seed siya, taas iya fiber, kag kung mag-inom ka si ni Sir Boy, ginatinloan, daw gina-scrub out ang imo nga sulok-sulok, tinloan ang imutian kung mag-inom ka siyang DTX Coffee Mix. Sa ginambal ko na, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero kung may mga bisyo ka, Sir Boy, like for example, nagapulaw ka, nagahimo kasing grabbing lantaw mo sa imong cellphone, permit iarad ang mga radiation. Kinanglan mo magkape sang DTX Premium Coffee, Sir Boy. May ara, ano ang DTX Premium Coffee?
12: Ang number one git sa DTX Coffee Mix, ha, may ginatawag niya nga double detox. No nga, una nga detox is in a cellular level. May DSE ang DTX Coffee Mix. Ini nga powerful antioxidants, fight off oxidative stress in the morning. Nga amunap nakadamo sa ila, no? Basically gives your cells that refresh, that reset it needs, no? That's why kampiyon gini nga kape kun aga pa. The second detox, rich in chia seeds, chia seeds kani rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So kung gusto mong kape ka na ga-detox ka pa early in the morning, mag-DTX coffee mix. Kung gusto mo yung double barrel, nga yatawag nga detox. Kung gusto mo yung super antioxidant, nga ara sa imo kape. Hindi lang isa ka super antioxidant, kundi dua. Ha? Amuni ang yatawag nga DTX Premium Coffee. Tandaan, ang ngalan, DTX Premium Coffee, dua ka super antioxidant ang unod sini, ergotinin from Gano Mushroom, and DSE, nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape, para protektahan ang mga bisyuhan ng manog kape. Ang mga manog kape na nga gaaso ang kamot, habang gainom sa kape nila, amuni ang sabat, no? Para maghagan-hagan man, ang epekto sa imo bisyo, sa imo pangape, mag-DTX Premium Coffee, or you simply wants to look young. Kung gusto mo yung mapahubin ka, using coffee, amuni imo yung therapy, para to turn back the clock, amuni yung kape nga may dua ka super antioxidant kag stevia ang sweetener, so you could basically ma-unlim mo ni siya every day, 2 to 3 to 4 times. It doesn't matter. It doesn't affect your blood sugar kay stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee.
11: Okay, may isa pa kita ka kape, Sir Boy, nga kung i-take tayo niya, imnun tayo niya, ya, wala nagkapatay ang mga good cells dira siya na nga kape, kaya nga, probiotics mo, Sir Boy. So, ang atong sulok-sulok, nami pa, Sir Boy, ginapa-multiply pa ang mga good bacteria sa imong gut, Sir Boy. So, ining pre-bio coffee, kinanglan nila, labi na gid kung daw hina ang ilang immune system, Sir Boy, makabulig ini kag number one, ining aton Clinicas for Biotics. Clinicas for Biotics, labi na gid sa mga permi ginakuan blood o nagaka-UTI. Kinanglan ni ang Clinicas for Biotics para ginapamultiply man sa gyapon iniya sa suplemento, Sir Boy, na ginapanami niya ang mga good bacteria sa imong gut, Sir Boy.
12: Hindi lang ginapanami, ginaduangan dyan, no, engineer, no? Ha? Ini has 80 billion colony forming units ang nagtatawag ng Clinicas for Biotics. Meaning to say, 80 billion of different kinds of spore forming probiotics or good bacteria working together to give your gut the optimum health it deserves. Now, amuni ang tawag ng mga lactobacilli, mga bifidobacterium, these kinds of probiotics, amuni nga pa namin sa production sa imo number one, happy hormones, your serotonin and dopamine, ang imo nga tawag nga pag-usar sa mga vitamina mo, mga minerales, ang nami nga gitawag nga health sang imo immune system. 80% of 70 to 80% of your immune system is contained in your gut. It basically, there's a reason for that nga ara to sila, and probiotics optimize this, no? Ambag ni sa iban nga mga libro kag mga research, probiotics are the alarm system of your immune system. Meaning to say, sila ni kapanugid, sila ni mga Bluetooth, mga chismuso nga ba. Hoy, may nagsulod sa atong lawas na immune system, chikato bi anay. That's how helpful your probiotics get. Pero ang hindi kin matawaran, ang giiyang tawag ng mga contributions sa imo brain because of creating those hormones needed by your brain, and of course, ang pag-create sa mga gut-derived B vitamins that are really important not only for your nerve health but also for your brain health. So kung gusto mo kampyon ng imong metabolismo, kampyon ng imong digestion, mag-Clinicas for Biotics ka na.
11: Okay, isa pa, Sir Boy, gusto ko lang ipabalo sila, labi nang sa mga may edad bla, Sir Boy, kag daw hindi na happy ang pag-updanay nila sa iyang misis. Kinanglan mo mag-extend food supplement for men kay nami ini, Sir Boy, nagpadugang inisang imo nga energy bla, Sir Boy, kag stamina, kag hindi na maghibi si misis, hindi na magreklamo si misis kung medyo matagaan mo sing nagakaigo nga function, Sir Boy, at ang imo pagkalayaki. Oo, kinanglan gid dapat ang imo nga manoy nagauntay, Sir Boy. Kaya kung nagalaylay na, gareklamo na si misis. So mag-extend food supplement for men, kaya may ara in isang makakaglabuas ka na nagapataas ang imo energy, tag ang libido mo, Sir Boy, labi na gid, ha? Ang imo lang nga kwan, ang pagkalalaki mo, alert na alert, Sir Boy.
12: Ikaw mga engineer, kay engineer na, sagad na sa patindugan. Anyway, kung gusto mo na, may ang imo blood flow, pwede ka makapamasahe, no? Ang pagmasahe sa imo, ha? Habang gina-need ka da, gina-massage ka da sa likod, kung diin man da sa parte sa langit, imo tired legs, imo likod, gamat-amat na nami imo blood flow. No, kung nami ang imo blood flow, ay damo benefits na sa lawas. Pero nami kida iya, ang ginatawag nga balanyos nga ginahaplas sa imo, no? Kung ikaw naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampyon nga ang init kaghagod nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, sa mga hanginangin sa kasukasuan mo, ha? Magpabanyos sa DTX liniment oil. Ang paaman, kampyon. Kampyon ng aromatherapy sini, no? That relaxes your brain habang ginamasahe ka, masimutan mo ni, pati masahista, masimutan mo ni, relax sa imo brain, no? So, kung pwede mo manisa kung gagabiyahi hilo ka, pwede mo manin mausal ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
11: Salamat sa inyo tanan nga pag-upod sinyang atong programa informasyon sa ikayong lawas. Biyernes mong Sir Boy, anong mga encouragement yatag ta sa weekend nga ini, Sir Boy?
12: It's a Friday, we're going to our weekend, no? Number one, rest good.
11: Rest good.
12: Rest your body. Your body is not a 24/7 machine. Kailangan niya pa huwai, kailangan sa relaxation.
11: Okay.
12: There should be a balance of work, work and life balance, no? Gina-promote, gina-permit, no? That's why, para ma-enjoy mo ang pagpahuway mo sa or ang imo bakasyon this Saturday and Sunday, mag DTX 500, no? Mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado ka kontra sipon kagilanat, ha? Para ma-enjoy mo ang way kaga masakit sa imo Sabado kag Domingo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
11: Okay, sining nga weekend, nagapasalamat kita sa inyo sa pagatutok gid sining nga programa. Kabay nga sa gyapon, tuloy-tuloy ang aton informasyon nga magahatag sa inyo sing ikaayong lawas. Now, in behalf ni Dr. Ramil Oy, ng atong pinalangga nga CEO, kaga, of course, ng atong Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, si Sir Rudes

0: istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kapatid

0: D3 Bio.
1: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
4: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar ko. DTX 500.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
8: K5 News FM.
9: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
10: Dugay kuya mapatay.
11: Ay man nga dyo tayyan ka lang gani mapatay.
10: Ah, singganan nga. Timing lang to ya.
11: Tama na nga kaon ah. Masigisige na lang ta istorya, anay ah.
10: Ah, ginsuli mo pa ba?
11: Gani para magets mo eh. Ay, gutom na gid kuya Norbing. Makaon na ta ay.
10: Oh, sige, sige. Ihumlad na ang dahon sang saging kay makaon na kita. Kay tapos ta kaon, ikaw naman ang kaonon ko.
11: Buara ka naman imo, yan Norbing!
10: Oo daw, huuman. Ang muna di ang tuyo ko, gani nga nagbalik ako, ginbalik ta ka. Kay pamatudan ko, ang bertod sang akon, bulitas.
11: Nahay! Sadya-sadya, ino!

0: Boy Ramon.
1: Boss Roquette.
0: Hindi ba lang apirmi ka man galibot ni Bot sa kalising ko?
1: As always, boss, amo niyang ako nga kalingawan.
0: Ote, sige. Kamusta ang pulso sa mga tao?
1: As of now, boss, napitik mo na ilang mga pulso kay kung wala nati, boss Silingon, patay na sila.
0: Ang bot ko, Silingon. Kamusta ang gusto matabo sang pumuluyo parte sa barangay kag iske eleksyon?
1: Kung amo sinang pamangkot, boss, ang imo pamangkot, natural, mas damo gidyang gusto madayon.
0: Di ara man lang gali.
1: O, boss, ang hindi man gusto nga madayon sang eleksyon, ang incumbent, para makarinyo sila sang ilalon sa bangko. Kabalo ka, boss. Nadlok ng mga incumbent nga may eleksyon kay base mapirdi sila.
0: Oh, perdi ka gid kung wala kaga perform.
1: Nan, kag maperdi ka man, boss, kung wala kaga pangatag kwarta kung eleksyon. Oh, boss, di ba mo na yung natural sa aton kada eleksyon?
0: Oh, bisan ano pa kadamo sang hinimuan.
1: Oh.
0: Kung wala kaya ka pa makalboto kung eleksyon, perdi ka Japon. Amo gani sa mga politiko da.
1: Oh.
0: Kung gusto nila magdako ang ila boto, pamakal sila eh.
1: Kag-amo man ang gusto sa mga pumuluyo, boss, nga madayon gidya para maisla na ang mga tabal-tabal ng mga barangay opisyal. Kag para makatilaw man ang pumuluyo sang ipamakal sang politiko.
0: Aho! Mas maayo nga madayon ang eleksyon. Galing kay ti hindi man takakwarta Japon.
1: Ha? Kag nga man, boss.
0: Basi wala mong tangalan sa kumulik, kagod nga makabot.
1: Di kung wala agad naman, boss, di mapakunukuno lang tanga butante ah. Kung magbinutuhay na eh.
0: Ati sadya-sadyain ako.
2: Talagang Pilip.

0: Palabig. Ano? Ito naman sinuli sa babaw sang mangrove.
1: Nagano to siya?
0: Nagbakunokono ng apispis.
1: Ay.
0: Ginakapay-kapay yaman tong yadwa kakamot. Kag nga daw pakpak kag nagambal tweet-tweet.
1: Agoy! Ay. Ay, abot lang na pala kay nuli mo.
0: Dugay-dugay manuka na na siya sa mga isda ng mga gagmay kag agod kauno niya.
1: Ay, kabudlay, gitsabayan ang trip ni nuli ba?
0: Amo gani, nga daw bisan ako gani daw masirunda na ako sa iyo. Samtang nagadugay, nagalala na gid.
1: Ang kulbaan lang naton kung maglupa na gidbala kag matubuan sang pakpak siyang.
0: Hello, amo na to dang budlay, no?
1: Anong mayo si ni Budat, man? Ano abi kong dalo ta sinuli sa kalising ko?
0: Ay, budlay, na to sa'yo sa aton.
1: Nga, aman.
0: Kasi masalaan to sa nga adik, bala. Kagbasi bala ko mabunaan pa ng animal yung nga.
1: Abugi na, kagbasi mabunaan pa siya.
0: Gani.
1: Kag kung magpulit na to, ibilin talang di siya. Mangin pabugat ang nasiya sa atun.
0: Gani. Sige, depende sa himuta, bugok. Pero nga aton lang tani, wala nga ipabulong to siya antes tamang pauli.
1: Pwede man, kati may kwarta, mada siya nga ginpadala. Ha? Ipabulong na lang siya, anay eh. Basi kong ginalita na siya.
0: Oo, basi gani, sobra pa na bala sa sobra, yan ang apangapi.
1: Kape? Ano naman ang kape?
0: Kape na gusto lang panghalit, babayi. Ano pa siya naman ang nalitan?
1: Ati, no. Ay,

0: Daddy Bantol.
1: May dala ka nga balita, Jupiter.
0: Oo. May aragi da.
1: Parte sa noblay na.
0: Parte sa eleksyon, Daddy.
1: Agali ka. Mayugi da.
0: Kag nakita ko man si Tito Norbing de Malunhaw. At tuman siya sa kalisingko, Dad. Galibot-libot.
1: Ati ba siga kulo kampanya naman siya eh.
0: Balaan mo gidad ba?
1: Oo. Kabaluman ko nga daan nga interesado mo na isa sa politika eh.
0: Pero maupdanay ka mo, Dad?
1: Pwede ko man siya updan. Upod kami pangampanya nga duwa basta iyalang gasto ah.
0: Dumayo gina, Dad?
1: Oo. Kagang kwarta nga gamiton tay pamakalbuto. Iya kwarta, pero duwa ang ngalan sa sampul balot.
0: Samtang ang kwarta mo, Dad?
1: Ang akon kwarta, iti ako lang yung ngalan sa ara sa sampul balot ko eh.
0: Single bot? Sa nasadya eh, no?

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get VTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: kayo to? Isa ni Kalibo kayo ta? Karoon lang si Jirio tapos ko kaon kayo.
1: Aba, o daw miraculo man ang imugoy, no?
0: Kayo't wala ko ribla utang si mo, ha?
1: Ay, wala na eh. Kay ti ginpilit na nakangaimpason mo eh.
0: Kagkada utang ko, di? Pinakalawig tatlo kadlaw. Kag ego, taka di mabayaran.
1: Tama na nga eksplenasyon, ah. Order na, ah. Kay serbihan ta ka. Anong imo? Obosa na lang ni isa ka kaon sang isa mo kalibo, ho, ah.
0: Bograbe ka man imo, kayot-yot ba?
1: Nga aman.
0: Paano ko na maubos isa lang kakaon ni isa kalibo, yot?
1: Ay, uboson mo lang, eh. Hindi gani, eh. Ang iban, ipakaon mo sa ito, ah.
0: Grabe, kaman imo, yayot.
1: Ote, anong imo?
0: Serbi ko pulo nga pisos nga laswa. Kag tunga lang nga kanon. Tapos maulam lang ko piso kay mahulog lang ko na tubig sa hulog-hulog piso.
1: Ay, animal ka! Isa kalibo ang kwarta mo. Amo lang na ang order.
0: Kamilo ka, budget kuya kay... wala kuya gagastos ang mga wala kapuslanan.
1: Tabaw, way!
0: Matipid lang ko kay wala kuya nanutangan kung maubusan ko. Kag hindi ka naman yung magpautang, de.
1: Tabaw, Ate Mayo, sadya-sadya ino.

0: Magdalena.
1: Yes. Borog.
0: Amo na ninga katabo sa barangay Hulta, pero makaya pagyapon ni Kapitan Hugakom ang magpatulog-tulog lang, no?
1: Oo, anad na naya si Kapitan.
0: Anad or kabalan ang gidya?
1: Na! Hala, dapat pa nabalayan ba?
0: Anad na sa pakabal.
1: Nan, amo na husto nga termino.
0: Pero paano ihan kung may eleksyon yung matabo, Magda? Kadamo sa makontra ihan kay Kapitan?
1: Damo, guro eh. Kay ti, damo man ang akig sa iya mo.
0: Ti, may mahimo sila ihan kay Kapitan.
1: Sa kwartahan ay, ti, wala gid eh. Plus, tawo pa na ni Mayor kag Congressman si Kapitan Hugakom. Ti, damo pa gid niyang may finance sa iya ya. Paldo gid na siya ya.
0: Ayan ba? Ti, kung makasuhan, to sabi sa BBM scholarship, naging palapaw yung tubla, tuwing pangatag isa yung nablos kagkabataan niya.
1: Ti, amo na pag-amat-amat, taarigay kay first kagawad. Mapadikit ko to, tapos ikaw, himuon to nga assistant.
0: Wow! Mayo, gini na nga plano, Magdalena.
1: Amo na nga, hindi ka ganyan magpakulba. Hindi magpanerbiyos, kaya ako yung bala, si mo.
0: Oh, sadya, you know?

0: 2 minutes na lang. Mapresenta ta kun to ayon to to dako.
1: Te, ano? Nakulbaan ka?
0: Wala ah. Daw. Nagapaisok pagid ko gani.
1: Awa. Abi ko gani nakulbaan ka?
0: Ako ba? Nadokan nga nagapanalaita sa ako na dugo. Si Andres Bonifacio kag si Lapu-Lapu.
1: Para naman, nagandar naman ang kuan mo.
0: Eh, wala ka kapatay. Kay the son, kung magsugid ka, hindi naman ko magpati si mo.
1: Pati ko eh, pati eh. Ikaw na gina.
0: Aw ah, abi ko gani, hindi ka magpati. Kay the son, kung ikaw ka naman magsugid, hindi naman ko magpati si mo.
1: Dawin to ka bala eh dyan.
0: Ikaw ya, ready ka na magpresyon sa tunga meg? Nga wala kaya nakulbaan?
1: Wala eh. Kay gapanalay tay sa akon mga ugat ang dugo.
0: Dugo na sino?
1: Dugo sa ang kurokokok ah. Kag amo na ang advice sa akon ni papa ko. Namiyon ko gid ang pagpresent kag hindi gid magpakulba. Kag okay lang bisan hindi ko top 1 sa klase, basta hindi lang ko makapamuhin sa shorts ko.
0: Hala?
1: Kay ang top 1 bala sa klase, malimtan lang na iya. Pero kung nakapamuhin ka sa shorts, hasta magtigulang ka, dumduma nagyapon sa mga classmates mo.
0: Sige sa jay, no?

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.
6: Mga abyaan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: five galinga one time.
1: Day, yung pakilala ko ng ako nobyo sa lola ko nga milyonarya.
2: Te, boto mo sa iya si lola mo?
1: Ay, sobra. Kita mo subong, lolo ko na siya.
0: Hey, five galinga one time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan naginom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dalmi kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
19: Ako,
2: ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
19: ikapsula mo.
2: Extend.
19: Extend. Superman for Men.
2: Gawa sa maca.
19: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
19: at stamina.
2: Like flavawaska.
19: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
19: and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-banga na ga!
12: sa pulmo, baby.
19: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
23: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balay nga butika.
25: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
17: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: Ha? Sa sedin ta pa do?
1: Himo sa gamit mo layas na ta!
2: Hey! Hi! Galingawang ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
5: Yung may D3.
8: Kanto na ito sa benefit, Sir Boy.
9: Ang problema actually, Sir Boy, sa healthcare is antibiotic resistance. Mm-hmm. Mas mabudlay, it will take years for a company nga mag-create sang bagong drugs nga antibiotic.
8: Ang problema to Sir GP, wala ta system la.
9: Oo.
8: Kaya dapat tanan nga tao, dapat may history gitani.
9: Oo, nga nakainom ka na.
8: Libro sa, at least mabalaan niya sa mga doktor. Lantaw ko bisay mong health book, babe.
9: Oo.
8: Kung ano history.
9: Ano na nga antibiotic?
8: Ano na antibiotic? Mo? Para at least siya ang paggamit. Ang nakisa, may mga resistance. Kaya nga, nakainom na gali siya mga grade 3 or
9: pinainom paliwat?
8: Oh. Painom niya sang nubo-nubo ang antibiotic. Sigurado.
9: Ang lain pasubong dok, may arabi nga pagsulod mo, sa simple gid lang karahat sang tutunlan, makaya laman sa amoxicillin, resitan, ciprofloxacin, no? Mm. So, ang problema nila subong, mas madasig ang rate sang resistance sang bakterya kaysa sa pag-ubra sang bagong antibiotic. Kita mo subong nga ginamiskla-miskla na co-amoxiclab, ang amoxicillin yung parisan nila sa isa para mag-third generation. Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, why tada problema hon? Because wala sang kagaw nga makaresist sa D3 Bio. Why siya pakialam eh? So ang pinaka nami sa antibiotic is broad spectrum dapat. Kaya ang gram negative, ang gram positive ng bakterya. So broad spectrum. D3 Bio is more than that. Even broader ang spectrum. Kaya why masay pili? Mabakterya ka man, mabirus ka man,
8: mapunjay
9: ka man, even protozoans kaya niya. So that's why ga D3 Bio ko instead sa plain nga D3.
10: Sir Boy.
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
12: So mag D3 Bio kag overplane D3 Sir JP kag man. Ginalikawan niya nga aton nga mga arteries nga mag palanig ah.
9: Ay,
12: arterial stiffness. Oh, so ang kabagdanan sa GP ang pagdamo sa ginatawag calcium sa aton nga dugo. So kung damo ang calcium sa aton nga dugo, madeposit na sa aton nga arterial wall. Ang mabulig sa D3 Bio sa ginatawag pagdamo sa calcium sa aton nga dugo, ginakuha niya ginaabsorb sa aton nga tinai. Siyempre kabulig siya para maabsorb ang calcium sa aton nga tinai dulong directly sa aton nga tulan. Oh, so muna ang bintaha kung naga D3 Bio ka i-compare naton sa plain D3.
13: Ang atag ya sang D3 Bio sa akin, hindi mabakal sang kwarta.
9: Ay.
13: Kumpiyansa and peace of mind.
9: That's good. Kung galiling
8: mahala, perfect. Mahala, Sir Boy, perfect. Ang kumpiyansa, the trust and the peace of mind.
13: That confidence that D3 Bio, D3 Bio could protect me. Because stressed, ang ginahambal mo ina, could greatly lower your immune system ability.
8: Grabe, Sir Boy, makapaguba.
13: Grabe, magpaguba.
8: Magpaluya sa imo immune system.
9: Imagine, ang, Doc, may tupad.
8: Stress. Pinaka the best nga mahatag sa D3 Bio sa imo, ang benepisyo, mayara siya duha ka actor or more than two actors nga hatag niya. In terms sa cancer, D3 will activate your immune system, your soldiers of your body, to fight against
9: cancer.
8: Because of the D3, but BCO, the lauric acid of BCO, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells
9: hindi
8: para
9: makakta.
8: Hindi na siya mangsuyop ka mga sustansya kag magdamo.
9: Mm-hmm.
8: Ang nakanami lang is si BCO ang mauna siminto. Here comes si D3 nga ginpaan, activate niya imo nga soldado, manghimos na lang. So amo na hindi matawaran. That viral load nga ara sa imo nga lawas, sa sige nimo inom D3 Bio every 8 hours, amat-amat na lang na magdubo, Sir Boy. Especially kung may hipabika da, may mga gapanago da nga mga virus, may gapanago da nga mga bakterya sa imo lawas, amat-amat na ganubo. Sa tayo yun mo na lang nga inom sang D3 Bio. Amon anak nami o ang bintaha sa pag-inom sang D3 Bio over sa mga plain lang nga D3, Sir Boy.
5: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Patumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio with VCO.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka Rochester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
16: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Magklinika. Sport Biotics.
5: DTX 500.
17: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
5: Mag DTX 500 na.
17: Masamihin na kapalatian?
5: I-DTX 500 muna.
17: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
17: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
17: DTX 500.
5: DTX 500.
18: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
19: Yung mga blood sugar test.
18: Kira tong score gani?
19: 470.
18: Tiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
19: Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
22: Pamakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man yang kape.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
20: DTX 500.
26: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio con.
1: Campione radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Ang kampiyon nga oras, mga kakifaiba, 8 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Darren Salomeo Hanson.

0: Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Biyernes mga ka-K5. Petsa 18 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Thank God it's Friday. Mga ka-K5, ang aton gid nga pagatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag sa mga nagatutok man via Facebook sa K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar mga ka-K5. Kaupod nyo naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Magadulong sa mga balita nga nagkainabo diri sa aton siningapungsod Pilipinas. Mga impormasyon kagiban pa nga mga talalupang doon nga mga issues. Ilabay na diri sa aton sininga probinsya sang Capiz. Mga ka-K5. Opdaray kita hasta alauna subong hapon sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Sa ito na sini mga nakalinyada nga mga balita. Suspek sa pagpatay kay Chester Alagon, natumod na. International Coastal Cleanup, pati gayunon. Ibaloon taman, no, kundiri sa aton sa siyudad sang Rojas, kagpila ka probinsya sang Capiz. Kung bala may ara man sa mga coastal cleanup activities, nga pati gayunon kadungan sining international mga hakifive nga paglimpyo sa higad sang baybayon no sa mga waterway site mga kakifive. Mangin kaupon naton karon ang chief sang DNR Capiz mga kakifive. Bantayan diri sa aton sining pagpangalagad. 16 ka kabaranggayan sa Rojas City wala pa nakapakigbahin sa programa nga Capiz Tawhayan. Samtang sa mga police report, duha pilason sa pagbungguan ay isang angkar-angkar kag tricycle sa Rojas City. Mga driver nga naulamid sa vehicular accident, nagapabilin sa ospital. City Veterinarian's Office, nagpagwa sang bagong requirement sa mga meat dealer. Samtang sa balita sa palibot sang aton sininga pungsod Pilipinas, ang aton sininga Philippine Ports Authority ginapreparahan ang pagdugok sang pasahero subong nga beer months. Ina kagiban pa naton nga mga talalupang don nga mga balita kag mga impormasyon tutukan diri sa pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Katorse minuto sa nakaligad sa takna ng alas 11 sa ngaga. Diri sa aton sininga pagpalayag, mga ka-K5, ibaloon tanay lakat sang aton sininga panahon.
1: Ulat panahon.
0: Sa aton sininga ulat panahon, mga ka-K5. May ginamonitor ang aton sininga pag-asa nga bagyo kag duha ka low pressure area mga ka-K5. No, ining low pressure area nga namonitor sa guwa sang aton sininga Philippine Area of Responsibility unlikely to develop no into a tropical depression within the next 24 hours. Mga ka-K5, kag ang ining low pressure area nga ara sa sulod mga ka-K5 sang aton sininga Philippine Area of Responsibility malapit ini no sa Palawan, a particular sa Oocon na ara ini mga ka-K5 sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan na ining low pressure area. Samtang ang severe tropical storm ginamonitor man sang aton sininga Pag-asa Ara sa guwa sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility ang lokasyon sini yara sa kalayoon nga 2,365 kilometros na sidlangan na minhana sidlangan sang extreme Northern Luzon. May ara ini sang kabaskogon nga 110 kilometros kada oras. Kag may pagmadlos nga tubtob 135 kilometros kada oras. Nagahulag panakatungdan sa kada sigon nga 55 kilometros kada oras mga kaki-5. So maning ginabantayan karon sang aton sini nga pag-asa mga kaki-5. No, ining severe tropical storm ara ini sa gwa sang par apang diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz ukon sa kabugusan nga Western Visayas. Sa gihapon na magalumo ng panahon, may tsansa sang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, may dala nga pagpanaguob kag pagpangilat, dala ini sang low pressure area mga kaki-5. O kangay sang na-experience na tong kahapon na may mga pagpangilat kag may pagpanaguob diri sa Roja City kag pilaman kabahin sang probinsya sang Capiz mga kaki-5. Ang huyop sang hangin diri sa Western Visayas mangin mahina tubtob makasarangan nga magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod diri sa aton sini nga mga kadagatan mga kaki-5.
1: Ulat panahon.
0: Amoy lang aton sini nga ulat panahon diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Ang aton gid nga panugyan mga kaki-5, umulan man o kon umaraw, ano man ang aton sini nga tiempo, importante nga may proteksyon kita nga ginadala kon kita maggwa sa aton sini nga tagsa ka mga panimalay para bisan maulanan kapadira mainitan kung may mga balon kadira nga payong kalo o kon ano padira nga mga proteksyon, sigurado nga mga kaki-5 nga makaluwas ikaw no sang mga common nga mga balatian dala sang pabago-bago naton nga klima o kon sang panahon naton mga kaki-5. Kag para masiguro nga mangin malayo kita o kon maproteksyonan kita sa mga common nga balatian tugas ang pag-inulan mangin healthy kita o kon mapag-on ang aton sini nga resistensya mga kaki-5. Mag Mighty C ang alkaline nga vitamin C ang number one nga vitamin C mga kaki-5. Na pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sa Mighty C alkaline vitamin C mabatuan no ang mga infection no kon viral infection mga kagaw mga kaki-5 dala sa mga balatian ang mga common nga mga balatian no ilabi na subong nga mga mabulubog daw aton tiempo kag nagaulan-ulan ang ubo sipon lagnat o kon trangkaso para nakit sang aton sini nga mga kalawasan tapos mga kaki-5 madasig lang nang adaan makalaton man ang mga importante gid no kung ginaubo kita ginasipon magpangatsi no magtabon gid sang aton sini nga ilong o kon baba pinagi sa panyo no mga kaki-5. Okay, basta hindi naton pag idirekta nga maglapta no malatna nang iban mga kaki-5. Pero kung di kung kaysa hindi gid malikawan mga kaki-5 no nga malatnan ilabi na kun maluya ang imo sini nga resistensya gani para mangin mapag-on ang aton sini nga resistensya batok sa mga viral infection. Pabaskogon nato ng aton sini nga immune system. Mag-inom sang Mighty C alkaline vitamin C adlaw-adlaw para mangin mapagon ang aton sini nga immunity. Ang Mighty C alkaline vitamin C nagapabaskog o kung nagapapag-on sa mga soldier cells sang aton sini nga lawas para mas agresibo nga patyon ang mga virus nga nagasulod sa aton sini nga lawas mga kaki-5. Sa Mighty C, protektado ka batok sa mga virus, mga kagaw, mikrobyo mga kaki-5. Mabakali ni sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga balita o kon na nagapanguna nga mga butika sa inyo nga lugar mga kaki-5. Ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri nahamtang sa McKinley Street tabok langit sang PLDT mga kaki-5. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. 20 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Diri sa aton sininga pagpangalagad, mga kaki-five. Antes kita magpadulong sa mga mainit-init na ton ng mga balita, mga kaki-five. Isan mabulubog na wang aton nga tiyempo, mabatsagan mo na good partner, no? Kung kaagahon, may mga mabugnaw na kinamabatsagan. Amo gina, basta ga palapit ang bulan sang Disyembre, kag beer months na mga kaki-five. Makitaan mo ng mga tunog na mga kaki-five. Aga pa lang, kaagahon. Nagapanghabol na kita bala. Mga kaki-five, kay mabatsagan mo na ya ang mabugnaw na ton nga tiyempo. Antes man magpadulong sa mga balita naton, hatagan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe kay Tristan Wyatt Vigulay mayong udto. Thank you gid sir. Kay Ma'am Rena Wakas sukon Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Kay Mick Villaruel mayong udto man. Kay Joshua Patrick Matias mayong udto kay K5 Darren sa Matias and Robles family sa Rosario Lantangan Pontevedra Capiz. Kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. mayong udto man. Kag kay Sir Mike De La Torre. Sir, mayan lang ang pagpamati sa taga Alpha. At taga Alpha Omega Beta Om Vets Fraternity and Sorority 1976. Greetings coming from Sir Mike De La Torre. Ginatamyaw niya man ang family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon. Kag sa family Sirado sa Barangay Liong, especially sa yasining apakaisa. Sa aton man sining abyan kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado, kag sa family base sa Barangay Buntod Panay, kay Pakas Gaga Jonas kag sa Sukgang family, kay Pakas Richel and Maricel sa Binlero store nagabaligyat mga karni kag Baboy, kay Auntie Daday De La Torre Binlero kag kay Uncle Bitit Binlero sa Barangay Tuburan Maayon, sa Lambarte Sari-Sari store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Zaldi Lambarte kag kay Auntie Gingging Uncle Eden. Ang pagpanamyaw halin kay Sir Mike De La Torre. Ma'am Elsie Acuña mayong udto man. Dira sa may Kapagaw panitan. Kay Ma'am Dolores Abilarde mayong udto. Kay Ma'am Rena Wakasilo Sir Kaki-5 Darren. Shout out Arenaho family sa Isla Ulutayan. Thank you. Oy, sa mga taga-isla sang Ulutayan na mayad-ayad lang ang pagpamati. Sa tundira nga mga Kaki-5. And also, ginatamyaw taman mga suki na ton dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center, mga vendors, din mga kamangabahin dira sa TETC, mga Kaki-5 sa mga vendors sa mga bumalakal mayong udto. And also, kay Grace Delphine, Marjeline Nobleza, Ana Nobleza, Rowena Hasmin, kag John Edward Delphine, dira sa may Paseo de Rojas, mga Kaki-5.
1: K5 Darren sa Lumeo Hands-On sa 11 Mbps.
0: Sa aton sini nga pagbalik mga Kaki-5. No, aton ibaloon ining isa ka lalaki nga nasa puwan patay sa sulod sang bus adira sa may Banwa sang Pontevedra. Ano bala ang kabugusan nga detalyes angot sa sini nga insidente mga Kaki-5? Now, ibaloon naton anong rason sang kamatayon sining biktima. Kagang investigasyon sang aton sining kapulisan angot sini mga Kaki-5. Kag subong man, no, ang suspect sa pagpatay kay Chester Alagon nga delivery rider natumod na sang kapulisan mga Kaki-5. No, ina, kagiban pa nga mga balita naton. Ato din ang abalikan mga Kaki-5 pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
1: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Spore Biotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Spore Biotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Spore Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Clinica Spore Biotics.
5: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Di na kano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na halin sa nagtay kami sa DGX 500. Ay nako ginabatya.
5: DGX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
9: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidya na ko ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DDX Beauty Soap.
12: Babaka sa mga butika.
5: DDX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DDX Coffee Mix.
5: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman usik.
19: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang kagabi pre?
18: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tigasin!
19: DGX 500!
21: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DGX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabdas ang akon acne.
5: DGX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
5: Eyecare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eyecare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eyecare Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eyecare Go. Kag patuluan ang mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may
7: barato, balay nga butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
22: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: L11 Mbps, Darren Salomeo Hanson.

0: 28 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita sa pagpalayag sang programa nga 11 Mbps. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. This time, kuhaon naton ang report mga Haki 5 sa aton sininga patrol development angot sa sininga kaso sang pagpatay kay Chester Alagon. No, ang delivery rider nga ginluthang patay sang Hulyo 28 mga Kaki 5. Ano bala ang development may kang tanan sa kaso sang sininga delivery rider? Natumod na bala mga suspect mga Kaki 5? Ibalo naton sa line number 1 naka-standby si Kaki 5 Rodney Daban Dalanon sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaki 5 Darren, natin gayon na nga natumod ang isa sa mga suspect sa paglutang patay kay Chester Alagon, ang delivery rider. No, sa itong Hulyo 28 nga natabo, particular dira sa may barangay Sibagwan, Rojas City. No, Kaki 5 Darren, ang suspect diri ako ng isa sa mga suspect ginatumod ini bilang si alias Amo, no, si alias Amo yara sa legal nga pangidaron kag residente sang Bayot Drive barangay 9 Kaki 5 Darren Rojas City nga sa subong wala na diri sa probinsya sang Capiz suno sa mga kapulisan. Nagsilo na siya sa iban nga probinsya Kaki 5 Darren apang wala pa gin disclose sa aton sang kapulisan kun diin ini specifically nga police o kon nga probinsya para man nga kung magwa na ang warrant of arrest dito kag pagadakpon ini siya, pero ara siya Kaki 5 Darren, no, na monitored na ini siya sang mga otoridad man. Kag samtang ang isa naman ka suspect Kaki 5 Darren gintumod ini bilang Jando, no, but sing anon unidentified pa siya, pero Kaki 5 Darren, no, malapit na lang gid bali Jando ang pagkakabig sini sa isa sa mga suspect. Kaya kung sa matandaan ta, Kaki 5 Darren, duha ka mga suspect riding in tandem ini ang naglutang o kung ang involved sa sining paglutang patay sa delivery rider. Kaga sa subong, Kaki 5 Darren, lunsay ini sila nang ginpasakaan man sang kaso nga murder, no, so murder gid Kaki 5 Darren sa ginpasaka ang among kaso sang Setyembre 14 siniman nga tuig o kon sang Lunes nga adlaw Kaki 5 Darren. Kaga sa dugang pa, no, suno man diri kaya tumagtang bangod sa kooperasyon man kag maidid nga investigasyon kay kun lang taon tahalin na July 28 yanda lang Kaki 5 Darren na tumod, no? September na. So mga sobra isa ka bulan ang investigasyon man nga gin-conduct sang mga kapulisan agud nga matigayon nga matumod kag mapasakaan sang kaso ang ini nga mga suspect. So dako diri ang pasalamat sang pamunuan sang Roscomponent City Police Station sa kooperasyon man sang mga pumuluyo nga naghatag sang mga impormasyon agud nga matumod ang ini nga mga suspect. Kag Kaki 5 Darren ang konkreto gid nga motibo sang sininga krimen, robbery. Mm-hmm. Okay, kung sa dumdumanta, tatlo to ka ang gulo ang ginsundan sa mga kapulisan. Robbery, hold up, kag ang isa, mistaken identity. Pero ang konkreto gid, Kaki 5 Darren, robbery, no? Apang kay wala ya matigayon nga nakuha sang sining duha ka mga suspect ang tuyo kun tani nila nga kawaton sa biktima. No? Okay. Kay tungod isa kalupok ang nabatian sa mga pumuluyo Kaki 5 Darren kag naguluha da sa mga tawo rason nga madasig ini nga nagpalagyo ang riding in tandem. Kag ano Kaki 5 Darren yari ang dugang nga detalye sang aton iniman nga na-interview si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Roas Component City Police Station.
3: Mayong nga kasi mga kipaibroni kasi sa tanan niya pagpalamati sa mga programa. So, hari ganit, no, na isa naman ka insidente ang naglumtad sa area na ito, so, particularly sa
4: mayong nga kasi mga kipaibroni, no, kasi sa kay kipaibroni sa tanan niya pagpalamati sa mga programa mayong aga gid sa imo. So, of course, no, nagpasalamat gid ako sa aton niya mga barangay official sa tanan niya mga tawo, no, sa mga naghatag sa information para matigayon naton ang aton niya pagandak sang investigation kag matagaan naton sang justisya ang aton yung biktima. So with the family no, ang cooperation man sang aton nya biktima sang ang pamilya sang aton nya biktima no, nag-cooperate man kag sa mga other law enforcement agency no, kaupod naton especially sa Capiz PPO with our provincial director kay Police Colonel David L. Cachumbo Jr. na nag-guide sa aton no, kaging tagaan kita sana na direksyon no, para mapatigayon naton na ma-identify naton ang isa ka suspect no, para sa ini nga pag-file naton sa case no. So the case was filed for crime of murder against alias amo o barangay 9 no of Roa City no? Mm-hmm. So last September 14, 2026. So inisya ang ato niya latest update sa iya monitoring sa ato niya suspect isa wala inisya trace bomb sa ato niya area of responsibility. So ang ato niya monitor yara sila sa isa ka probinsya no, wala address sa area sang Panay. So gilayon, so we are waiting na ma-issue naton sang maka-issue ang naton niya court sang warrant of arrest para ma-implement naton ang pag-aresto sa iya. So with the other suspect no, so ang ginakuha naton is ga kuan pagkita no, gina-dip pagkita ang naton niya pagkandang sang investigation para ma-identify naton ang isa paka suspect ng mga pod sa naton niya, gifile naton sa kaso. Mm. So of course no, pasalamat kita ko sa mga nag-bulig sa aton, especially dire sa Roas Component City Police Station para ma-identify naton ang ining suspect. No?
5: Okay, so si alias Amo kagang isa dyan daw?
4: Yes sir.
5: Okay. Kaga sir na to kibanta na ayhan kung ano gid ang pinaka motive sang sininga krimen.
4: Of course no, sa ato nya pagandak sang investigation ang pinaka motive ya gid ang pag robbery no.
5: Robbery gid ya.
4: Robbery ang niya na kwan sang ato nya investigation ang result. So nakwan lang kay sipre nakakaroon kita ita during our course of investigation during of follow up nga wala na si bang nya motibo.
5: Mm. Salubat sir ang case ano gani?
4: Ang case considered ng cleared na nato no, na-final na nato ng case ng kaso. Pero mayara pa kita isa ka suspect no, nga dapat nato na tinguan gid no, nga ma-filean nato sa ma-identify nato sa ma-file nato ng kaso.
5: Murder nga kaso ang gipasaka.
4: Yes, no, murder. Oh.
5: Kag sir, lastly siguro, message mo na lang sa public with regards sa sining kaso kag sa family mismo ni sang victim nga si Chester.
4: So of course no, sa regarding sa pag-file naton sang kaso against the accused no, so gapasalamat kita ko sa nagbulig sa aton sa especially man no sa nagatag sang CCTV footage no, na makuha naton ang iaging sakyan, matrace naton ang salakyan no, ng ginagamit nila, ang motorcycle na ginagamit nila para at least natagaan naton. So sa mga pumuloyo no, na naghatag sa CCTV footage, so magiging confidential na ang inyong paghatag ninyo sa footage, ang inyong information na ginhatag sa amon. So dakugin niya, bulig na siya no, para ma-resolve ang ininga case naton kaga mataga nato sa justisya ang ato niya biktima. So sa liwat no, ang sa ato niya sa family sa ato niya biktima nga ang inyo cooperation gid ang amon nga ginapangayo dako gid ang inyo mabulig para magpanay ang ato niya case. So although nga medyo nabudayan kita no, na medyo madugayan kita nga ma-identify ka ma-file ang kaso, kinasiguro gid nato na bing kinanglan naton niya ang aton yung mga documents bago man i-file naton sa court is batunon kita no, but kumbaga i-accept ang pagbaton sa aton niya case is kompleto, hindi pwede abi na i-file lang naton niya kulang. So sa tanan niya nag-cooperate, sa tanan niya naghatag sang information, magiging confidential ang inyong information niya ginhatag ko sa inyo. So sa liwat no, kag nayara pa kita isa ka suspect, so base ko na maka nayara pagid no, makahatag pagid mo sang additional information para for the identification sang isa ka suspect.
2: Nabatian ka kay 5 Darren ang kabayan sang nangin pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr. ang hepe sang Ras Component City Police Station sang aton ininga na interview. Sama na ka kay 5 Darren na nagapanawagan na ang pamunuan sang Ras Component City Police Station sa mga pumuluyo nga pananglitan na may mga impormasyon pagid nga nabulaan makigangot lang sa ilang atalatapan agod nga matigayon ka nga matumod ining isa sa mga suspect nga ginakabig sa subong nga Jando.
0: Okay, so but silingon ka kay 5 Rodney case cleared na pero hindi pa ya close gid no kay wala pa ni madakpan ining mga suspect.
2: Correct ka kay 5 Darren no. So pag siniling nga case cleared napasakaan pa lang sang kaso. Guys, ini sila nga duwa although nga Jando ang isa ka suspect ka kay 5 Darren. Gin pasakaan naman ini siya sang kaso no. So sila nga duwa pareho ang kaso, murder. Tapos kon madakpan na ini magkaladakpan na ini sila nga duwa, dira pa lang kag makabig nga case closed. Madakpan kag mapapreso ang ini nga mga suspect.
0: Okay, so pero may mga patod na sila nga mga information abi kon may patod na nga mga location nga ginasundan sa aton sila kapulisan ining maduha ka mga suspect ka kay 5 Rodney.
2: May ara ka kay 5 Darren no apang sa for security kag syempre no protocols man sang mga otoridad wala anay ininilagin pakigbahin. Agon nga hindi bala mahamper ang ila sa niman nga operation kag 5 Darren no. So wala nila nagin share sa aton kag amo na gin sigurado no, sang pamunuan man sang Rojas Component City Police Station nga pag tinguhaan no kag igahatagid ang hustisya nga ginasinggitan sang pamilya sang sininga biktima no. Ara na konkreto na ini kag 5 Darren na may mga lokasyon na nga gin sundan man ang mga kapulisan apang wala gid nila gin buyagyag kundi ini particular.
0: Okay, with this madamo gin nga salamat kag 5 Rodney.
2: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps pro, o kan sang 11 Mbps ini si KK5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM live report. 11 Mbps.
0: Nabatian mga KK5.

pasang identity pero ginamonitor na ni isang aton sining kapulisan no na patod na nila ini apang wala pasang identity mga kaki-5. Ikabay pa nga magkaladakpan ining duha ka mga suspect para matagaan man sang hostage o konhustisya ang ining kamatayon sang biktima nga delivery rider nga si Chester Alagon mga kaki-5. Kag napasaka na ni ang kaso no mga kaki-5 sang duha ka mga suspect pero hindi pa close no ang kaso until nga matigayon ni nga madakpan kag mapriso ining duha ka suspect mga kaki-5. No kumpirmado man nga robbery ang motibo sa pagpatay sa nasambit nga delivery rider mga kaki-5. Oras, diri sa aton sini nga pagpangalagad, 13 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Diri sa pagpalayag sa programa nga 11 MBPS. Topod gyapon no sa inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Henson. At aganta na iligwa inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Ha mga Kaki-5. Sir Loey J. Demo mayong udto. Kay Rakis B. Molo. Rakis B. Molo, mayong untuman. Kag kay Sir Reynante Cam. Shout out lang kay Wifey, Baby Cam, kag Samon Anak, Beboy Cam. Samon Iloy, Helen Cam. Gapamatigid kami diri sa sityo Pagutok, Barangay Dayaw. Salamat gid Sir Darren. 11 MBPS. Kay Ma'am Gianna Amvil Siloso. Thank God it's Friday, Kaki-5 Darren. Nagamonitor na loud and clear diri sa shop sa Luktugan. Madamo gin nga salamat. Ginatamyaw man ato no ang aton sini nga mga tagpalamati dira sa kwartero no sa barangay Nagba kay Tay Rudy Kata, kay Uncle Joel Lope, o kun Uncle Jojo Lope kay Dudoy Warren. Akag subong man kay Nini Camille dira day laalis no sa sitio proper mga Kaki-5. Kag subong man kay Uncle Raul and Mama Lia, no good morning kay Nanay Luisa nga nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Uy kay Tay Pisto Hilika, no good morning man. Dira sa may barangay Balingasag. Nasugot anay kami ligad nga adlaw diri sa Kilid Kapitolo. Sunod lang tagaling pangapitay. Okay pagpanghagad ya, way git kita tiempo mga K5. Subong man sa shite ako na Bright Shine Light Provision dira sa may Punta Tabok sa mga nagakaon man dira subong no mayong udto may ayad lang ang pagpanyaga kag kay Nay Nelia dira sa Bright Light Shine Bright Provision sa Punta Tabok mga Kaki-5. Oras 11 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na nga alas 12 isang udto mga Kaki-5. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Kalwan sang healthy kag kampyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix may ara sang ampalayak, uko na marguso, chia seeds and disugar sugar cane extract powder. Amoning kampyon nga mga ingrediente mga Kaki-5. Makabuligin no makahatag sang benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas mga Kaki-5. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX Coffee Mix, ginatitok o kung ginadetoxify ang mga toxins sa aton siningalawas para mangin healthy kita mga Kaki-5. Non-acidic, hindi man makapalpitate sa aton sininga heart kay natural and healthy ang DTX Coffee Mix. Sa liwat, sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

Ang DTX Coffee Mix available gin sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Roa City sang Klinika de Alternativo mga kaki-5 diri lang nahamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT. Available man online, pinaagi sa

0: Shop y Lazada kag TikTok Shop. Sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga kakifay. Kapundan Gaga. Na mayong udto kay Kapundan Gaga. Siling nga mayong udto ka Kifay. Watching live from Santa Carmen, Dumalag. Thank you again no, sa mga taga-Banwas ang Dumalag. Dugang panaton nga mga balita kag mga impormasyon. Iban panaton din nga mga balantayan nga report sa aton sini nga patrol. Inyong atutukan sa aton sini nga pagpanumbalik mga ka-K5. Standby anay sa K5 Health Ocon Health Alert. Kaupod si Dr. Ramil Uy. Kag subong man mga dalagkuan nga balita nasyonal, international kag iban pa sa Mighty C Network News. Magabalik kita, kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta si nakadiskusyon si Doc Ramil Uy amon CEO.
4: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, ti layo ka sa kuan ni bulag eh.
2: Oh,
4: kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
2: Gusto, correct.
4: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa imong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag apan, amo na ang rason nga magburo ng imong panulukan.
2: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
4: Namigida ang kwan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kwan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gid makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
2: Oo, inborn, no?
4: Siguro
2: pagkabata,
4: ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa sa RGP, gasakit imo ulo.
2: Oh, abi mo migraine, gali sa mata mo na, no?
4: Oh, nabulayan ka, makita akong gabi.
2: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
1: TTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
4: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
2: Posto.
4: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or pure C.
2: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rains, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpasang una mga picture tube pa nga TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
4: Sigurado, damo na subong nga cases.
6: Isa lang ang common sa ila sa TV. free radicals.
4: Mm. Gapabata, gapabata ang kwan. Mm. Ang kaso sa astigmatism. Oh, oh, no. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Mm-hmm. Computers, grabe, Sir GP. Mm-hmm. Bago din ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress.
2: Radiation.
4: Free radicals, mm-hmm, tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Mm-hmm. Attention sa mga office workers like, mm-hmm, Sir Kevin, Sir Boy. Mm-hmm. Bilog lang adlaw ya, tubang. Oh. Tubang, oh, sa computer para lang makadulong sa, mm, ano, sa mga so,
7: information,
4: health, health, mga information, oh, tigin sacrifice nila ilang mata para, mm, sa mga information. Mm. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
2: sunglasses,
4: mas,
2: no,
4: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Oh. Inom, mm, kagid DTX 500 Mighty C or Pure C, mm, para nga ano, hindi magguba imo mata.
2: Correct. Correcto, Camille, no?
4: The more nga kung, mm, office workers ka, sige, atubang, mm, cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Mm. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag
2: Pure C. Otherwise, kaguba sa mata. Mm.
4: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra ng oxidative stress, tugas ang, mm, radiation, amo lang japon ang mga guba. Mm. That's why importante nga mainom giga sa mga DTX 500, mm, Mighty C or Pure C, kung gusto ka, mm, hindi dali mabulag.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagpasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
1: DTX 500, mapibis sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kape maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Chiamantin Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulot ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C.
10: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut

0: Philippines Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
1: Eye Care. Si Shikaina Abdalon, Tagboros. Yes, so user po ako ng eye care mga 3 months na po. Before, nanlalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos, pag inom ko ng eye care doon, gumaan yung pakiramdam ko. And then, lumino yung mata. Sabi sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga Budiga GTX 500.
3: Mo na laging masakit ang ulo ko. Kawila lang siya at para akong nahihilo at nasusukas at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, nagtry ako ng GTX 500. Narinig ko kasi sa radyo, di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din, malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
2: GTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na
4: oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
5: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
4: M1. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 72 bahay sa Cagayan de Oro na sunog, suspect na nanatili pa ring malaya. With Route 2027 gaganapin sa Capiz, 2 koponan ang Bacolod City pasok sa Rebisco Volleyball League Top 4. At bagong hepe ng gihungang BNP formal ng nanungkunan.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye na ating balita ngayong tanghali, 72 bahay sa Cagayan de Oro na sunog, suspect na nanatili pa ring malaya. Detalye ng balitang yan hatid sa atin kay K5K Buscaino.
7: Malaya pa rin ang suspect na si Delmar Navarro na umano'y responsable sa pagkakasunog ng 72 bahay sa Cagayan de Oro City. Ayon sa City Fire District, kusang sumuko si Navarro kay Mayor Clarice Uy noong September 12, 2026, gayon paman, hindi siya inaresto dahil hindi siya nahuli in flagrante delicto at wala rin inilabas na warrant of arrest ang korte. Ipinaliwanag ni Fire Senior Superintendent Renante Lorono na ang extrajudicial confession o ang pag-amin ng suspect ay isa sa ilalim pa sa masusing investigasyon. Mananatili si Navarro na malaya habang hinintay ang resolusyon mula sa piskalya. Matatanda ang sinunog umano ni Navarro ang bahay ng dating karelasyon dahil tumanggi itong makipagbalikan sa kanya na naging sanhi ng pagkakatupok ng mga kabahayan sa Santa Cruz 2, Barangay Lapasan noong September 11.
8: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
4: Samantala, with Route 2027 gaganapin sa Capiz. Ang kampiyon na balitang yan atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Nagsimula na sa paghahanda ang lalawigin ng Capiz sa nakatakdang pag-host ng Western Visayas Regional Athletic Association o WEVRA Meet 2027. Sa isinagawang pagtitipon sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capital na pinangunahan ni Governor Ferdinand Castro kasama ang mga opisyal ng Department of Education, inilatag na ang mga plano ng pagsasaayos ng mga billeting quarters at sports facilities upang masiguro na ligtas, komportable at magamit ang mga pasilidad ng bawat delegasyon. Lalahukan ang WEVRA Meet 2027 ng tinatayang malapit sa 8,000 mga atleta, coaches at iba pang mga opisyal mula sa lalawigan ng Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Capiz. inaasahan na gaganapin ang regional sporting events sa darating na Marso 29 hanggang Abril 2 taong 2027. Samantala, nagpaabot naman ng suporta ang mga alkalde sa buong lalawigan ng Capiz, mga ahensya at pribadong sektor sa layunin ni Governor Castro na maging matagumpay ang pag-host ng probinsya sa Webra Amit.
10: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: YTC Network News.
11: YTC Network News.
4: Gayun din, dalawang koponan ng Bacolod City pasok sa Rebisco Volleyball League Top 4. Muli ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
12: Pasok ang dalawang koponan ng Bacolod City sa Rebisco Volleyball League Top 4. Maghaharap sa bronze medal match ang St. John's Institute at University of Santo Tomas, habang maghaharap naman sa gold medal match ang Bacolod Taitung High School at National University Nazareth School. Gaganapin ang finals match sa Gameville Central Park, Greenfield District sa lungsod ng Mandaluyong, launa ng hapon ngayong Biyernes, Setyembre 18. Ito na ang kauna-unang finals appearance ng St. John's sa kompetisyon, habang ito naman ang rematch sa gitna ng Taitung at NU na kung saan naging defending champion ang Lady Bullpups. Bago nakapasok sa finals ang dalawang team ng Bacolod City, nagharap pa sila sa semifinals at nakuha ng Thunderbolts ang panalo sa 5 sets. Kinilala si Janine Mayang ng Taitung bilang player of the game na may 8 points. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
6: YTC Network News.
11: YTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Bagong hepe ng gihungang PNP, formal ng nanungkulan. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
13: Formal ng nanungkulan si Plus Colonel Ian Paul Arapos bilang bagong acting chief of police ng Gihulgan City Police Station sa ilalim ng Negros Central Police Provincial Office matapos ang isagawang turnover ceremony noong Miyerkules. Pinalitan ni Arapos si Plus Colonel Nareto Lobredo ang papalabas ng officer in charge ng himpilan ayon sa Norpo. Sinasabing seremonya, formal na ipinasa ni Lobredo ang kanyang mga tungkulin at ang simbolo ng kanyang posisyon kay Arapos. Kalakip ang mga dokumentong naglaman ng mga kasalukuyang operational plan, kasunduan programa at aktibidad ng himpilan. Ayon pa sa Norpo, is nagawa ang turnover upang matiyak ang pagpatuloy ng mga programa at operasyon para sa kaligtasan ng publiko na ipinapatupad ng himpilan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilo para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: YTC Network News.
11: YTC Network News.
4: Samantala, Vice Gov Vakilara nanumpa bilang gobernadora ng Quirino, SP Yogyoga bilang vice gobernadora. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: Formal nang nanungkulan sa pamahalang pandalawigan si Julius Cesar Vakilara matapos manumpa bilang bagong gobernador ng Quirino, kasabay ng pag-upo ni Lilibet Yogyog bilang vice gobernador sa isang seremonyang ginanap kahapon, Setyembre 17. Ang pagpapalit ng liderato ay naganap sa gitna ng pagdadalamhati ng lalawigan kasunod ng pagpanaw ni Governor Dakila Carlo Dacskua upang masigurong walang patid ang paghahatid ng serbisyo at maayos na takbo ng lokal na pamahalaan. Agad na pinunan ang bakanteng posisyon alinsunod sa mga provisyon ng Local Government Code. Dahil sa pag-akyat ni Vakilar mula sa pagkabisi gobernador patungo sa pinakamataas na pwesto sa probinsya, si Yogyog na nagsisilbi rin bilang nakatatandang miyembro ng sangguniang panlalawigan ay formal namang nanumpa upang pamunuan ang lehislatura ng lalawigan. Inaasahan ng mga mamamayan ng Quirino ang patuloy na katatagan, pagkakaisa at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa ilalim ng bagong pamumuno. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
6: YTC Network News.
11: YTC Network News.
4: Samantala, mapipilita naman ang mga grupo ng negosyante sa bansa na magtaasa ng kanilang presyo, partikular na sa produkto, dahil sa patuloy pa rin pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Steven Kuwa, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na maraming negosyante na rin ang umaaraya dahil sa taas ang transportation cost para sa mga produkto. Ilan sa mga nakikita nilang dahilan dito ay ang patuloy na pagsiklab ng gera sa gitnang silangan, gayon din ang paghina ng piso kontra dolyara. Handa naman silang makipagpulong sa Department of Trade and Industry o DTI ukol sa plano nilang pagtaasa ng presyo sa kanilang mga produkto.
6: YGC Network News.
11: YGC Network News.
4: At buntis ang kasa motorsiklo isinugol sa ospitala sa Iloilo matapos sa mabundol ng ambulansya sa San Jose Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
15: Sugatan ng isang buntis matapos mabangga ng ambulansya sa San Jose de Buena Vista Antique gabi nitong Setyembre 16. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na nakaangkas sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang living partner ang biktima. Nang papalikon na sana ay hindi napansin ng rider na may humaharurot na ambulansya na nakasunod sa kanilang likuran. Matapos mabagay, agad dumiretso ang ambulansya dahil may lulan din itong pasyente na ihatid sa ospital. Dahil sa natamong sugat ay nirefer sa isang hospital sa Iloilo ang naturang buntis, samantalang minor sugat naman ang natamo ng kanyang live-in partner. Kinustodiya naman ang San Jose MPS ang driver ng ambulansya at hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa posibleng reklamo. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel, Nangantives, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: YGC Network News.
11: YGC Network News.
4: Gayun din, walang PDL sa BJMP Annex sa Pototan sa lalawigan ng Iloilo. Nagpositibo sa drug test. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
16: Nagpositibo sa drug test ang 8 persons deprived of liberty o PDL sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Nanga Pototan sa isinagawang surprise joint Greyhound operation at random drug test noong Setyembre 14. Ang nasabing operasyon ang pinangunahan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 6 at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Ayon pa kay Attorney Jonivan Ray Umadhay, ang spokesperson ng BJMP 6, na may administrative sanction ang 8 PDL at mawawalan ang mga ito ng pribilehiyo na good conduct at time allowance. Samantala, hindi naman pwedeng makatanggap ng bisita ang mga nagpositibo sa ilegal na droga. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Binalaan ni Dr. Jose Antonio Goitia, chairman ng Emeritus ng isang makabayang grupo na hindi dapat baliwalain ng Pilipinas ang presensya ng 2 Chinese military hydrographic survey vessels sa maritime domain ng bansa kamakailana na mataan ang Hayang 23, Haoshan Susiana 873 sa layong 1.50 nautical miles sa timog ng Galok Island, Palawan, habang ang Hayang 24, Haoshan 874 ay nasa 64.28 nautical miles sa west-northwest ng Panatag Shoal malapit sa submarine cable infrastructure sa ilalim ng Republic Act No. 12065 of Philippine Archipelagic Sea Lanes Act of 2024. Kailanang pahintulot ng Pilipinas para sa hydrographic o oceanographic surveys ng mga dayuhang barko. Kinikilala rin ng UNCLOS ang jurisdiction ng Pilipinas sa Marine Scientific Research sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Patay sa ulat, may 48 Chinese Coast Guard at PLA Navy vessels na namataan sa 4 na pangunahing lugar, partikular sa West Philippine Sea mula September 8 hanggang 14. Giit nito, ang seabed at undersea infrastructure ng bansa ay bahagi ng national security at dapat bigyan pansina ng pamahalaan.
6: YGC Network News.
11: YGC Network News.
4: Samantala, kinilala naman ang research group na Ibon Foundation ang tinatayang 6 billion pesos matitipid na mga consumer sa kuryente. Ngunit iginiit nitong hindi dapat malihis ang atensyon na mula sa mas malalim na mga problema ang pagpapataas sa singil ng kuryente. Ayon sa foundation, kailangan tugunan ang mga suliranin sa power generation, transmission at distribution na kabilang sa mga salik na nakakaapekto sa presyo ng kuryente. Binigyang din rin ng grupo ang pangangailangang suriin ang kasalukuyang sistema ng sektor ng enerhiya at ang epekto ng private amortization sa gastos na pasanin ng mga consumers. Kasabay nito, nananawagan naman ang Ibon Foundation para sa mga reforma sa sektor ng kuryente at pagsusulong na rin ng renewable energy na anila ay dapat nakatuon sa kapakanan ng publiko.
6: YTC Network News.
11: YTC Network News.
4: At mga ka-K5, detalye na tayo ng ating balitang abroad. Hinihikayat ng European Union ang Houthis rebels mula sa Yemen at tigilan na ang anumang uri ng pag-atake. Sinabi ni EU Foreign Affairs spokesman Anwar El Anoui na kanilang kinukondina ang ginagawang pag-atake ng mga military sa Yemen at maging ang pag-atake na rin sa Saudi Arabia. Sinasabing pag-atake ay nadamay ang holy city ng Mecca sa naturang lugar. Tiniyak ng EU na kanilang suportado rin ang bansang Saudi Arabia. Magugunit ang mariing kinundina na rin ng Kuwait at Bahrain na mga ginagawang pag-atake na Houthi rebels na tinatarget, partikular na ang Saudi Arabia.
6: YTC Network News.
11: YTC Network News.
4: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News Zavam sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zavam Santiago at K5 News Zavam Rojas, ang tabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kes at K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berger. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, may puso!
2: K5 Darren Salomeo Henson sa 11 Mbps.
11: 11 Mbps.
18: 11 Mbps.

16 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kakifive sa pagpalayag sang programa nga 11 Mbps. Sa gihapon kaupod sa inyo alagad si kakifive Darren Salomeo Henson. I-check ta mga kakifive ang report sa aton silinga patrol. Ako sino lang mauna sa duha partner ang available no nga makontak naton. No mga kakifive sa mga dugang nga mga report kag balita diri sa aton silinga pagpangalagad. Samtang wala pa mga kakifive, mayong udto anay no kay Ma'am Roda Donato Amago dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, naga-monitor man dira sa may Vizcaya President Rojas Capiz. Madamugin nga salamat no sa aton sini nga mga kakifive.

0: Okay. Eh, ano lang ko partner na, kung sino ang mag-una report mga kaki-five. Sang tinalikdan nga adlaw, may ara dira nga daan nga nakita nga bangkay mga kaki-five. Sa may Pontevedra, sa isa ka bus terminal, nasapuan nga patay na mga kaki-five. Ano bala ang rason, no? Akag ano ang investigasyon, no? Based sa investigasyon sa ngaton sini nga mga kapulisan, ano ang gintunaan sang kamatayon sang sini nga biktima mga kaki-five? Check naton sa line number 1, may kang tanan sa sini nga balita. Si Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes. Kaki-5 Myla, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nag-apati ka, K5, darin ang pamilya sang biktima na wala sang foul play ang kamatayon sa ila sining himata. Kung matandaan, sinakiligad tong adlaw na kita na lamang wala na sang kabuhi sa iya sining ginapungkuan nga bus. Si alias Kim Yanti sa 8 anyos o kung 27 anyos ang edad, residente ini sa barangay Malangit, Manwa sa Pontevedra. Sabiin, ini siya na tabo ini insidente, nagsakay ang biktima sa isa kabas halin sa Rojas City kagpapauli na puntani diri sa may barangay Malangit. Apang base sa initial nga informasyon nga halin sa kaupod sini nga pasahero, samtang nagabiyahe sila na ginapayag nga nagaubo or nagainubo na ining biktima. Pag abot diri malapit na sa Banwat sang Pontevedra, ginapayag nga nakitaan na lang sini, no, sang nagtaladaog nga mga tawo, nakitaan sini na kangay nga wala na sang ginhawa, wala na nagaginhawa ining biktima. Isa ini ka panda or barbero, no, ining biktima dira iya sa Rojas, kagadawad lang siya nagpauli diri sa may Malangit. Dito, siyang na-inform na ang driver, no, siyang bus. Ginhinyo niya sini sa iyang mga pasahero na wala doon ay siyang may magpanaog kay dasigo nila or i-rush doon sa ospital. Apang ginpagabot sa ospital, gindeklarar niya sa K5 Darren na dead on arrival ang amo nga biktima. Kag naibaluan man na base sa initial pagpanaysayon sa nga living partner sa biktima, may hara ni siyang ginasuprahir nga balatian sa yasiniyang kurason ng among biktima ka kay Father rin na sa karoon nakahaya na ni sa yasiniyang pulurian ang among biktima ka kay Father rin.
0: Okay, san og ini exact nga adlaw na sapuan ining biktima kag anong iya kahimtangan sang na diskubrihan ni siya ka K5 May?
2: Nakita ni sang Miyerkules ka K5 da rin, no? Ang nakita to yung nagpungko na lang ni siya sining bangko sa bus. So posible nga ginatake ni siya ka K5 da rin tong time nga nabatian nga ginainubo na niya sining biktima sa gira da rin.
0: Okay, so but siligo nagapati ang pamilya nga wala sang foul play sa iya kamatayan. Ano ang ila sining basihan ka K5 May? Ano may ara gini siya bala sang komplikado gid nga balatian?
2: Yes, kasi ka Darren, kaya actually nagatipon gani ni siya, no, sang iya sining nga sweldo agod na magpa-check up kun tani o kun magpabulong bangod sa iya sining nga ginasuprehir nga sakit sa kurason kay K5 Darren. Pero sang mutong adlaw Miyerkules masubo-subo kay ginabawian siya sang kabuhi sa kita da rin.
0: Okay, so sa subong ka K5 May din na ni ang bangkay sini nga biktima.
2: Nakahaya na ni dira sa Rojas City ang bangkay sini iyang biktima ka K5 da rin kun sa diin, no, nagakasubo ang sini nga living partner bangod nga mayara ni sila sang duha kabilog ng mga kabataan nga nabilin karon nga lunsay mga bataon pa dati pa na rin wala pa nag-eskwela.
0: Pila gani ni Liwat ang edad sining biktima, kaki-5 Myla?
2: 27 anos ni ang yasini nga edad ka K5 Darren.
0: Okay. Sige, madamugin nga salamat ka K5 Myla.
2: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.

0: Nabatian mga Kaki-5 ang gindulong report ni Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes dira sa bahinsang Pontevedra. No, ining lalaki nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang bus nga posible no ginatake sang yasining nga balatian kag nagapati man ang pamilya nga wala man sang foul play sa kamatayon sa sining biktima mga Kaki-5. 23 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Iningabahin mga Kaki-5, boylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial soap pa mga Kaki-5. Adlaw-adlaw, kung kita magpaligo, magamit sang DTX Beauty Soap, makabulig ni makapaputi kag makapahamis ang aton sininga kutis o kon panit no mga Kaki-5. Pinagi sa paggamit sang DTX Beauty Soap. Subong man, ginakakas sa mga germs kung mga kagaw sa aton sininga bilog galawas nga muning nagadala sa mga skin diseases kung mga skin infections mga Kaki-5. Gani may kung may mga ginasupreher ka mo nga mga skin diseases no kangay sang buni no alipunga an-an ano pa dira nga mga skin diseases kag subong man maayo man nga makatapna sa pimples o kon punggod mga Kaki-5. Agi na moisturize pagid ang aton sininga panit. Aka may ara ini sang virgin coconut oil nga ginapabilin ang moisture sa aton sininga panit para mapunggan ang pagka-dry sini mga Kaki-5. Kag manggaranon pagid ini sa antioxidants nga nakapa-nourish o kon makapa-nourish ang aton sininga skin no ginatipan gid ang aton sininga panit mga Kaki-5. Pinagi sa Klinika DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial soap pa mga Kaki-5. Ang DTX Beauty Soap, available ni sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat no ang clinic diri sa Roja City sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri na hamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT mga Kaki-5. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uya. 26 minutos ang nabilin o ko na nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Iban pa nga mga balita kag impormasyon aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
3: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
3: 180 over 100.
9: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ga gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay ga. Gabasa na naman.
14: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinica Day Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Day Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Day Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
8: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tiga, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
15: Sakay ka kidya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
15: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men. DTX
17: 500. Ako si Lisel Manuel, ang barangay Tabuayon, Capiz. Ay manatian akong aset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold.
20: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!
8: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
23: 11 Mbps?
8: 11 Mbps!

0: 27 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Pabalik kita mga kakifive sa pagpalayag sang programa nga 11 Mbps. Sa gihapon kaupod sa inyo alagad si kakifive Darren Salomeo Henson. This time mga kakifive, mangin kaupod naton sa pihak nga linya ang chief no sang DNR Capiz. May kang tanan ini mga kakifive sa patigayunon nga nationwide coastal cleanup. Actually no, hindi lang niya nationwide kundi dudulungan ini mangin sa iban nga mga pungsod kay ginatawag ini nga International Coastal Cleanup Day. Mga kakifive, diri sa Rojas City kag probinsya sang Capiz din bala nga bahin may patigayon nga coastal cleanup mga kakifive. May kang tanan sini ginabi-abi ginaton sa pihak nga linya. Naka-standby si Mr. Ernest Federico, ang chief sang DNR Capiz. Sir, mayong udto sa imo. Welcome diri sa K5 News FM Rojas sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Kaupon mo si K5 Darren, sir, sa imo anay nga pagpanamyaw, sir.
1: Mayong udto gid K5 Darren kag sa imo tagpalamati.
0: Okay, sir, no, thank you gid sa imo siniginatag nga oras. Ini no para man sa ikabinipisyo sang tanan ilabi na sang pumulo yung Capiz noon ining patigayunon buwas nga adlaw nga International Coastal Cleanup Day at 2026. Sir, ano nga mga coastal areas o kung lugar diri sa Capiz pagahiwatan sang coastal cleanup kag ano ini ka importante, sir?
1: Sa kada ikatlong Sabado sang September, ina-schedule gid ini siya ang International Coastal Cleanup. Kaya ang lead agency si niya mo ang DNR. So, kung muna, sa amon na lads ang amon nga trabaho, nag-identify kami kundi ng mga coastal areas kundi nga mahiwat sang clean-up. Sa buwas ng adlaw, sa La City, sa Tacna, La City, sa Aga, Kutubalas, Nuebe siguro, din kami mahiwat yaya ang Tendro Capiz sa may Kulasi, Barangay Kulasi, Roa City. May duwa kami ka segments dira halin sa covered court nila da pagadto sa ano sa may coastal line nila tapos ang iyaya sang Sendero Mambusaw under manggiapon sa DNR dira siya sa Balahing Ibisan sa ano sa CBFM or community based forest management na ano naman nga may ano nga site. Tapos ang IAS, ang Municipality of Pilar, may ara sila sa Barangay Binaubawan. Sila okay. Mahiwat. Puwas nga. Madungan nga oras.
0: Okay. Pila bala, sir, ka mga, volunteers, mga ahensya sa nga ton, sini nga gobyerno, or may mga private organizations bala nga ginapaabot nga mag-participar sa sini nga clean-up, o kung coastal clean-up diri sa Capiz, sir?
1: Ako, naiara kami ganyan pang-imbita ng mga ano, private organizations, sila din agad sa mga LGUs, mismo sa barangay mismo sa nga natundan, gina-expectar naman na magkakadu sila. Nagpanawagan man kami sa mga volunteers, ng mga sa ano, coastal champions na tawag naman. Good mag-intra sa amon na gusto nga mag-join halin sa La City sa Aga, sa Las Nivinan lang, taguri mo lang ni Gani. Agad nga, bisan sa sulod lang sa duwa ka oras namin ko malimpihan nato ng ating mga coastal areas sa mga unwanted ng mga solid waste namin ko, meaning kalabanagin mga plastic, makisa mga nets, fishing nets ng mga daan na bala nga, ano, mga dira na galapta. Kagisa ganun may makita kami yung mga diapers, mga plastic bottles, sa mga siya. Kasi yung muna siya yung pang i-remove natin. Pero ang mga biodegradable yan, yung madunoton, ipabili na natin na ina siya. Kaya tungod nga, ginakilo ni siya naman pagkatapos sa K5 Darren.
0: Oh, okay.
1: Kag ginareport din naman sa ang regional office kag sa DNR proper mismo.
0: Okay. Halimbawa, abisir, no, sa mga nagapamati, subong may mga interesado, mahimo bala sila maka-apas ba so kung magdirekta na upod no sa nasambit ng mga areas o kung open ini sa public, sir?
1: Open ni siya sa public. Gina-welcome ginaman ang mga tanan ng mga volunteers kaysa yung mga taglamating, aluyag na mag-join. Ila din agad ng mga kabataan nga, for example, Sabado man ang bus nga adlaw, namin ko kang nag-makabugta kumubas nga aga pa, alas 7, namin ko pwede kita join sa pinakamalapit nga ano nga, kung taga Pilar ka dito ka sa Binaubawan, kung ara ka sa may Ibisan, so ara sa Balaringang area, kag kung dili sa Kulasi, Roa City.
0: Okay, oh diri kita sir no kay ti ini katuyuan para matinluan ang aton sini nga mga coastal area. Sa inyo sini nga assessment sir, ano gid ang mga nagapanguna nga rason nga nagadamo gihapon no ang mga basura nga nagalabot sa aton mga baybayon o kon katubigan sa pihak nga ti may mga regular man nga mga aktibidad no, ilabi na sa inyo sini nga ahensya sa pagpanglimpyo sir.
1: May kakulangan kita sa pag-handle sa atong solid wastes. Usually, sabi, ang mga Pilipino mahilig sa mga tingi-tingi para sabi, ang iba niyan, di ba, mga dalaguan ng mga shampoo, mga bakal mo sa atong niya, pwede ka kabakal sa nga sachet lang, mga toothpaste ina, nga nimbis yung mga bilugid yung tube, dami kong ibang sachet lang. So, ina siya ng mga single-use plastics nga kalabanan. So, ano nang nagapadamo sa atong basura? Kagmay siya sa cigarette butts mo niya, at mga hindi na panghaboy lang sa kung sa diyan nga nagkakado sa atong waterways, kung nagkakado sa seashore na ito. So, okay, so, mag-ano man na siya, gina-anod man siya alin sa isa ka lugar, pagkado sa tabok nga sa shores ang piyak na lugar. So, ang unang, ano, itong tidal action nun ko, pero ang bottom line nila, ang failure natin sa pag-handle sa atong nga solid waste. Kay, gina-estimate na sa kada tao, ang isa ma-generate siya nga solid waste sa isa kaadlaw, mga tunga sa kilo. So imagine na natin kung pila kabilog ang populasyon sang areas diri sa coastal. Kag binibilang din sa coastal ang mga ginagiyan sa waterways nato, mga suba, mga creeks nga anong pakadto sa dagat. Ngayon ko amo na siya nga basura ang negatibo dito. Kag nag-endanger ini magluwas sa mga tawo nga do kalaw ay tanawon kay to baka mahigo siya ikaduha. Especially sa mga areas nga dapat i-promote natin for ecotourism nga pwede malanguyan. Namin ko dili sa Roa City, namin ko nag-discourage siya sa tao kay tungod na mahigo siya. Kag ikatlo, kaglabaw sa tanan, nang ko nag-threaten sa atong marine life. Kaya isang sinilang, pag ulang get, may ano kami nga, isa ka turtle, green sea turtle nga ginbuyan ng pagapon. Pero mang isaya, wala gadyag, pagin ano namon, ginpa necropsy kag nakita namon nga naka ano ya ang pupo ya ang ano sang sako lang plastic ng sako na so namin ko meaning ang aton marine life the health ang katani damo diri ang pawikan sa aton nga nagadungka namin ko ang pawikan niya nagakatulon sa mga plastic kag amo nang kamangdanan sa ilang nga kamatayon.
0: Okay. Paano natin sir gina monitor no sang aton sini nga o kun sang DNR ang mga regulasyon may kang tanan sa mga improper waste disposal labi na sa mga lugar bala lapit sa mga katubigan, mga dagat, may ara bala sir nga mga areas diri sa Kapis nga tiginakabig naton nga mas kinanglan tutukan bangod sa kadumuon sang basura sir o kun mga ining mga marine litter sir?
1: Ang sa akong pagkabalo, ka-K5 da rin, namin ko ng ang Environmental Management Bureau nga under man sa DNR sa regional office namon, nagpadala na sa mga love letter sa mga ato ng mga local government units. Kaya tungod ining mga plastic nga ini, mga ano siya, responsibilidad din nga pagkolektahon sa local government units. So, okay. May mga iba nga mga local government units nga improper ang ilang waste handling. So, muna siya, ina-remind sila sa DNR. Kaya tungod nga dapat kaya ganit may mga sanitary landfills kita ngay gatukod. So, tungod yun eh, nag-step up naman ang kampanya. Ang isa pa ya, kung hindi natin makolekta ang atong solid waste, amun na siya nagabara sa atong mga water waste. Nga kung mag-ulan ganisang tudo, amun na siya nga ginakabangdanan kung nga ang ginabaha ang mga pila ka lugar dili sa probinsya sang Kapis. So, amo na ang tutok sa LGU kag kami man sa mismo sa DNR proper gina-encourage nga sa mga LGUs namon nga dapat tutukan ang solid waste management kag solid waste handling especially sining mga ano mga plastics nga ni na wala nagakadto sa dapat yang itambakan kundi nga nagakadto sa aton nga mga waterways kag sa ini nga sa buwas nga okasyon niya nagakadto sa aton mga coastal areas.
0: Okay. Nasiling mo kay Ina, sir, no? Ining mga matipon yung mga basura, bas, gina-recycle. Ini, o kun, magluwas na, sir, no? Sa sining aktibidad ya, magluwas na may mga program bala ang DNR Kapis na ton, nga tinaga-encourage sa ton sining community. Kay manami ini, ining mga basura nga makuha i-recycle naman, no? Mga Sir Ernest, ano may mga program kita bala pareho sina sir?
1: May ara nga mga lugar sa Iloilo nga may ara silang gina-recycle nila ang mga plastics to plastic chairs, chairs kaya gina-donate sa mga LGUs man, sa mga barangay, sa mga munisipyo. Kung naman ang gusto naman iangot na kaga may programa naman gani ang siyudad sa Roas, partidira sa pag-istoryana naman sa nagigat ni Mayor Ronnie. So namin ko gina-encourage naman na muna ang himuon. Pwede niyo siya ma-recycle. Kaya kung tanaw na ito ng isa ka ordinaryo kang plastic, magatunaw na siya sa sulod ng 600 years pa.
0: Oh.
1: So, hindi ko. Before na siya matunaw gid. So, hindi ko. So, amun niya siya ang problema na ito. Galing kung tanaw na ito subong yan, hindi mo man siya ma-regulate ang plastic. Kaya bisan diin lang. Namin ko, tanaw na ito, manindahan ka, mabakal ka sa sudan, may sa isulod sa plastic, tapos isulod bagay sa isa ka-plastic. Di pa kabuti mo sa balay, habuhin mo na siya sa imong akuan, na imong basurahan. So, amun na siya nagpadamo sa ating na plastic. So, may mga ibang mga malls naman nga nag-anamon na ang mga malls na may ara silang isa ka adlaw wala sila nagaputos sang plastic kundi nga madala kagin sang imong kaugalingon ni imong sulod lang sang groceries or whatever. O may ara man nga nag-encourage man sa isa ka adlaw papel ang ilaya ginagamit biodegradable hindi nga plastic. Ang iban man nagagamit man sang biodegradable plastics nga putos parang mas eco-friendly siya.
0: Okay. Sige sir, lastly na lang no sa aton mga pumuluyong kapis noon nga nagapamati subong no nagalantaw man sa Facebook Live, anong inyo sini nga panawagan kag mensahe aguti indi lamang kada sini nga mga aktibidad no bilang mga pumuluyo mga magpanglimpyo kundi mahimo man na naton ini nga adlaw-adlaw nga responsibilidad sir.
1: Na imbitahin gamo kag welcome gid kamo nga mag-join sa DNR Pedro Capiz kag sa aton mong LGU nga Buwas nga adlaw, alas 7 sa aga, din sa barangay Kulasi, Rojas City. Kung di na mayara man sa Binaubawan, Pilar, Capiz. Eh, kung mayara man sa Ivisan, Balaring, ginapangunahan sa sentro, Mambusaw naton. So, number one, ang dapat itiya, because ang magagmay lang abagay, kabalo kita mag-handle sa atong solid waste sa sulod sa balay. Tandaan nato, namin ko, dapat na nata madugla nga sa nagigad nga Typhoon Depression Ramil, ginbaka ang Roas City for the first time. Kag isa sa mga rason sa ito, amin ko nga clog ng ating waterways na makitid na, kagaling sama na muning solid waste. So, bisan sa pag-handle na lang natin sa atong kaugalingon mismo ng mga

0: sa ligla natin sa DNR, hindi na mo ni masarangan sa tanan-tanan.
1: Yes.
0: Kaya nga pa salamat ko ka kay Fred Darin na gintagaan mo ko sa oportunidad makaistorya sa atong na, sa imokol sa atong mga tagpalamati na makapanawagan man na at least maka-join sila Buas Ngadlaw sa atong international coastal cleanup na pag-iwaton nila sa Kulaasi, Roja City, alas 7 sa aga.
1: Okay. With this, Sir Ernest Federizo, ang chief sa DNR Capiz. Sir, madamo gin nga salamat sa imo kag God bless kag mayong udto, sir.
0: Oo, madamo man salamat kag K5 Darren kag mayong udto sa atin tanan. 11 Mbps.

0: nabatian mga kaki-five si Mr. Ernest Federico, ang chief sang DNR Capiz. May kang tanan sa patigayunon buwas nga adlaw mga kaki-five. No, ining dululungan nga paglimpyo sa mga baybayon o sa higad sang baybayon sa mga hindi lamang no sa higad sang baybayon sa mga ginaagyan blasang tubig mangin sa makasubaan mga kaki-five. International Coastal Cleanup Day 2026 no hindi lamang diri sa Capiz no, sa pilak ng mga coastal areas diri sa Capiz kundi mangin sa iban man nga bahin sang pungsod at sa iban man nga pungsod mga kaki-five para ti maproteksyonan man ng aton sininga dunang manggad no aton sininga mga coastal areas. Kaya nga daan, may mga insidente mga kaki-five nga mga kasapatan naton sa dagat no para sa mga pawikan, no, iban nga mga isda naton nagakalamatay bangod sa mga basura man naton mga kaki-five. So it's very important nga may ara kita sang care sa aton sini nga mga dunang manggad mga kaki-five pinaagi sa pag-amlig sini no sa simple nga paglimpyo pag kuha sa mga basura mga kaki-five. Oras naton 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Asa gamay naton nga tiyempo nga nabilin ipasulod naton anay mga kaki-five ang report sang aton sini nga patrol para ti may ara man sang ibalo ang aton sini nga publiko. May kang tanan sa sining ginareklamo nila nga taas ang kuryente o kompresang ano mga kaki-five no sang ila sini balayran sang kuryente kag ining power crisis no update mga kaki-five. Check naton sa line number 1 si kaki-five Maria Rochelle Diano Nebron sa report, please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Ka-K5 Darren, sa bago lang gidno nagtakop nga ginpatigayon nga press conference ang Kapelco, naghatag ka K5 Darren sang update no ang Capiz Electric Cooperative nahanugod sa status sang sitwasyon sang supply sang kuryente sa Panay Negros grid no particularly dirigid no sa probinsya sang Capiz. Lakip na diri ang mga tikang kag proyekto nga ginapaabot sa karon sang Kapelco nga kusadiin makabulig sa pagsulbar sang power shortage. Sa ginpresentar ni Engineer Edgar Diaz sa press conference dirigin pakita ka K5 Darren ang updated status nga power supply kag demand situation sa Roja City kag probinsya sang Capiz. Kusadiin nagapakita sang kinhanglanon nga dugang mga generating capacity agod magdugang no sa kuryente sa rehiyon. Base ka K5 Darren sa ginpresentar ni Engineer Diaz ang actual supply sa karon sa Luzon ang yara sa 15,430 megawatts. Mm. Sa Visayas 2,172 megawatts kag sa Mindanao may yara sang 2,837. Ang peak demand sa Luzon ka K5 Darren dako-dako ang comparison kung i-ano ta lang no ka K5 Darren ipakita tabla ang comparison sang Luzon, Visayas kag Mindanao dako-dako ang comparison sa Luzon which is 10,537. Mm-hmm. Sa Visayas yara lamang sa 2,593 kag sa Mindanao may yara sang 2,677. Kung sa diin ka K5 Darren, mahambal tangan normal, no, basic

0: kay Engineer Diaz, normal ang power supply sa Luzon, which is mayara sang 4,000 nga sobra. Sobra ka kay Feb Darren nga power supply ang Luzon nga yara sa 4,517. Sa Visayas, kulang gid, no? Ka kay Feb Darren ang power supply kung sa diin yara lamang sa 415 ang kinahanglan nga isupply kung tani diri sa Visayas. Kag ang Mindanao, mayara sang sobra nga 97 megawatts ka K5 Darren. Lakip man diri sa ginpresentar sa nasambit niya nga press conference ang mga incoming power supply para sa Panay kag Negros kung sa diin ginapaabot ini sa 2028 tubtob 2031 ka K5 Darren. And of course, no, ginpresentar man ang comparison sang power rates sang Abril kag this September 2026 bilang kabahin man, no, sa pagpaathag sa mga consumers. Ilabi na gid diri sa Capiz nga damo nagareklamo kay bangod pila lang kaadlaw o kon pila lang ka semana ka K5 Darren nga wala nakausar sang kuryente pagkabayad nila sa katapusan sang bulan. Dako-dako ang increase, no, sang ila sini nga bill ka K5 Darren. Mayara man gani sa mga ka K5 naton nga nagareklamo nga gataas gulpi ang ila sini nga bill, apisar wala sila mismo sa ila sini nga balay. Amo na ang ginklaro, no, sang Kapelco ka K5 Darren. And of course, no, ginpasalig man ni Engineer Edgar Diaz nga magasabat sila kag open sila sa publiko kung anuman ang reklamo kag magpadulong sa talatapan sang Kapelco mismo ka K5 Darren agud nga maatagan ang aton sini nga mga ka K5. Update karon sa ginpatigayon nga press conference subong langgid nga udto ka K5 Darren para sa pagpangalagad man sa 11 Mbps. Ini si ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
2: Madamo gid nga salamat kay ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Update sa aton sini Capiz Electric Cooperative. No, sa ginpatigayon man subong press con subong aga mga Haki 5. No, ginpatag man didto, no, ang rason kun nga nagasaka ang electricity rate, no, kag ang angot sa sining power crisis aton sini ginapangatubang diri sa Visayas grid. Kun i-compare mo didto sa Luzon mga Haki 5. Duga nga nung galing nato nina sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Ginakulabos nangit kita sa nga ton sininga tempo size minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga nabudlayan dira magpangihi, no, pigaw o kung wala persang ihi. Masami nga nagapangihi, ilabi na kung gabi. Hindi makaubos pagwa sang ihi, may sakit nga mabatsagan samta nagapangihi. Kag may kaupod nga dugo ang ihi mga Haki 5, nagasakit ang likod, hawak, makabatsyag sang sakit during sexual ejaculation, mga sinyalis sina sang prostate cancer mga Haki 5. Take care of your prostate mga Haki 5, Magnetix 500 para malikawan ang prostate cancer mga Haki 5. Available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang DTX 500. Ang clinic diri sa Roa City nahamtang sa McKinley Street, tabok sang PLDT mga Haki 5. Available man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyong lugar kag online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Standby na sa masunod nga programa ang Room 1009 with Miss A. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, ako po naton sa technical side, si ka K5 Michael John Detoga. Sa amon sini nga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon nga station manager, ka K5 Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Sa amon nga maalwan, kag mabuot nga kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer, Dr. Rabil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Kung ang syudad, stick to sang gabit, sang mga basurero ng kumpanya.
6: Dapat efficient.
5: Efficient ng kumpanya. Dapat ang lawas taamumana. No? Mm. Dapat ang aton lawas, mayara waste disposal unit. Ang D3 Bio ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste, toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. Mm. To maintain balance sa aton lawas, dapat inisya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
7: Ang matabo, sir boy, pag di mo niya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian.
5: Mm.
7: Kung sobra nga viral load, cancer.
5: Correct.
7: Balatian.
5: Batian.
7: Pwede kang magka-problema sa imong auto.
5: Mm-hmm.
7: Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, sir boy. Mm-hmm.
5: Correct. Si D3 Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sa imot lang kaso hilanat, gapanami pa sa imo brain activity, gapanami pa sa imo heart cardio function, ang pinakanami ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang point out ni Dr. Ramil kay Sir Jim.
7: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
5: Mm-hmm. Una-una.
7: Ano ba, Sir Boy?
5: Ang una-una ginatinloan sa D3 Bio ang imo chan, no?
6: Mm-hmm. Oy,
5: ang pagsulod mo sang pagsulod sa D3 Bio mo.
7: Dili chan, Sir Boy.
5: Ha?
7: Imo ba?
5: Of course,
6: una start ba, na, nice bagle.
5: Oh. Ang ba, once makagat mo ang D3 Bio mo, accidentally.
7: Tanan Harbison niya, tanang kagaw, da mo gigiya magamit ang D3 Bio.
5: Correct.
7: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo, ti use oil pulling method.
5: Oil pulling ka pa lang, tinlo na ang imo ba, no?
7: Correct.
5: Why nakabacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay, tanan-tanan ni sila, kwao ni D3 Bio. Pag agi na si imo, abi mo, diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinloan niya ang imo digestive system.
7: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
5: Correct. Mga H. pylori.
7: Makagaw nga ang kabangdanan is amo ng kabangdanan sa imong hyperacidity, amo ng kabangdanan sa imong ulcer, himuson ni D3
6: Meaning, Bio. Si D3 Bio, amo ng janitor nga may mapper, may 45 skillet.
7: Iyay style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw, tinloan niya.
5: Tinloan, grabe.
6: Ina janitor.
5: Multi-role.
6: Oh, multi-role, no?
1: D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
7: Pag abot sa tinay, Sir Boy, manghimus naman siya.
5: Himus naman to siya.
7: Pamatyon to niya, anay, ang mga bad bacteria.
6: Salmonella.
7: Tanan yung mga bad bacteria sa imo tinay, panghimuso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imo nga tinay, Sir Boy, ganami ang function sa imo good bacteria.
5: Correct.
7: So once nga ganami function imo nga good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopamine da. Ang serotonin, Sir Boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imo melatonin. Nami tulog mo. Once nga nami tulog mo, ga-activate naman ang imo nga glympathic system.
5: Correct. Ang glympathic system mo, gaya andar ni kung tulog ka. Tikin pamayo ni D3 Bio si probiotics, nami ang imo tulog, kimi serotonin ka.
7: Once nga nami tulog, nami ang tinlo sa imo nga mga dirty fluid sa imo nga brain.
5: kakasta nanto no ake ang maandar na ang kanal sa imo brain amo na ginatawag nga glymphatic system da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga ex mapatay nga cells mga toxins da ginahaboy sina nga stream no sa glymphatic stream ang ginatawag nila di nagakadto of course gakadto sa mas dako nga kanal amo na nang aton lymphatic system our lymphatic system will dispose of it through our excretory system so da mo makita ang sleep nga ginpanami ni Dr. Bayo gapanami si imong lymphatic system.
7: Grabe no. Halin sa tinaing tinluanay.
6: Halin siya ba katos no? Tinaing.
7: Tapos may mga indirect pa siya nga ginahimo. Okay. Himo siya serotonin tapos nami tulog mo tanan nga liquid nga higo sa imo brain panahon pagwa niya because of the Dr. Bayo.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Dr. Bayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapagat sa mga butika! D3 Bio! Health! News! D3 Bio!
10: Ako si Karen, kadamugid sa akong hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag nag-hining akong buhok, kag nag-hinis ang akong kutis.
9: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio! With Visio!
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
9: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
12: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea sa spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
9: DTX 500, masami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka, kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigon, malimta, DTX 500, DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old, ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500, in 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Galing kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gidkaayo.
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
21: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
9: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako, ng diabetes. Ang nabatian ko, ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Club.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lanchester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong kolesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
6: mabakal nga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pa.
7: Para sa madami nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaeng.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasumpay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Missy. Ang masusunod
14: sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
0: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
18: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
14: Ang Visio!
0: Yung may D3!
14: Mabakas mga butika!
0: D3 Bio!
19: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio!
14: Ang D3!
0: Yung may Visio!
14: Ang Visio!
0: Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan,
0: Mag-Spore Biotics.
3: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
0: Mag-Spore Biotics.
3: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
3: Ka K5, welcome sa aton siringa palatuntunan, Room 1009. Ang inyo siringa hulot para utuwasan, kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A, ka K5, Amy Orleans Berondo. TGIF, thank God it's Friday. Today is September 18, 2026. Kalagitnaan na ho sa buwan ng September sa taong 2026. Amo na kadasig mga ka-K5 ang inadlaw. Maingapon sa mga ka-K5 nato nga nagatutok sa aton sining estasyon. Dira sa inyo sininga tagsaka panimalay. Sa inyo sininga mga ginatrabahuan. Sa inyo sininga tambayan. Ukon sa inyo sininga ginapanyagahan. No? Iba na mo palang niya nagapanyaga. No? May ara gani, nag-message. Di panyaga, tamis ay mga alas dos na. O, oh, inisagi pag-utom lang ga, ha? Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C the Alkaline Vitamin C mga ka K5 produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Mighty C ang kinahanglan sang aton siningalawas sa adlaw-adlaw kay para ma-boost ang aton immunity, no, mapapag-on, mapabaskog ang immune system naton para mabatuan ang mga common illnesses. Kapareho na lamang sang ubosipon, hilanat, kagtrangkaso, matratar o kon malikawan, no, makalikaw kita or ma-prevent ang vitamin C deficiency. No, maproteksyonan ang aton sila ng mga selula, nagikan sa pagka-damage, ngatugas ang harmful free radicals. Ang manami sa Mighty C, no, kay bangod, iniisa ka sodium ascorbate, no, alkaline-based, it is less acidic than regular ascorbic acid, no. So, buod silingon, it is less likely na makatugas ang stomach upset. Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos lamang per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Ma-shout out kita sa aton sining mga solid ka K5 dagatika-tika, no? Sining Mation sa aton sining live video sa aton sining official Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Emerald Jane de la Pina, good afternoon langga, no? Kagina pa rin siya sang aga nag-send sang video, no? Nagabiyahe sila while, no, nagatutok, no, sa K5 News FM. Maraming salamat. Cake Story Events and Catering Services, na-appreciate ko gid na sa pihak sang inyo sining kasakuon, no, sa pag-set up sang inyo dira ng mga kwan, mga gamit, no, para sa inyo sining event or sa inyo sining catering services, no, wala gid ka mo nagakalipat nga magpabutyag sang inyo sining suporta sa K5 News FM. At Roggy, Reina, Emeralda, Esmeralda, no, maraming salamat. Nanay Roberta Patricio dira sa Pilar, ari naman nag-monitor sang imong programa. Maraming thank you, Nanay Parak. Hello, Miss A. Panyagata, Margoso with egg and pasayan. Wow, super namit.
4: Namiturn!
3: Thank you, Ma'am Jana Anvil Siloso. Ginatamyo mo naton sa maayong hapon, no? At Slayo John Billiones. Hello, darling. We see you, ha, mga ka-K5 sa October 18. No? Kabay pa nga makitaan ko naman dira ang akon sini nga mga mapalangga nga mga K5 Solid supporters sa event naton. October 18, please mark the date sa Robinson's Place, Rojas, 1 o'clock sa hapon. The final competition sang aton sining grand sang aton sining kwan rather K5 live reporting competition 2026. So magapaindis-indis sa ibabaw sang entablado ang aton sining top 15 finalists sa secondary category or secondary level and sa tertiary pito, no? Pito or walo ang magpaindis-indis o kung magpasundayag mga ka-K5. Do pito yata, no? Kaya ang isa daw nag-conflict sa event sa ila sining eskwelahan. That is why, no? Daw hindi maka-join sa aton sining competition. Mabasi matingala, kamu ang diinaya ang mga aton sining mga campus reporters, no? Sa tertiary o kung sa kolehiyo nga man wala makitaan sa aton sining Facebook page ang posting sa aton sining mga partisipante is on Monday. So dululungan ang posting sa bilog nga rehiyon, Iloilo, Antique, Aklan, Rojas, no. So sa Monday makita ninyo ang mga gwapo kagwapa naton, no, nga mga campus reporters sa tertiary level. K5 live reporting competition sang kampiyon nga istasyon K5 and News FM Rojas. 123, mga ka-K5. Doy Arthur, nagatutok sa aton dira sa West Villa Flores, maayon. Rowan, Buendia Alunsagay, maayong hapon. Sa mga nakatutok sa 89.7 K5 Radyo, Tagbuan ay Pilar. SM Jobert Lago, see you on Sunday, no? Diri sa aton sining basic journalism and live reporting workshop. Hello to Sir Ivan Shudad. Shudad family sa Barangay Kabugao, Rojas City. Ma'am Senalyn Finiquito Tabige, hello. Ma'am Elnora Avelino, dira sa Sitio Almalbis Village sa Barangay Kulasi, Rojas City. Ma'am Rhea Ombas Kalinao, Balbona, nagatutok man sa aton. Maraming thank you. Ang gwapa nga tinuga sa bilog ng Rojas City, Reina Esmeralda de la Peña. Thank you. Na ikaw ang pinakaguwapa nga dapat butangan sang diamante nga corona. Bongga gini ang mga taga kwano, taga Cake Story Events and Catering Services. Anyways, 124. And ang aton sini nga istorya sini nga hapon, istorya ni Gilbert mga ka-K5. Isa ka lalaki no, nga may ara sang nobya pero ginasakit lang ang iya balatsyagon. Basahon ta nang iya siring sulat sa aton siring pagpanumbalik wag bibitaw kinig tuto ka lamang sa inyong paboritong FM station. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
0: D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Sporbiotics.
6: Probiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Probiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics.
8: DTX 500 makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kun mapabay-an amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500 Mighty C
9: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C
12: mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sang isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Sinaida Dobre taga manaplak kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Extend food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
21: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang TTX 500.
15: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
15: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: D3 Bio.
11: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
10: D3 Bio.
13: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio
10: nga may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
14: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500.
15: DGX 500. Sa barangay
16: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
15: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
16: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
15: 3 times.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
14: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C.
18: Mababaka sa mga butika.
19: Nagadamo na nga nagadamo. Anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
20: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbatihan ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
14: DDX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DDX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabahal
12: sa mga butika.
22: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipito.
23: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
25: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
26: Extend Supplement for Men.
27: Muling binuhay mo.
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
29: DTX 500.
30: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3
32: yung may Physio.
9: Ang Physio
32: yung may D3.
9: D3 Bio.
32: D3 Bio.
33: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio.
32: Ang D3 yung may Physio.
9: Ang Physio
32: yung may D3.
12: Mabakal sa mga butik.
0: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, ay 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
9: DTX 500!
12: Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
9: Mag-DTX 500 na!
12: Ay ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
9: DTX 500!
34: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
35: Saan nag-inom ka?
36: DTX 500?
35: Hindi na nalang subong imo sugar.
34: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
37: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
38: Kadaragsa nga punggot,
39: DTX Beauty Soap.
38: Magaspang nga panit,
39: DTX Beauty Soap.
38: Gala o magputi,
39: DTX Beauty Soap.
38: Puro katol-katol,
39: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
38: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
40: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
41: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
42: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
43: Ka K5139 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon na K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. DTX 500, mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500, nagabato sa oxidative stress, no? Packed with antioxidants, kaparehos ang flavonoids and polyphenols na nagaprotekta sa aton sila mga cellula kag digestive enzymes from damage caused by free radicals. Maayo man para ma-manage ang aton sila blood sugar level. No, nagabulig control sa aton sila nga sugar. And nagapromote man sa detoxification and mahimo makabulig sa pagpanubo sa aton sining blood pressure, no? Nagabulig, no? Sa pagprotekta sa aton sining memorya. DTX 500, mga ka-K5, the superior antioxidant nagasupport sa aton sining general well-being. 14 pesos per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Ka-K5, mamati kita sa unang abahin sang aton sininga drama, The Gilbert's Story, sa mga pinanid sang gugma or The Pages of Love.

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Break na to. Ako naman di ba bulusin mo?
1: Ate, sige tola. Salamat kita.
0: No problem. Pagkatapos mo, ako naman layo na.
1: Ate, sige tola. Gutom-gutom lagi, kuya.
0: Sige tol.
2: Sige mo tola.
1: Ayos tola. Ba? Sigat. Ato siya, oh. Nag-aulat siya sa akon sa lamisa. Ano naman ang ginabuhat sang buha ngayon, man? Kag... ginpay-pay niya ako. Ara na!
3: Oh. Babe!
1: Babe!
3: Pungko na diyo! Ariyo, gindalan ko ikaw sang nilaga na baka para may energy ka man karon.
1: Salamat, kid, babe, ha? Nagpagamo ka pa.
3: Ay, sus! Ah. Ara ka naman, imo ya. Ay, oo, galit, babe.
0: Babe?
3: Mga 1 month, gid ko siguro nga hindi makapakita sa imo.
1: Bah. Kagaman, babe.
3: Eh, may training kami, abi mo.
1: Ah. Amo gina kong Teresa, may mga course, babe mo.
3: Oo, babe. Mayo naman akong makagraduate na ko, ah. Kag makaubra.
1: Kag kung makaubra ka na, babe. Basi
3: mo lang. Ops, ops. Kabalon ako sa ihambal mo, babe. Kabalon ako na. Kabalon ako sa ihambal mo. Babe, no. Hindi matabo ina. Huwag palang gata.

0: Tol, tawag ka ni manager.
1: Nga man ko no, Tol.
0: Basta, katuin lang to.
1: Ate, sige, Tol.
0: Ano naman na yan ang kinanglan ni Sir Sakon man? Aras sa may kitchen, no? Igatindog.
1: Sir, excuse me. Ginpatawag mo ko na ako, sir?
2: Yes. Gilbert Kwan, diretsuhon ko na lang ikaw. Next week, may new branch opening kita. Dito sa South. So, need gidito ang isa ka team leader sa dining area.
1: Sir? Kalayo ba? Basayawan ko na sir sa bihay-bihay, sir. Basi maliit pa ko.
2: Hindi ka magkabala ka. May free accommodation dito. Good for 1 week man lang. Kaya ang mga new hire, dito need gid naton nga i-train eh. Okay?
1: Okay, sir.

0: Hello, babe. Kamusta ka drastic na trainingan mo?
1: Okay lang, babe. Ari, medyo kapoy lang. Ikaw, kamusta ka da?
0: Okay lang, babe. Ari, medyo kapoy man. Ay, ugali, babe. Sa buwas, line ko nga branch ma-assign. At temporary man lang.
1: Ha? Sa din, babe.
0: Sa kwan, babe. Sa south.
1: Ha? Sa south? Ay, sa diin nga, south. Kay da ka damo man sa syudad dito.
0: Basta, babe. Ihambal ko lang sa imo kung ato na ako dito. Okay?

0: Ansa po? Kagwala gitsang kurong nakakita sa iya tungod sa kasako. Nagadinaguso ng mga tao. Ay! Kag may upod siya ng babae nga nagatalikod. Ah, ako na lang ang maserve siya. Palapitan ko na lang siya. Ah!
1: To. Kaya naman gin-order naman. Almost 30 minutes na. Gutom namin palang kakoy. Hindi ba, honey?
2: Yes, honey.
3: Hindi?
0: Ikaw? Anong ginabuhat mo, Drake?

nga pinanid sang gugma or the pages of love. Ka K5 ang drama ngayon sini nga nabatian gindulong sa aton sang kaalwan sang kanami turn nga kape DTX coffee mix. May ampalaya, chia seeds, and the sugar cane extract powder. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, bestseller ng herbal coffee sa mga butika, sa Rojas City, kag syempre sa bilog ng kabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Tinabatian nyo ga ang first part sa aton sininga drama. Si Gilbert, nga may nobya, palangga-palangga giniyang katama, pero ginasakit lang ang iya sininga balatsyagon. Sa second part, mabalaan nyo na no? Kung ano ang ending no? Sang sining love story ni Gilbert sa babayi nga tuman gid niya kapalangga. Ang budlay nga daan kung ang imo sini nga mauyabala inang damo sang pagkinahanglan sa lawas, damo sang pagkinahanglan sa kaugalingon no, masyado ka ambisyosa, masyado ka social climber na to the point bala no nga ibarakang dira ang monarkiya no, para masunod ang luho, para no maangkon ang mga bagay no nga gusto no. Why na ya pakialam ah kun monarchy ang kapital. Why na sang pakialam kun ang lalaki nga iya sining karelasyon no masakitan or mainsulto sa iya sininga ginabuhan. Muna ang kasaysayan ni Gilbert mga ka-K5 kag ang kasugpon nga ina sang drama mabatian karon no sa third wave sang aton sininga palatuntunan. Maayong hapon sa mga nagatutok ka K5 dira sa dining location ni Tita Ruby Subongman dira sa Seminary Lawaan no. Magandang hapon sa mga nagbisitahan dira no ni Tita Ruby Gonzalez no. Manayanaya nga hapon sang Biyernes kahapon mga amuni oras madulom ang kalibutan no, nagabubo ang ulan. Ah, nagligad to kaling adlaw yan no. Kahapon daw nagdulom lang pero daw wala maginadayon ang kwan. Nalipat ko. Ano? Kahapon ba to or nagligad nga adlaw? Ano daw nagligad lang tong adlaw yan no. Kagkahapon pagid na kahapon. Kaya natandaan na panumdum ko kuis nga sang gamitin kita sa pihak daw wala man to ulan eh. So mga alas 2 to nag-ulan gali. Mga 3 to 4 daw nagtahaw na. Anyways, ka K5 ginatamyo mo naton sang maayong hapon. No? Again, Ma'am Gianna Amvol Siloso, Rowan Buendia Alunsagay, Ivan Shudad, Ma'am Dolores Abilarde, Robert Agase, Ma'am Rosalia Berry, no, hello Ma'am Rosalia, shout out dira sa Pinya Maayon Family Dapulase. May hapon misi nagapamati kami sa Tambakulasi from Ma'am Liza Barrientos. Thank you ma'am. Romelo Apanitan, baw may ara mang kusina nga nauyab ma'am.

0: nauyab nga ng damo pag kinahanglan.
1: Inunto! Ito!
0: Pupagwapa si Miss Ava. Greetings from Balogo, Pilar. Sinaon Cayetano Michael. Na-stress pa ni. Ano na lang kung wala ko ng stress ka, nakatakod ko sang akon amimilok. Oh, na sobra ko ka-stress mo. Why na ko katakod sang akon amimilok? Ano, tawa niyo ba lang mata ni Miss A kung wala sang wala ko eyelashes, oh? Doon na puto na ko nga in-check. Namayayo ko, nakabutang ako sang akon nga cluster lashes. Kaya daw nagkadako-dako ang akon nga mata. Ay, natawa ba lang, oh? Na daw na puto ako nga in-check, yaga. Miss A Patamyaw, happy birthday sa akon hinablos nga guwapa, Trisha Dorado. Thank you, Miss A. Uy, birthday ni Trisha, daw saan ulang to siya nag-anuno? Yes, last year, na-invite ako ni Nang Chuchi, no? Sa iya sila nga 18th birthday. Unfortunately, wala ako maka-attend kay may event kami dito sa Bacolod. Daw, sa mascara event to yata namon. O nagpadulong yata ako sa Dumaguete. No. Yes, o nagkado ako sa Dumaguete. Trisha Dorado, ay baby girl, paninamon sang una, Ma'am Gianna, ang Veseloso. The pretty Trisha Dorado. Happy, happy birthday! Hindi na ako naguro pag i-invite ni ng Chuchi. Liwat kay wala man ko nagakadto. Ay, firme lang kuya Abi. Natatamaan nga out of town ako ya Ma'am Gianna Amvel Siloso. No, bongga to ang kay Kwan. Kay Trisha nga birthday sang last year, no? Sa pagsaulog sang iya sini nga debut. Anyways, no? Sa Dorado family, kagkay ng Chuchi man, no? Shout out dira. Daw ga kalipat-lipat ka man, Miss Akag. O amo ni basta nag-diet-diet kita bala, ma'am. Kag basta gani, nagbuga ako sang kalayo. Amo na nagakalos na ako. Bisa da, nagabuga man sang kalayo ang dragon. Basta gani, makanobya ka sang babayi nga maluho, maluha, kagid. Kinahanglan sila iya, paldo, kagid permi. Hindi magid siguro boye trote, depende, no? Ako ha, mahambal ko nga hindi makuyasang ano, hindi makuyasang rich kid, no? Pero somehow ginasunod ko man ang akon sini nga mga gusto, akon sini nga mga luho, pero ginapanimakasan ko, no? Wala isang tawo nga nagakuan sa aton, nagaduhol sa aton. So, kumbaga ginakonsider naton ina nga reward, no? Para sa aton sini nga kaugalingon, no? Sa aton sini nga pagpanrabaho, pagpang-empleyo, no? O pagiging empleyado, no? Once in a while, deserve man naton, no? Nga makabakal sa mga bagay nga gusto naton, no? So, may mga babae yung madayaw. May mga babae yung gusto is puting permi, formado permi. Pero ina, no? Ina nga mga bagay, ila ina yan na bakal or na-acquire, no? Pinaagi sa ila sininga kaugalingon nga pagpanimakas. Iba naman ang babae nga mahayang lang. No? May mga babae naman nga maluho pero hayang lang ang nabalaan. Di ba lang Ma'am Elnora Avelina? Si Ma'am Elnora ni ang ano? Si Ma'am Elnora ni permiga apin sa akon. May mga duha ka klase nga babae. Duha ka klase ang madayaw rather nga babae. Babae nga madayaw pero gabaka-baka, no? Para maangkon ina ang mga bagay-bagay nga gusto niya. Or babae nga madayaw nga ang kapital monarkiya. O tani, nagkita tato Miss A. Amo gani Ma'am Gianna Amvel Siloso. Managapinanumdum na paman ko last year sa pag-send sa akon ni Nang Chuchi sang invitation kung ano ang akon nga isuksok kay daw bunggahan ang debut. I even messaged my friend, no, nga isa ka salon owner, kay na-mention niya man sa akon, Ma'am Gianna, nga invited man siya. message kung siya nga, dito ako maingod sa iya. Kay daw giningod kami ang mga media practitioners, wala nga invited. No? Di mga ano ato yan, mga maton o mga brusko buod sa lingon, mga lalaki. No? Galing kay... Wala gid ko to naka-attend kay tungod gani no, may mga bag-o nga schedule nga ginsend sa akon nga need gid na akon kadtuan. Maayong hapon man kay Sherry Ann Acebog Unarse. Hello darling, magandang hapon. Kiss lagpok dala kay Babyland. At 58 minutes after the hour of 1, magbabalik ko tayo pagkatapos ng aton siring commercial. Stay tuned kay K5.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Jose Benlot, 57 akong edad.
4: Ano kinabatsyag mo sa kuna?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
3: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso Hibaloon Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
6: Ang hyperuricemia, Sir JP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
5: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
6: Yes.
5: So,
6: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
5: Okay.
6: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So para hindi magsakit imo joints, pirmi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Pero may na mo ginabalik-balik nga, inom giga DTX 500, may TC or priorcy kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sa may matabo nga gouty arthritis.
5: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kung masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
6: Two-thirds sang purine sa lawas sang tawo ang endogenous.
5: Aha. Uh-huh. Mini ara sa sulot.
6: Ara sa sulot.
5: No?
6: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
5: Correct, ano?
2: TTX 500!
7: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
5: Kanos ama ka nag-start og inom og DTX 500?
7: Mga duha pa kasi mana kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
7: Pagyud ka sab.
5: Duwa ra ka sab. Yun sa manong pag-inom.
7: Multago gabi eh.
5: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
7: Oh.
5: Ya pila na may sugar nimo ron?
7: 126 na lang taw kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
6: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
5: Oh. So minimum lang siya galing.
6: Tingala kang iban nga palakaon gidya karni. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay.
5: Oh.
6: So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pagka mitisi kag purisi, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
5: ga
6: produce may uric acid imong lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
5: Ti amo na da.
6: Gadamo nang uric
5: palakaon
6: acid.
5: Palakaon ka tina isang manok. Kanuha, isaw?
6: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
5: Oh.
6: Likawi ang gout arthritis kag kidney stones. Uh-huh. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas, kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500 Sir Boy, sige inom nimo sa Mighty C, sige inom mo Pure C, ga prevent nga dali ka matigula. Ga bata nga gabata ka kung ga inom ka DTX 500 kag Mighty C because of super antioxidant sa sini nga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
2: DTX 500!
8: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kag pag dasig makapot.
4: Anong advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
8: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto hindi ka mong hinulsol, proven and tested.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Lubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
11: Mabagat, mangabot ka.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics! Gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabuling sa pagpanami isang digestion nagpagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang dyan. Mag-Klinika for Biotics.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Kina tong score ganit?
13: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
15: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
19: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
14: Performance mo bala? Maluya na?
2: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, musta po lang agabi pre?
20: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
2: DTX 500.
22: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabaskog, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. May D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sport Biotics.
7: Pungod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Dina kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka magino.
11: Sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagoginapatsyag.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ogali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend the food superman for men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
8: Extend the food superman for men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang hugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
8: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: Hey Jolin, 1 or 2:13 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng istasyon na K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, mga ka-K5. Produkto ni Dr. Ramil Uy kagsang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ginakabig natin ini mga ka-K5 nga The Natural Antiviral Specialist. Himo sa kombinasyon sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. Gidesenyo para masuportahan ang aton sining overall health and immunity. No? Ang extra virgin coconut oil nag-provide sang healthy fats. Nagabulig sa aton sining lawas nga i-absorb ang fat-soluble vitamin D3 kag vitamin A effectively. No? Bulig modulate sang immune responses. Pinaagi na sa pagsuporta sang aton sining mga regulatory cells kag naga-prevent sang overreactions like excessive and inflammation. No? Maayo man ang Clinica D3 Bio mga ka-K5. No? Kay superfood supplement, no? Maayo para mapabakod ang aton sininga tulaan, no? Para madasig bala ma-absorb ang sa aton sininga lawas ang calcium, no? Para ma-maintain ang aton sininga bone health, no? So tamo-damo sang benepisyo para mangin alerto ang aton sininga brain cells, no? Para sa aton nga brain health, the best Clinica D3 Bio. Para ma-manage ang aton sininga timbang, no? Klinika D3 Bio. Kag madamo pagid nga mga health benefits ang imo sini nga makuha kun ini ang imo sini nga gina-take regularly. Klinika D3 Bio mga ka K5 14 pesos sa per soft gel. Pamatian nato ng kasugpon sang aton drama The Gilbert Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Catherine, ngaupod mong lalaki ngayon eh. Kaghanip ang tawganay ninyo.
1: Excuse me. Kilala ko ikaw mo.
0: Yes, sir. Kilalang kilala ko siya. Nubya ko siya.
1: Oma. Honey. Matuod mo lang ginapanghambas ang waiter ngayon eh.
2: Honey, ambot. Wala ako makahibalo. Natingala mang gani ako eh. Pasi ko na same kami tsura sa nubya niya.
0: Oh, home.
2: Catherine. Sir, sorry kid ha. Hindi ako si Catherine eh.
0: Ano?
1: Oh.
0: Hindi pwede nga mag-iskandalo ako, Dre. Tungkol o duty pa ako. Ano buhaton ko? Grabe ka, Catherine. Gindinay mo ako.
1: Oh, honey. I-take out na lang in-order ta. Kinugay ginami. To. Liyo lang ko take out sang order namon.
0: Yes, sir.

0: Gininto lang niya ako. Wala siya siyang huya. Kasakit. Grabe ba? Wala niya ako makilala. Kagit pagkahuyan pa niya ako sa tigulang nga to. Hindi pwede ni. Anong imuod ko? Tawagan ko siya. Kagabay pa nga sabto di ang tawag ko. Oh, ang cellphone ko.
1: Hello, babe. Babe, sorry kanina, ha? Hindi ko intensyon na to. O galing, nabutang ako sa tunga-tunga eh.
0: Sabtang pamangkot ko. Sugar daddy mo to?
1: Ay, babe, gusto ko man tanihambal sa imoy na, ano?
0: Nga na imuwinis ako na? Abi ko na training ang kantoan mo.
1: Babe, gusto ta ka maistorya personal. Gusto ko ipahatag sa imong ang tanan. Makadto ko dira subong. Makadto ko na subong sa imo. Please, babe. Mapahatag ako. Budlay explain sa phone. Please, babe.

0: Babe. Thank you. Thank you, ginahampan mo ko. Magpati ka. Wala ko sang luyag sa iya. Ay, kukuan eh. Kinahanglan ko lang siya tungod. Tungod kabalo ka naman sa tuition sa eskwilahan ko. Grabe ka, mahal nga kurso. Kadagiho, gasto.
1: Pero nga, kinahanglan mo nga buhaton, ina. Insulto, ina, para sa akon, babe.
0: Babe. Basta, ginbulagan ko na siya. Naginalsal kita ko sa ginihimo ko sa imo, babe. Promise. Hindi na ako magliwat, babe. Promise. Kwarta lang ang lagas ko sa iya, babe. Kwarta lang. Can you please?

0: Tol.
1: Buhay ta, Tol.
0: Buhay ta, Malalanay. Sakit na ganyan katamang pusog-pusugan ko sa sige pakadupakaryo. Grabing customer, Tol. Tugdamo.
2: Oo, Tol.
0: Siyempre, kabalo ka naman. Pista subong eh.
2: Ay, gani man, Tol, no? Ayaw, gali. Wala ka kanto si babe mo sa store, ha? Doon dito mo siya, pero may nagpanyaga sa store eh.
0: Busy sila ko na, Tol, sa mga growth project nila.
2: Ay, gali ka? Eh, di graduating man ganaan si babe mo eh. O, oh, dito to, ha? Dito ko po, kung ano yun?
1: Ay, kaya, naka-relaxin man ito, Tol, ba? Naka...
2: Ba? Tol?
3: Tol, nano ka?
2: Hindi ba lang siling mo busy subong si babe mo?
3: Oo, Tol. Wala ganyan niya ginasin ang mga chat ko eh. Pag-aaman ako.
2: Ato siya, Tol, ho. Nagatindog siya sa guwasang salakyan niya pula nga nag-park ho?
1: Hindi. Di ba lang? Siya maturin na, Tol? Hindi. May nagwa ang lalaki. Kag may bit-bit niya pagkaon. Kaginalukan siya.
2: Uy, lo.
1: Nagsulot sila dahil sa salakyan,
2: Tol. Nano to, Tol, man? Nagalukay sila, Tol, ako. Grabe ba?
1: Hindi pwede ni, Tol. Dari ka lang.
2: Tol, magaligid na, Tol!
1: Nagligid?
2: Tol, matang ka, Tol!
1: Sugar daddy mong upot mo.
2: Tol!
1: Subong, lain naman.
2: Tol!
1: Arin yung ganay.
2: Catherine! Sapat ka! Catherine!
1: Ano ba nagkaas si babae ko? Itulong niya ako sabta ginasarado niya ang winch sa salakyan. Wala sa kunyang ang klase babae. Hoy, Catherine!
2: Tol! Tol! Tol! Tol!
1: Inaapo mo ko sa lagasin mo, Tol Gilbert, ba? Tol, grabe ba? Gintulo ka lang ni babe mo kag... kaginsiradaan ang windshield sa salakyan nila kag... dadaga pang insulto pa nga nagkakadlaw sa imo, Tol.
2: Kabalan siya, Tol. Kaduha niya rin ang ginimo sa akon. Kaduha na, Tol. Adibal ka, Catherine. Hindi ko naging siya mapatawad. Hindi ko naging siya mapatawad sa ginimo niya sa akong, Tol. Hindi na!

Makadua na ako giniinto ni Catherine. Grabe kasakit ang nabatyagan ko sa mga tinion nga ato. Gintawgan ko siya dayon, pero wala siya nagasabat. Sa imo, Catherine, kabay pa nga nalipay ka sa ginhimo mo sa ako. Ginpalangga ta ka kaginpatawad, pero nahimo mo gihapon na sakito ng balatyagan ko. Kung magkita ay taliwat, siguro, panahon na lang ang makahambal kung bala, mapatawad ko pa ikaw. Sa subong single, gihapon ako kag nagka-focus sa akon obra. Madamogid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Gilbert.

0: News FM.
1: Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang G3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: G3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C, 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C.
8: Babaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid-uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
17: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
19: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
18: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Bakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
8: Magalingin pala ang imong nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagkapanubo.
8: Sang imong blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
8: DTX 500 Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
8: Mighty C,
10: mabaka nga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
12: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing.
18: Luto na.
17: Ang labahan.
18: Nakasampay na.
17: Ang uniform ko.
18: Naplansa na.
19: Ganito ako.
2: Tigasi.
19: Tigalapa.
2: Tigasay.
19: Tigaplansa.
2: Sa araw si Missy ang masusunod.
19: Sa gabi,
2: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
2: ang extend
19: supplement for men.
2: Lourdes,
19: tapos ka ng maligo?
3: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend food supplement for men.
2: May maca
19: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
2: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men.
10: DTX 500.
7: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
10: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver.
18: pressure ng galing ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isang kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
20: D3Bio!
21: Ang D3Bio!
20: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
20: Yung may D3!
21: Mabakas, mga butika!
20: D3Bio!
22: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
20: D3Bio!
21: Ang D3!
20: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
20: Yung may D3!
23: Kasakit ang tiyan?
24: Max 4 Biotics!
23: Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan?
24: Max 4 Biotics!
23: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
24: Para healthy ang tiyan,
23: mag-klinika!
24: Spore Biotics!
23: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
24: Klinika Spore Biotics!
25: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
26: DTX 500.
27: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
28: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
27: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
26: Wow. Sugar.
29: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
29: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nang normal, ng dread na.
29: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
32: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
33: Hey, darling, 2:37 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng estasyon, K5 at News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagalingawan. Si anong ma-advise, tabi? Kay Gilbert? Advice patatun kay Gilbert nga. Klaro naman, no? Anong dapat himuon? Ang himuon ni Gilbert, amo nga mag... amo nga batunon, no? Nga hindi na nan iya kaya baguhon ang iya sininga nubya nga eras-erason.
34: Ito!
33: Nagatag na sa chance. Nahimo na niya magpatawad sang una. Pero nang inhabitual na ang ginahimo sang babayi, nga pagbiniga-biga.
34: Ito!
33: Namihasa ang babayi kay man, siguro, no? Ang pagdahom niya nga, langga-langga, mako niya ni darling ko Gilbert, hindi mako na niya, kaya bayaan niya, ganihimuon ko lang niya kung ano yang ako na gusto niya, bisan mag-veka pa ko sa iban, diba tunom ako nagyapo ni Gilbert niya,
34: di ko niya
33: ito, gano? Ginataga na ni Gilbert sang tsansa, ukon oportunidad, ang iya sininga nobya. Matapos atong una nga insidente nga iya sini nga nadakpan nga may upod nga iban nga lalaki, sugar daddy. Pero natabo liwat ang kasubong nga sitwasyon. Eh, hindi ka man niya Gilbert obligado nga inabalang i-prove ang imo sini nga pagpalangga sa babayi. Hindi ka obligado nga nga purbahan ng imusin ng gugma, pinaagi sa pagpatawad sa iya sang sulit-sulit. Ano na iya? Tinunto na iya?
34: Tinunto! Ito!
33: Ang bigger issue sa sitwasyon ni Gilbert kag sang iya sining nobya is not just the other men. It's the pattern sang ginatawag nga dishonesty kag betrayal. Ang isa ka relasyon, mga ka-K5, hindi na siya basta-basta ma-repair. Pinaagi sa pagpatawad lang sang isa ka tawo while the other person continues doing the same thing na tinunto.
34: Ito!
33: No? Mayo lang gani ang babayi, hindi sang pinta si Gilbert. Maayo wala siya to ginuno, why siya to giniskandalo, why siya to, di ba lang, ibang nga lalaki, nagagwa ang pagkabayo nente, kung matouch mo ang ila, sini nga ego. I-deny mo sa public, i-deny mo sa ibang nga tao, ang imo sini nga nubyo, ang ibang sini nga mahuramentado. Pasalamat, ganyang babayi nga si Gilbert, kalmado nga tao. Kag may respeto siya sa iya kaugalingon nga hindi siya magpahuya-uya sa publiko tungod lang naging tunto siya sa isa kababae.
34: Tinunto! Ito!
33: Gilbert, deserve mo yalangga, no? Sang matarong nga babae. Deserve mo yasang babae nga may respeto sa imo. Sarang magpalangga sa imo. Nga wala sang mga kondisyon, no? Sarang magpalangga sa imo, bisan pa may kulang pa sa imo. Bisan pa may iban nga tawo nga sarang siya tanyagan. No? Sa kung ano-ano dira nga bagay. Kung palangga kaniya, hindi siya dira masilaw. Subuot silingon si na Gilbert, hindi ka nakakinahanglan magpangayo sang advice. Balaan mo na naga. Balaan ko nga sa imo sinihuna-huna. No? Balaan mo kung ano ang dapat mo himuon o galing. Kaya syempre, di bala, nasakitan ikaw. Kagpalangga mo gin siya. Pero langga. No? No, ginalangga-langga. Tanaka ha? Kaya para magpati ka sa akon. Hindi siya ya. No? Ang babayi para sa imo. Kaya kung palayunon mo lang na, mahatag ka naman sa chance. Patawaro mo naman siya. Daw ginimo ko lang na niya. Yang nga, hampangan. Ginimo ka niya nga komedya. Oh. Ganimo ka niya nga joke. Kagimuon niya lang na iya, no? Tubtub sa katubtuban. Ang gusto niya, tungo. Kumpiyansa siya nga palangga mo siya. Kag anytime na gusto niya magbalik sa imo, batunon mo siya. Kay man, no? Kita niya nga, sorry for the word, tanga-tanga ka na balaga. So, amo na nga ginagamit na nato nga daan ng mga terminology nga ina para mabuksan ang imo sa nga paminsaro. Mas maayo na lang daw nga tampaon ikaw sang masakit nga kamatuoran sang sa i-comfort ikaw sang kabutigan, no? Guys, bilin na ta kamo sang matahom nga ambahanon, ha? Still watching, gihapon Miss A, samtang mabasa ko gali sa inyong comments. Still watching Miss A, samtang aris sa kamaisan nga nagapanit kaya para maipangbayad naman sa balayran sa eskwelahan. Bisan mainit labang laban lang para sa future. Oh, so admirable gadyang akon nga langga. No? Thank you sa paghatag inspirasyon sa imo kasubong nga mga kabataan kag estudyante. Ang Atsla Eugene Billiones. Ina nga kabudlay may mga reward gid na sa ulihi. Man gatangis, bayai bala, damo da babayi mas pa sa iya. Pili agwapa ang batasan maayo tagaan kabalasang 1k lalaki sang kwarta kun wala baylo. O, tuhugon kanya anay kag amo ang paghatag kwarta sa iya. Na, bali Ma'am Elnora, oh. Good afternoon, ma'am. Hello, Ma'am Rena Wakas. Oo, Miss A, apinan ta kay paborito kita kag maayo man imo personality. O permado, formado pero imo background hindi maayo kun gapangilkil ka malang sa mga lalaki nami imo lakat-lakat sa dalan pero ginapatawan ka lang sang iban, correct? Maputi-puti ka tuod, aesthetic ka tulukon. Sunod-sunod kagid sa luho pero may mga mata nga nagatulok sa imo kag nagagisingisi no sa ila sila nga pinsar baw na rumpag niya ang imo banggirahan. Ano bo na ang tulok sa imo sang tawo, hindi ka naya gwapa, hindi ka naya sexy sa ila panulukan kundi para sa ibang mga tawo no nag nakaano sa imo, nakakitkit sa imo, no? Ano ganyang hamba sa kanta? Kalapating mababa ang lipad. Inabalang para lang no, maka ano ka? Maka tupong ka no sa iban. Nga tawo o kontinuga, himuon mo ang tanan-tanan bisan pa nga balaan mo nga sala. baylubanga, patad sa monarkiya, no? Ang tanan nga bagay, no, presabi wala pa na nimo na ang konsubong, no? May mga timeline, no? Kung wala pa sa imo subong buot sa lingon, no, need mo pa magpanimakas, need mo pa mag bakabaka. Kay wala man niya sang bagay nga ginahungit nang sa aton sang libre. Tanan na dapat aton gina timakasan mga ka-K-5. Kag hindi ka man naguro mangin proud, no, kung ang imo siniya nga kung anong may ara ka tungod lang sa easy money balaga. Anyways, kita nai kita mga ka-K5 sa Lunes, sa same time, 1 to 3 p.m. Hindi ka mo makalipat, magadto ka muha sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Alas 5 pa na sila gasarado. Kung mapauli ka mo to sa inyo sining ginikanan or sa inyo sining balay, baklin nyo man si nanay kag tatay nyo sang DTX Coffee Mix. Kay maulanon subong ang panahon, no? At least kung malamig, mga ka-K5, may ara sila sang pampainit sa ila sining atsyan or sa ilang alawas. Ang kanamiturn kag healthy nga DTX Coffee Mix.
0: Kanamiturn!
33: Kag kung may sulusubra, dira, nang iti bakal ka mo sang suplemento para sa ila. Kag para man sa imo, no? Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Saliwat, my name is Miss Aka K5 Amy Orleans Birondo.

0: News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: DTX 500!
7: Katalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Ang dinamit na gitsa akong nga mat.
0: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.
17: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kulaga mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulo

0: ang doctor Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: Virtual Pag-ibig, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
7: let's go with the flow.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

Sabik ng mahalikan, mayakap kat masayaw sa ulan, ng mundo'y gagaan.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, lasing ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ito masul sa barangay
6: po. Anong ginabatsag mo sa
5: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DTX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lourdes Maglukot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
15: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalitan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Dietrich Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Dietrich Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: Dietrich Bio, ang Dietrich yung may Physio. Ang Physio yung may Dietrich. Dietrich Bio, Dietrich Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa Dietrich Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: Dietrich Bio, ang Dietrich yung may Physio. Ang Physio yung may Dietrich. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Di na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
0: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dalmi kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5. News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa aton drama sa kaginan. Ngayon yung kinmakuhan sang leksyon, yung ginating uluhan, rehas sa kasaysayan!
1: Namit B.

asawa ni Carlo? Ari ko na siya dili sa eskwelahan? Kag kung hindi ko ako nagpakita siya, kag mag-istorya, makadto siya sa school administrator para i-report ako? Anong imuon ko siniman? Traidura nga Mira. Wala naman nagasapak sa ako, no? Lagi ko isang kapak... Lagi ko isang kakampisin eh. Hamayo pa taugan ko ni si Carlo. Kagpaybaloon ko nga ari ding asawa niya sa eskwelahan. Diyos ko, muyaan kita ko din sa eskwelahan kung matabo mo. Kagbasi, masuspended gig ko yan. Hindi ko yung magsugot kung matabo, ina. Hindi ko yung magsugot yan. Ay, umanda kang gaga ka, taga-uma ka. Tagawang ko nalagi niya si mong bana mo, mong. Agawang ko nalagi si mo si Carlo para mabalas ko yan. Agawang ko ganyan bana mo! Lakan!

0: Alma? Ano man? Abi ko kuno okay na. Ano pa kayang gadgad mo na nagkadto kapagid sa eskwela ni Yase? Ha?
1: Tay kabalo ko nga hindi ka gid maguntat kung hindi ka mo magkalawian. Hulat ka da, ha? Kay unahon ko anay ni Kirida mo. Kag ikaw ang idasod ko.
0: Be.
1: Umanta ka. Umanta ka. Iyako sarta ka. Nakabati ka. Ipapriso ko ka mga duha sa Kirida mo.
0: Be. Alma. Hindi kit paghimuhan na. Mapatay kita tanan sa gutom kung magpahalin ako sa serbisyo. Nakabati ka. Oo, sige. Puli. Maestro, yanay kita katwa. Ipapahilang bala si Yase. Wala siya sang sala. Sige na, sige na. Puli na, Alma. Magpuli ka na, ha? Daya, abi, magpuli ka na. Anong gusto mo, ha? Malaw na ko kag ihatag ko sa imo tanan? 100 mil? 300 mil? Hambal lang. Kay para wala na bilhin ang sweldo ko kung may dako na kong alon. Kag para wala na ko sang igasto sa babae ko. Ano sa imo? Haday? Day na ano ka man imo man? Kung ako naabla na yan, tis ka maghimo sang isa kabutang. Kung anong bungahon sila? Na ano ka man imo man?
1: Nga ikaw ha, Carlo? Nakadumdum ka kung anong bungahon sa pagpanginbabayin mo sa mga buhita, ha? Nakadumdum ka man! Antes ka magdugmal sa iba niya babae kung ano palang batsagod ko, ha? Kung may balaan ko nga, may ginatakbahan ka nga iban, ha? Ulo, Ged! Kay kaugalingon mo lagi na panumdum mo! Sakit-sakit ka dyan ginhiwa mo sa akot, Carlo! Sakit-sakit ka dyan!
0: Dahil susuhin na gani! Promise, hindi na ako magliwat. Hindi na gidahin. Kung magliwat, ulangin ko dayon ha. Pasakay ko dayon sa kaso. Day palang ka, tagi kaya. Sorry, kid. Sorry, kid, day. Sige. Kunin mo muna. Mahikog na lang ko, ha. Kung hindi ko magpatawad. Mahikog ko! Tiruhon ko ulo ko!
1: Carlo?
0: Sige. Paalam na lang ataan. Kagpanom dumatay. Nga palang ka, taka. Nakasala ko kis aman lang. Pero kung bugat kin nga maghatag sa akong sa ikaduang katsansa, tapuson ko na lang ang kabuhi ko. Ba?

0: Sporbiotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sporbiotics ka!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
5: Kadaragsa nga pungkod DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit DTX Beauty Soap. Dala o magputi DTX Beauty Soap. Puro katul katul DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
1: K5 News FM.

Salamat. Nadala ni Carlo sa uluulong hangag yung asawa. O kung wala, tapat gig kami ni. Hindi lang kuno ane kami magkita ay nga duwa. Pakalmahon lang kuno ay namon kag among pagkita ay namon liwat. Tumaano nagigutani nga magkita ay kami liwat eh. Nahidlaw na ko sa ginhimo ni Carlo sa sulod sang sa sulod sang lodging house. Namit, be. Ay. Amo lang to galing. Wala ko gid na kaya. Ginpersaya gid be ang pag-penetrate niya. Ay, Diyos ko, Carlo. Ay. Nahidlaw na gid ako maghalok sa imo. Halin sa tiil. Pakadyo sa... I-text ko siya bala nga bakal siya sang lain pagid nga SIM card. Kag kung magpauli siya sa ila, taguon niya lang eh para katawganay kami gihapon. Mabatian ko lang ang tingog mo, Carlo. Tumoy nagalatay dayon nga kuryente sa bilog ko nga lawas. Ay. Carlo. Carlo, gusto ko na gid nga masulit ang natabo sa aton. Oh, gusto ko na gid. Ari mo ay, sendan ko siya blas ang video sang sang nag-akuan ko nga. Tanawon ko lang kung hindi ka magharara kadto sa akon. Ay, Carlo, gusto mo ni? Hindi ka ni? Tan-awon ta lang.

0: Maayo kay naglinong ng pangabuhi nyo. Man kun kis, ang bana kinahanglan gid man nga paagyan mo ang para magtagam, Alma.
1: Oo man gani, Nay. Salamat kay ginpamatud-an gid man ni Carlos sa akon nga nagbag-o na siya.
0: Di maayo. Ugid na. Mapagtilaw.
1: May nag-message sa akon.
0: Do kadamo na haw.
1: Number lang.
0: Ay.
1: Do. Dahil lang gid na yaha kay basahon ko bi.
0: Sige sige. Basi kon. Ha.
1: Day. Hindi mo ko kilala. Asawa ko sang isa man ka army. Si banahon mo nakita. Sa lodging house. Lapit lang di sa kampo sang mga military. Hindi mo na.
0: Alma, ano to?
1: Hindi mo na. Traitor!
0: Alma, anong natanggo? Ha? Eh, sino ang nag-text sa imo? Ano na?
1: Asawa sa isa kami nga. Nga dito nag-aistra lapit sa barracks nila ni Carlo Nay.
0: Ano ko na?
1: Ato ko na dito, estudyante nga kinita niya. Nag-check-in sila sa lodging house malapit sa ila barracks.
0: Ano? Oh, animal. Eh, di ano pag inaulat mo? Sulungan na to?
1: Sulungan, dugid man sila, Nay. Kung sa sining hugada, madumugan ko na gitang kirita niya.
0: Ay! Kung ang nawong sang bighalan nga to,

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Supplement for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juan.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juan.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Dennis Juan.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: Kun padayon gid kay duso ni Alma, legal nga asawa ni Corporal Carlo, mahimo nga magapangatubang sang kaso ka administratibo ang Corporal kag mahimo man siya pasakaan sang kaso kasubong sang bawsi o kon anti-violence against women and children tungod dagtuga sang tuman nga emotional distress ang iya pakikilawas kag pakigrelasyon sa iban nga babay kag mahimo gid siya nga mapahalin sa serbisyo kun ano man ang dangtan sang gamo sang tunga sang mag-asawa. Kortina ang makadesisyon. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamong inga salamat sa wala untat na pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan na mitbi! Apang sola pakimilubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Corporal Carlo Melvin Flores Plotenia, Alma Kagbama, Erna Desina Amiga, Yasi Angeline Buenafe, Nanay Kagmira, Linilia Miranda, Batching Royet, Erjan Liva, kaupod man Sanday Elmer Obaldo kag Kuya Kinit Oy. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia kag ini ang inyong alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mabagat, mangabuti ka.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong

0: Katunawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-Clinica 4 Biotics.
2: DTX 500.
3: Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka?
3: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
6: Ilan itong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap
9: sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica DioFresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
13: Clinica DioFresh.
12: Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men.
16: May maka kag lavo waska.
15: Nga nagapataas ang enerhiya
16: kag stamina sang lawas.
15: Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
7: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Remilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula galgitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 4.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El

0: Mayong hapon, Syudad Sarawas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan El Castigador. Subong adlaw sang Biyernes, pizza 18 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Biyernes nga adlaw mga ka-K5. Thanks God, it's Friday. Kamusta ang atong sining mga kautoran, ang atong mga tagpalamati? Ang atong sining mga biyan nga nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta na kamo mga ka-K5? Maayong hapon gid sa inyo tanan. Diri sa bilog nga syudad sa Rojas, isa ka maayaday gid nga hapon. Sa inyo tanan-tanan. Sa kabilugan nga probinsya sang Capiz, good afternoon mga ka-K5. Kamusta ang aton sining mga kauturan sa bilog nga Western Bisaya? By the way, sa aton nga mga tagpalamati sa lilisuan sa inyo sining maradyo, 100.9. Hindi na pag tanduga pa ang lilisuan sa inyo sining mga radyo, mga ka-K5. Magtutok na diri sa aton sining programa. Diri sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM Rojas. Kagsuman sa aton sining mga kauturan nga gusto maglantaw live sa aton sining programa, sundan nyo lang ang aton sining mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5, like and share. Welcome na, welcome El Castigador Program. Sa gyapon na po diri sa inyo, lagad sa inyo anchorman ka-K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Sa gusto magpa-shoutout, magpadala sa ila sining mensahe diri sa aton sining programa mga ka-K5. Padala nyo na nga lang kay Basahon tani dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Kaginaw, subong hapon, nag-ula naman ang palibot sang syudad sa Rojas. Patsagan mo na gid ang paghuyop kag paglamig sang panahon. Mga ka-K5, kasubong ni karon nga tiyempo, hindi nyo gid pagkalipati kay kanamit mag-inom sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. So ganun, hindi gid pagkalipati ha, adlaw-adlaw mag-DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kay bangod sinang Palaya Extract ngayara sa DTX Coffee Mix. Makabulig ini sa balatian sa aton mga kauturan na nagataas ang blood sugar level. Kag siyempre ma-relax kagid mga ka-K5. Times like this, mag-DTX Coffee Mix mga ka-K5! Ano karon ang matalulupang doon naton ng mga balita, nakalanap ng mga isyo kag topiko. Kalakip na report sa aton sining mga K5 reporter diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador Program. Karon sa mga headlines. Suspect nga naglutang patay sa delivery rider nga si Chester Alagon, nakilala na kagin pasakaan sang kaso. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang. Na-identify na sa Rojas City PNP mga ka-K5 ang suspect nga makaluluoy o kon ining wala gid kaluoy nga mga suspitsado nga naglothang sa delivery rider hasta nga napatay ini mga ka-K5. kining delivery rider kag naga-deliver sa mga parcel nga nagapangabuhi sa insakto, gintubsan pa. Kag tuyo kun tani nga hold upon mga kakipaib. Dugang ang mga balita diri sa ato sini nga pagpangalagad. Wala sang foul play ang kamatayon sa isa ka barbero sakay sa bus nga nagabiyahe halin sa Rojas Bacadto, Pontevedra. Mga kakipaib, ining barbero nga naga sakay sa bus nga nagabiyahe Rojas City going to Pontevedra, ginapahayag nga wala sang foul play ang iya sining kamatayon. Matapos mga kakipaib nga sang nagligad nga adlaw, samtang nagasakay ini siya sa bus alin diri sa Rojas City, may nakadipara sa iya nga daw hindi na maayo ang iya sining pamatyag. Hasta nakaabot dito sa Banwasang Pontevedra, mga ka-K5 kagaginpahayag nga nadulaan na sang kabuhi ining ninabitan nga barbero. Dugang ang mga balita, diri sa ato sining pagpangalagad. Tricycle kontra angkar-angkar nagbunggo anay sa Barangay Lawaan, Rojas City. Duwa ka driver lunsay pilason kagindala sa ospital. Tagang tari karon update diri sa ato sining pagpangalagad mga ka K5. Pero grabe ning impact sang pagbunggo anay sa nga motor or tricycle kag ining angkar-angkar dra sa may Lawaan, Rojas City mga ka K5. Kagab igid lamang natabo ini ang nanabitan nga insidente. Samtang Kapelko nag-explicar parte sa pagtaas sang balaydan sang kuryente. Ano diri mga ka K5? Ang justification karon sang Capiz Electric Cooperative matapos nga madamo sa mga konsumidor ang nag-angal, nagreklamo bangod sang pagtaas gulpi sang balaydan sang kuryente sang Capiz Electric Cooperative. Makan mo ni mga ka-K5 nga ang iban daw halos 40% tinaas sang balaydan sang kuryente diri sa probinsya sa Capiz. Subong lang nagkaginas ang aga, nagpatawag sang press conference ang management sang Capiz Electric Cooperative mga ka-K5. Ano ang ila sining ginisplikar para sa mga membro konsumidor? Stay tuned, diri sa aton sining pagpangalagad. Tagaantara ka ng pagtamo, diri sa aton sining programa mga ka-K5. International Coastal Cleanup Day 2026 pagapatigayon nun buwas ngadlaw tatlo ka coastal area sa Capiz pagatinloan. Mayo mani karon kay ginahiwat ang International Coastal Cleanup Day diri sa aton sa probinsya sa Capiz mga ka K5. May ara sang gin-identify nga mga lugar or coastal area diri sa probinsya sa Capiz nga pagatinloan. Ibalaon ta ang detalye kag dugang update diri sa aton sining pagpangalagad. Pinagi sa report sang aton sining K5 reporter mga ka K5. Dugang ang mabalita, COMELEC padayon nga nagapreparar sa barangay kag SK election sa November 2, 2026 samtang wala pa sang pinal nga desisyon ang Malacañang angot sa pagpaiway sang election. Preparado gyapon ang Commission on Election mga ka K5. Siling sang COMELEC preparahan gyapon nila ang barangay kag SK election nga supposedly hiwaton mga ka K5 sa November 2, 2026. kaman ti ang deadline kung tani o kung pagsugod sang filing sang Certificate of Candidacy para sa barangay kagsanggulian kabataan election magasugod na sa September 28 tubtob Oktubre 5 mga kakay-5. Tigaling ang Senado nagpasar na sang layi aprobado ng House Bill mga kakay-5 nga naga-fix ang term of office sang mga barangay kag SK officials. Gina-extend na ang ila sining termino. Tob-tob 5 katuig mga kakay-5. So kung i-extend ang termino sang mga barangay kag SK officials, malamang mga kakay-5 nga i-postpone ang eleksyon.

0: kay mga tinadlok man silang balon nga ginpa-postpone nila ang barangay kag iskay eleksyon. Kung sa aton pa, in other words, postpone ang eleksyon. Pero ito sila isang COMELEC, hindi pa ni Pinal. Wala pa ang ginpirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung balakin ang lanagi di postpone ang barangay kag SK election o kung hindi. Muna karon mga ka-K5, mga aton istoryahan, Drisa Tocheri nga pagpangalagad. Drisa El Castigador Program. Ini nga balita, builog nga gradulong sinyo sang Mighty C. Mighty C mga ka-K5, the immunity booster. Kung aton sining alawas, nagawatsyag na ginsang sipon, ubo, lagnat. Nagaluya ato sining alawas mga ka-K5. Bangod ka nagahina na ang aton sining immune system. Hindi git pagkalipati mag-inom, magamit ka sang Mighty C. Adlaw-adlaw. Kung nara ka mo sa inyong opisina, balon gid Mighty C, adlaw-adlaw mga ka-K5. Sa Mighty C, mabuligan niya batak kag mapapag-on ang immune system sang lawas sang tawo mga ka-K5. So Mighty C, adlaw-adlaw. Kag suman sa aton nga mga kuturan, sa aton sining mga tagpalamati, sa aton sining mga abyan, nagabatsyag sang komplikasyon sa ila sining alawas. Nagataas ang blood pressure kag sumuan ang pagtaas ang blood sugar level sa lawas ang tawo, sa mga tawo nga mga kauturan naton, sa mga ka-K5 naton nga nagasuprer sang balatian nga diabetes. Ang sabat mga ka-K5 maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Kabalo naman kita nga tikon mahina o kung kulang ang antioxidant sa aton siling alawas. Komplikasyon mabatsyagan gid naton. Kapin pa kung diabetes kita. Dako gining bulig sang DTX 500. Sa lawas ang tao mga ka-K5. So ano pa ang ginaulat nyo mga ka-K5? Sa aton sinima kuturan, adlaw-adlaw mag DTX 500. Sa aton nga mga tag palamati nga gusto magpa-shout out, diri sa aton sinima programa mga ka-K5. Halin sa kay Patrick Matias Robles, ginapa-shout out ang Robles family. Dira sa Pontevedra, sa Lantangan, Matias Robles family mayong hapon. Kagsuman na shout out mayong hapon ka K5 Al from Tristan White Gulay. Mayong hapon sa imo ka K5 Alan, shout out lang kami sa asawa ko kag duwa ko ka bata diri sa Binawbawan Pilar. K5 Alan, salamat gid from Rowan Vendia Alonsagay. Thank you so much gid Rowan. Maayong hapon ka K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from LC Acuña. Thank you good ma'am LC Acuña. Sa imo sining mensahe nga ginpaabot diri sa aton sining pagpangalagad. Mga ka K5 sa aton nga pagpanumbalik diri sa aton sining programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Balikanta ang aton mga ginpang headline nga mga balita, ang ginpang linyada naton nga mga topiko. Kalakip na ang reports ang aton sining mga K5 reporter diri sa El Castigador program pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: June 7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
3: Tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.

0: na sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500.
0: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mytesi or Pure-C nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya na ka-discussion si Dr. Ramil Uy.
3: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali, sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang nga superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Is amo nang mga antioxidant mo ni duksa mo.
0: Oo, sang una mo na.
3: Magresita mi. Hantag lami. ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
0: Grabe no.
3: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
0: Amo na ginahulat mo.
4: The ultimate
3: antioxidant. Dito ko na kasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
2: DTX 500.
1: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow.
1: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: DTX 500.
0: Ang DSE or desugared sugarcane extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc.
3: Correct, Sir JP. Imagine ha, ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
0: Meaning the more kagali ka kaon,
3: the more nga kaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
0: So ang
3: pinuli compound Sir JP ang makita sa mga utanon kag prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lugbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
0: Wow.
3: Ara na, no?
5: Like cancer.
3: Anti-mutagenic,
0: anti-inflammatory,
3: hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinoli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
0: Grabe, no?
3: Especially kung parisan pag siya Mytesi. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonoids.
0: Flavonoids.
3: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang Mytesi or Pure-C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Mytesi?
0: Kung kabatsyag na.
3: Di, may cancer na.
0: Posto,
3: dapat ano? Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang Mytesi. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang Mytesi, tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalap pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mytesi. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
2: DTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong inauna akong panlantaw.
0: So good lang nag-inom ka
6: DTX 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
0: Sa isa ka, adlaw ka pila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
0: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistance. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
12: Sa DGX 500.
10: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
2: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
18: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi pre?
19: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
2: Extend food supplement for men.
20: Tikasin.
2: DTX 500.
21: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho nako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
20: Ew! Yucky!
23: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sa antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500!
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Sa 6 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 oras 3 sa K5 News FM Rojas. Mga ka-K5, diri na kita karon sa paghatag na kabuhi sa ato sa mga ginpang headline. Sa ginpang linya, dana to ng mga topiko diri sa ato sa mga pagpangalagad. Diri sa El Castigador Program. So hatagan, tara kabuhi ang aton ginpang linya ng mga balita. Kini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Sa aton sinima kuturan, sa aton nga mga tagpalamati sa mga ka K5 naton. Nga nagaluyang lawas masami ginatapikan sa nga balatian. Sipon, ubo, trangkaso. Mga ka K5 kagsuma nagka-experyensya sang infection sa ila sininga lawas. Tugaw kondulot dalasang kagaw nga nagatapik sa lawas sang tawo. Ang sabat diri mga ka K5, mag-inom kita maggamit sang Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio makakuha ini siya sang tanan nga klase sang kagaw nga nagatapik sa lawas sang tawo. The antiviral specialist. Gitawag ini siya nga antiviral specialist mga ka K5 ang Klinika D3 Bio. Tinabangod man kay kon ano man nga klase sang kagaw nga nagatapik sa lawas sang tawo, kwaon ina i-remove i-block sang Klinika D3 Bio. So sa aton nga mga kauturan, rekomendado naton para sa inyo mga kauturan naton mga ka K5 ta. Ang paggamit pag-inom sang Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Agod balatian ang aton malikawan. Lilakip ta na lang sa aton sinema kauturan ang pag-inom sang Mighty C adlaw-adlaw. Mighty C the immunity booster. Agod nga magpag-on ang aton sininga immune system. Mighty C, kon malipat ka mo, pwede nyo ibalon, maglakat ka mo, kag madumduman nyo, mag-inom ka mo, pero adlaw-adlaw, mas maayo gid nga makainom kita sang Mighty C. Kag sumuman sa aton sining mga kuturan, agud kompleto ang suplemento, nga ginatawag naton, the Power 3U Supplement. I-Paris na lang ang DTX 500. Adlaw-adlaw mga ka-K5, DTX 500 the superior antioxidant. Dako gini nga mabulig sa lawas ang tawo. Tandaan nyo sang una ang aton nga ginikanan, ginapakaon gani kita sang prutas, sininoy pili na sang prutas, magkaon kita sang prutas nga puno or mayaman sang antioxidant. Sa DTX 500, puno kag mayaman sang antioxidant mga ka-K5. Sa muna ang tatlo ka mga suplemento ang marekomendar naton sa aton ng mga kauturan, agod malikawan naton ang balatian. The Power to You Supplement, Mighty C, DTX 500, kag D3 Bio. Produkto ni Doc Ramil Oy. Sarang nyo ni makita mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo sining lugar mga ka-K5. Kag available ini diri sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa McKinley Street, Roja City, sa tubang lang sang PLDT. Mga ka-K5, diri na kita karon sa paghatag na sang detalye. Tanggin pang headline aton nga mga balita. Una kita, mga ka-K5, sining ginpatigayon kagina sang press conference sang Capiz Electric Cooperative mga ka-K5. Ano ang rason? Ano ang ginexplikar sang Capiz Electric Cooperative? Bangod sining pagtinaas sang balaydan sang kuryente sa Capelco mga ka-K5. Actually, dugay na ni sa nagigad pa niyong mga binulan. Ha? Sunod-sunod na ang pagkakibot sa aton ng mga konsumidor. Ano ay han ang rason diri sa management sa Capiz Electric Cooperative? In order nga masabat ini mga ka-K5, yari ang gamay gid lang nga statement, ang opening statement ni Engineer Edgar Diaz, ang OIC General Manager sa Capiz Electric Cooperative, agod may baluan man sang aton sining nga mga konsumidor kung ano gid ang matudtod nga rason sang gulpi nga pagtimbuok sang balaydan sang Capelco mga ka-K5. Yari, pamatian naton ang pagpahayag ni Engineer Edgar Diaz.
0: Naligad ng tulay, it is because yan ang worsen ang problem sa supply. So, nag-upisay ni Tanan sa, of course, sa naligad mga maayo. Lahat nag-upisa. Until now, there were power plants na still wala kabalik. There were power plant na nakabalik na naging derated. Ang kung sino man sa derated, kung usual na makadeliver 50 megawatt, nakalaputan lang 30. Or mas lupo pa. Wala kung sino man sa duration. Last time we have our press ko niya, nakita yun na ipakita ko lang sa inyo kung na-record yun. Those power plant na aridiri sa Visayas, including sa Panay, of course, Panayayan, amunag sila ang nagsiyap. No? Siling kong hindi namin nagpalik na, pero hindi pa sufficient ang mga supply na naging nag-trigger sa power crisis not only sa island of Panay, but of course, sa Bilog, Bidyaka, Visayas, sa Pilipinas. So meaning one-third the Philippines, okay, so Visayas and Mindanao, yung nag-suprel sa ginasiling power crisis. So that power crisis triggers sa mataas na bilis sa kuryente, particular on that generation. So today, this is an opportunity for us.
26: So umuha ni mga ka-K5, no? Ang initial gid lamang pagpathag ni Engineer Edgar Diaz sa mga ka-K5, nako maglantaw, tisiling niya may ara sang power shortage, no? May ara sang power shortage ilabi na gid sa Visayas area. May power shortage, kulang ang supply sang kuryente So, pagkulang ang supply sang kuryente, mga ka-K5, dako ang demand sang kuryente, bangod sining mga konsumidor nga nagadamo, nag-expand mga ka-K5. Kuno yung simple ang rason nga nagatinaas man ang ginabaligya nga supply sang kuryente sa mga electric cooperative o kon mga supplier. Kita nyo ni kung kisa nga may ara sang rotation brown out. Ako nagpasalamat na lang kita diri sa probinsya sa Capiz. Ha? At least naka-experience kita sa rotation brown out. Pero compare naton sa ibang nga lugar diri sa Visayas or even sa Panay Island, mga ka-K5, mas lala ang sitwasyon dito sa syudad o kon sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Ilabi na gid sa Iloilo, mga ka-K5, sa Iloilo City, no? Ang power interruption sa ilang lugar mas sige-sige komparar diriya sa aton. Ang aton nga rotation brown out, once nga mag-announce gani ang Capiz Electric Cooperative, ang rotation brown out sa mga lugar nag-last lang siya sa mga isa tub-tub duwa ka oras, mga ka-K5. Hindi kung isa gani, hindi na malabutan duwa ka oras, gasiga na. No? Ang kuryente naton diri sa probinsya sa Capiz. Unlike sa Iloilo, kang ibang nga lugar, mga ka-K5, pertiya ang power interruption, prolong brown out, mga ka-K5. So, ang rason sini, bangod sang power shortage, short ang supply sang kuryente. Kulang na ang supply sang kuryente, mga ka-K5. Now, ang demand sang kuryente nagadamo ukon nagadako, mga ka-K5. So kun simple kun dako na ang demand kag kun gamay lang ang supply o kun short ang supply, mga ka-K5, kung nangyatunaan karon sang problema sa balaydan, mga ka-K5. No? Dugangan ko lang na kay kalawig sa explanation ni Engineer Edgar Diaz o kung sang manager, general manager sang Capiz Electric Cooperative, mga ka-K5. Kay pabati tana sa pila naton ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM Rojas.

0: Ari pagid ang isa sa mga yun aton istoryahan. Kalilanggit kami nagapa-shoutout. Mayong hapon, Sir Alan. Nagapamati kami diri sa Tambak, Kulasi, Roa City. From Liza Barrientos. Thank you so much, good Ma'am Liza. Ang Commission on Election, mga ka-K5, ang padayon nga nagapreparar, apisar nga ti aprobado na sa Senado, ang pag-extend sang termino sang barangay kag SK officials, mga ka-K5. Di ang COMELEC preparado gyapon kun imulantawon ang schedule of activities sang Commission on Election, ang filing sang certificate of candidacy sa maabot na nga September 28, mga ka-K5. September 28, tub-tub October 5. Ang filing pala na sang certificate of candidacy. Kung wala sang matabo nga pagpugong o kung wala sang matabo nga desisyon halin sa Malacañang, kung hindi mapirmahan, mga ka-K5, ang extension sang term of office sang barangay kag SK officials, didayon nun gidya ang filing sang certificate of candidacy, mga ka-K5. More than 1 week na lang. Isa na lang kasi man, at isubong weekend, September 18. Sa sunod nga semana, may ari na inis ang bation kita. May mga development na ini nga matabo nang gikan sa Malacañang Palace, mga ka-K5. Kasunod sini, may ara sang panawagan o kompetisyon nga ginsumiter sa Malacañang nga ginahingyo ang presidente sang Pungsod Pilipinas, mga ka-K5, nga iveto ang layi o kon ining house bill nga naga-fix ang term sang barangay kagsanggunian kabataan, mga ka-K5. Subot silingon, ginahingyo nila sa presidente nga i-exercise ang veto power. Ang veto power, gin-explain ta na diri, amo ini ang poder o kon gahom nga ginahatag sa presidente, mga ka-K5, kung i-disapprove niya ang layi o kung hindi. Disapprove, no? Hindi ipagpahanugutan nga mag-exister ining layi nga nag-postpone o kung nag-extend sang termino sang barangay kag SK officials. So, munang veto. Munang ginatawag nga veto power of the president, mga ka-K5. Nga, karon ang COMELEC nagasiling nga ti handa gyapon sila iya kag preparado sa maabot nga September 28. Yes, precisely na bangod man kay wala pa sang pinal nga desisyon, mga ka-K5, ang Malacañang. Pero ti ako iya nagapati ko. Nagapati ko iya, mga ka-K5, sa amuni karon nga senaryo, hindi na niya madayon ang eleksyon. Why takabalo nga tibasi kung ginatisting lang ni karon sang presidente? Kung diin gidkutob ang presensya o kung ang patience sa mga pumuluyong Pilipinhon, kag kung ano gid ang reaksyon sa mga pumuluyong Pilipinhon kung iga-postpone ang barangay kag SK election, mga ka-K5. Siling gani nila, mga ka-K5, ginapatiyog na lang tiyas ang gobyerno naton subong. Ha? Ginapatiyog in the sense nga ti, daw ginadrama na lang ni tanan. Nga balaan man gani nila, nga hindi man magpasugot ang presidente nga may barangay kag SK election nga matabo, tingin paagi na lang iniya sa pagpapasar sang laye nga ang barangay kag SK election term o kon ang barangay kag SK termino nila iga-extend, mga ka-K5. Pero ang kamatuoran ginkuha na niya, gindihon na ni. Do drama na lang ni. Ha? Drama na lang niya nga ti. Ang balon karon ni Lada nga, o pasar ka muda sa Kongreso sang layi, kuno dabi ka mo sa Senado, pasar man sang layi. Nga iga fix ang term sang barangay kag SK officials mga ka-K5. Hindi tala na napagtaguan nga postponement of election. Hindi tala na napagtaguan postponement. Kay kung postponement, makaani pa ina sang negative reaction mga ka-K5 sa aton nga mga kauturan. So fixing the term of barangay and SK officials, ang termino nga gingamit sang Senado kag Kongreso. Drama na lang niya tanan. Isa na lang kasi manaw ang nabilin. O kung sobra na lang isa kasi mana ang nabilin, filing na sang Certificate of Candidacy. Tigina tagaliog man ang Commission on Election. Pero tibala naman nato niya nga way ginman niya sang eleksyon nga matabo sa barangay kag sanggunian kabataan mga ka-K5. Amuning dami naton istoryahan. Sunod naman sunod nga pagpangalagad naton diri sa K5 News FM Rojas. Maayong hapon, Sir Alan from Roda Donato Amago. Thank you gid Ma'am Roda sa imo sini nga pagpa-shout out. Kamusta na kamo dira? Wa na ta oras lang ala na ginangaton sini nga tempo diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa aton sini nga programa. Sa ngalan sa aton sining technical partner ka K5 John Ditoga. So hubon sa aton sining mga K5 reporter, K5 personnel sa K5 News FM Rojas. Sa ngalan sa aton sining news director sa K5 News FM Rojas sa K5 Roldan Federal. Sa ngalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan sa aton sini nga presidente kag CEO sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Happy weekend mga ka-K5. Ini ang inyo alagad ang inyo anchorman ako si ka-K5 Alan Catalan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ug hindi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag nagtining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
1: GTX 500. Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagkikulang? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500! GTX 500!
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. Gin 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-130. 36 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
7: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katam.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akon body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
13: Muling buhayin mo.
1: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
5: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Oras sa K5 News FM, Rojas, 5:31 sa hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: K5 Evening Newscast.
5: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Maria Rochelle Abroad.
4: Ka-K5 sa mga headlines.

sa mga balitang lokal. Visayas, ginakulang sa power supply, dugang 415 megawatts nga capacity ginakinahanglan. Suspect sa pagpatay kay Chester Alagon na tumod na. Kamatayon sang barbero nga nasapuan sa sulod sang bus, wala sang foul play. Samtang Wivra at 2027, paghiwaton sa Capiz. Kag City Veterinarian Office nagpagawa sang bag-o nga requirements sa mga meat dealer. Mga balita ka K5 na kahinabo sa panibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. COC filing para sa BSKE magapadayon sa Setyembre de 28 sa Negros Island Region. Kag illegal contraband, ilabi na ang droga, hindi dapat mapasulod sa mga jail facility. Sino kay DILG Undersecretary Jed Mabilog. Mga dalagkuan ka K5, mga balita sa sulungan sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. COMELEC padayon ang pagpreparar para sa BSKE. Korte Suprema ginamanduan ang Kongreso nga magpasara sang anti-political dynasty law. Kag PPA ginapreparahan ang pagdugok sang pasahero subong nga Bearmans. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. Russia may plano nga maglunsyar sang drone kag rocket strike sa NATO territory suno sa Poland. Balita ka K5 sa patag sang hinampang. Gilas women daog kontra Kazakhstan. Kag para sa aton balitang entertainment. Millie Bobby Brown kag Jake Bon Jovi mag-adopt sang ikaduhang nga baby. Balitang entertainment.

Maayong hapon na Pilipinas, maayong hapon ka Roa City, probinsya sa Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sining pagpangalagad subong adlaw. Sa nga Biyernes, Setyembre 18 tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5 Maria Rochelle di Anon Hebron para sa live inyo kami nga mabatian ka K5 sa lilisuan sa inyong mga radyo siya na .9 83.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sa Pilar kag sa amon sining nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital ka K5 ini ang D3 Bio Newscast. Kag sa karon mga ka K5 diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day. Oras sa Pilipinas, ka K5, alas 5.36 sa hapon. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio. Mga ka K5, Klinika D3 Bio. Mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Ikaw masaming stress, buringot, mamaligan ang ato sa inyong memoria para sa atong healthy nga utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika ng Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5 sa mga balitang lokal.

0: Nagapabilin nga isa sa mga concerns sa power situation sa Visayas ang kakulang sang supply sang kuryente kung ikumpara sa peak demand. Ini ang base sa ginpatigayon nga press conference ang Capiz Electric Cooperative o Concapelco. Sa ginpakita nga power situation for the week afternoon, nga ginpresentar ni Engineer Edgar Diaz, Acting General Manager. Makita niya ang Visayas may power supply situation nga nagakinahanglan sang duga nga generating capacity agud ma-normalize ang supply sang kuryente. Sanding sa presentation, ginpakita ang kakulangan nga yara sa 415 megawatts para sa conventional capacity. Apang mas nagupang kinahanglanon kung renewable variable energy ang pag-abasehan. Nahibuluan ka K5 ang nasambi nga kakulangan sang kuryente, ang isa sa mga kabangdanan nga ginatalakay sa tunga sa nagapadayon nga manual drop o manual load dropping sa pila ka mga lugar sa Visayas. Ginpahayag man sa Capelco nga ang duga nga power capacity kag mga palaabuton nga power projects ang importante agud masabat ang nagaduga nga kinahanglanon sang kuryente kag mapabakod ang stability sang power supply sa rehiyon. Sa pihak nga bahin ka K5, natumod na sa mga kapulisan ang isa sa mga suspect na naglutang patay sa delivery rider nga si Chester Alagon sang Hulyo 28, 2026. Ang suspect ang ginkilala ka kung ginkilala kay alias Amo yara sa legal ka pangidaron kag residente sang Bayo Drive, Barangay Nueva Roja City. Nga subong nagsaylo sa ibang nga probinsya, samtang ang isa naman ang gintumod bilang si John Doe. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., Hepe sang Rojas City Police Station. Iyagin pahayag nga pamaagi sang maidid nga investigasyon kag kooperasyon sa mga pumuluyo. Natigayon na nga matumod ang isa sa mga suspek. Sunod kay tumagdang, kasunod sang pagkatumod sang isa sa suspek, ginpasaka naman ang kaso ng murder sang Setyembre de 14, Siringa Tuig. Payag niya makamig na nga case cleared ang kaso sang delivery rider apang hindi pa close. Bangod may mga pagahulton pa nga matigayon nga mapahulong sa karsel ang suspek. Pagahulton o kung ka K5, dugang pa sa natungdan, kompermado nga robbery ang motibo sa pagpataya. Subong managapanawagan si tumagtang sa mga pumuluyong na may ihibalo sa identity. Sang ginakabig nga John Doe, agod nga dalayon nga makuha sang pamilya ang biktim o kung sang biktima ang ginasinggitan nga hustisya. Sa pihak nga bahin ka K5, sa aton dugang nga mga police reports, nagapati ang pamilya sang barbero nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang bus, Setyembre 15, 2026, sa Barangay Poblasyon Ilawod, Pontevedra, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Kim, 27 anyos, kagresidente sa Barangay Sibagwan, Roja City, apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Malagit sa nasambit nga banwa. Sa impormasyon, nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station. Ginpahayag na nagikan sa syudad ang biktima kag papauli na kuntani sa din una nga nunitisyahan. Sang kaluyos ang biktima nga ginabarukoy ini sang ubo. Makaligad ang pila ka minutos, nanotisyahan sang iban nga pasahero nga wala na nagahulag ang biktima kag kaangay wala na ini nagaginhawa. Rason nga naghinyo ang driver sa mga nabilin nga pasero kung mahimo wala sang may magpamanaog o kung magpanaog. Agud idiretso sa ospital ang biktima. Apong pagabot sa ospital, gindeklaran ini nga dead on arrival sang doktor. Sa karon nakahayan ang bangkay sang biktima sa ilang nga puloy-an. Sa katapusan nga balitang lokal, nagsugod na sa pagpreparar ang probinsya sang Capiz sa natanan sa nga pagtagbalay sang Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2027. Sa ginpatigayon nga sinapol sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capital kahapon nga adlaw, Setyembre 17. Naging pangunahan ni Governor Ferdinand Castro kaubod ng mga opisyal sang Department of Education ginlatag na ang mga plano nga pagpakayo sa mga biliting quarters sa kag sports facilities ug masiguro nga luwasa. Komportable kag magamit ang mga pasilidad sang tagsa ka delegasyon. Pakasakupan ka K5 sang Wivra Ami 2027 sang kinabulubanta 8,000 ka mga atleta coaches. Kagiban pa nga mga opisyal lagikan sa probinsya sang Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras kag Capiz. Ginalauman ka K5 nga hiwaton ang regional sporting event sa mabot ka Marso 29 tubdob Abril 2, 2027. Samtang nagpalabot naman sang suporta mga alkalde sa bugos nga probinsya sang Capiz, mga ahensya kag pribado nga sektor sa katuyuan ni Governor Castro nga maging madinalagon ang pagtagbalay sang Capiz sa Wivra Ami 2027. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sais, Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 5:43 sa hapon. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sa Mighty C, ang The Immunity Booster, available sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 sa mga balitang regional. Ginpahayag sang Commission on Elections sa Negros Island Region nga magapadayon ang filing of certificates of candidacy para sa barangay kag sanguri ang kabataan elections sa mabot nga Setyembre 28 kun wala sang kasuguan nga nagaisol sang mga botohan. Sa pahayag ni COMELEC NIR Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano, ang hagna nga nag-extend sang termino para sa mga opisyal sang barangay. Lakip na diri ka K5 ang postponement sang pinilian. Ang gin-enroll na bilang isa ka pinal nga hagna matapos nga gin-adopt sang Kamara Representante ang bersyon sang Senado sang sinila nga semana. Ang hagna nga gin-transmit na sa Malacañang agad mapermahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa idalam sang layi, ang hagna nga mag-apekto sang 15 kadlaw matapos ang publication. Apisar pa nga mahimo ini magtumod sang mas temprano nga pagka-epektibo. Sa katapusan nga balitang regional, hindi dapat mapasulod ang mga illegal contraband, ilabi na ang droga sa mga jail facility. Sunog kay Department of the Interior and Local Government Undersecretary Jed Patrick Mabilong, ginpahayag siri nga may one-strike policy nga ipatuman sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa din dapat dagdagan ang mapamatbat ang mga personnel nga nagkaulamid sa ilegal nga buluhaton sa sulod sang presohan. Nahibuloan nga may jail officer nga nagpositibo sa droga kagamong ginatudlo nga source ang illegal drugs sa drug suspect. Balita ka K5. Mga dalaguan nga mga balita ka K5 sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Balitang national. Balitang national. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, 5:46 in the afternoon. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang DTX 500. Ang DTX 500 ang mayaran sa Ampalaya leaves kag di sugar, the sugar cane extract. Isa ka herbal food supplement ka puno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Padayon ang pagprepara sa Commission on Elections para sa palabuton nga barangay kag sangguni ang kabataan elections nga natalana sa Nobyembre 2, 2026, samtang wala pa mapasar ang hagna nga nagadumili sa pagpiniday. Sa do kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kinahanglan maging preparado nga ahensya in kaso nga mapaslawana nga mapapasar ang ginadusog hagna nga magapaiway sa piniliay o kung igoon ini sang restraining order sa tiol mapasar. Hindi magutang sinupa sa opisyal ang ahensya bagot tub-tub wala sang layi nga mag-asylon sang petsa sang eleksyon madayon ang BSKE sa Nobyembre 2. Matandaan ka K5 nga sang Setyembre 16 ginadaptal sang House Plenary ang Senate Bill agad hindi na mag-convene para sa Bicameral Conference Committee. Kasi rin pag-aplansyahon ang duha ka mga kapulungan ang tag sa kabersyon sa hagna. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginamanduan sa Korte Suprema ang Kongreso nga tumanon siri ang konstitusyonal nga katungdanan nga magpasar sa kasugoan nga magadumili sa political dynasty. Sunod sa Korte, makabi nga grave abuse of discretion ang kapaslawan sa Kongreso sa sulod sa 39 o kung 39 na katuig nga makapasar sa kasugoan nga magadumili sa political dynasties. Sunod pa kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, ginamanduan ang korte ang sang korte ang Kongreso nga i-define kung ano makabig nga political dynasty kag tumuro na ang sakop sang constitutional nga pagdumili.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman kay K5 sa lawas ng pungsod, Balitang International.
1: Balita International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:48 sa hapon. Inang oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
1: Balita International. International.
0: Nagpaandam si Polish Prime Minister Donald Tusk na nagaplano sa karon ng pungsod Russia nga maglunsyar sang hybrid strikes gamit ang drones and rockets sa European countries nga nagasupport sa Ukraine kag kalakip na diri ang Poland. Sa mensahe sini sa Polish Parliament, ginsiling ni Tusk nga magapakuno-kuno ang Russia nga aksidente ang matabok sa pag-atake agud maparalisa o kun mapahuyang ang motibasyon sang NATO countries nga maamligan ang kaubdanan ng mga estado nga ginatake. Ginbuyag man kun ginbuyagyag man sini nga nakatutok sa karon ang mga Ruso sa pag-atake sa mga border crossings sa tungas ang Ukraine kag kaiping sini nga mga pungsod agad maapektuhan ang delivery line sa padulong sa Ukraine.

0: World to 9 kun world number 30 gila sa women's score ng 1-0 kontra sa number 69 Kazakhstan sa group B.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment. Ginpatihan galiwat nga nag-adopt asang bata sa Hollywood celebrity couple nga sila'y Melly Bobby Brown kag Jake Bongiovi. Ini matapos ginpakigbahin sa mag-asawa ang isa kalitrato kung sa di nagakapot sa tudlo ni Jake ang kamot sa isa ka-baby samtang nagkapatong man ang kamot ni Melly kag isang ilaan na kababayi. Base naman sa caption sa actress, isa ka-baby boy ang nagdugang sa ila pamilya. Madumduman nga ginkasal ang star couple sa tungdoy 2024 until sila nag-adopt sang una nilang baby sang Agosto 2025.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

Amoy ito ka K5 ang kaungdaan sa mga nagapangod ang balita subong nga adlaw sa Biyernes. Thanks God it's a Friday, Setyembre 18, 2026. Ako ang inyong naging tagbalita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita. Live inyo kami nga napatian ka K5 sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 83.7, K5 Radyo, Tagbuanay sa Banwa Sang Pilar. Nagsaamon sa rin nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Ikaduhan na ka K5 dyan. Excited na ganyan sa ka K5 dyan nga mga puli. Okay, until 6 PM lang kami mga ka K5. Sa aton nga mga K5, solid supporters, mga Facebook viewers, madamogin nga salamat mga ka-K5 sa pag-suporta sa mga programa sa K5 News FM, Rojas.

0: sa nga na nagid lamang sa bugos ng hubuan sa K5 News FM Rojas sa Compartors Technical Side ka K5 Michael John Ditoka, ka K5 Alvin Pagunsan and ka K5 Eric Moon Villa. Sa ngalan sa amon yung News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon Station Manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon yung Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 ang ka-unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
5: DTX 500. Ako si Prince.

0: Francisca Consular.
1: Ataasan ako nga cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500.
0: Twice a day.
1: Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before.
0: Bilang gahugot ang akong dughan,
1: dasig ko kapuyo.
0: Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmila ko ginaubo, kagsip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kagsip on.
2: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing.
9: Luto na.
8: Ang labahan.
9: Nakasumpay na.
8: Ang uniform ko.
9: Naplansa na.
10: Ganito ako.
11: Tigasi.
10: Tigalapa.
11: Tigasay.
10: Tigaplansa.
11: Sa araw si Missy. Ang masusunod
10: sa gabi,
11: ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko
11: ang Extend
10: Supplement for Men
11: Gortez.
10: Tapos ka ng maligo.
12: Yes, darling.